0: tiil man siguro to.
1: Yes.
0: May ang bata, maglisod ba? O niya, naabot yung mga deformities. So, naami makitaan ng mga inana, libre na siya. Libre na ang operation, libre tanan. So, naay mga good Samaritan dinhi sa Pilipinas, nga naay hospital sa Davao, nga ato ang gipang kuha na ito ang atong mga, naay mga deformities, sama sa club foot, mga, unsa pa ng uban, mga hair lip, mga na i-diferensya, so matabangan na to. Kay libre man eh.
2: So at least nabate na to, no? Ang pagmahayag usab sa First Lady kay ang mga media manggod nangutan na kay doon naman goy usahay mag-trending na social media ni Dili Mauriay. Ano yung pangutan na kita gani? Nangutan na ganita nga sa mga ni First Lady. O dili ni niyo inyoha ang kanang kapitan. O kanang naay pasyente nga dili inyoha. Tabangan maghihapon ninyo.
3: Halos tanan mga igalang ng mga media, makompleto na ito nagpabate, mas daghan yung pangutana nga, sa mga, og dili inyo tabangan, og inyo ha tabangan, mao gini kasagad sa mga pangutana mga igala. Kaya mao mong unay kumon karong panahon na, nga og dili mo kaubang sa partido, has kaluya gini mo.
2: Nakita sa mga media kon, kauban sa grupo, dili kauban ng partido, dili kayo tabangan ang usa ka barangay.
3: So muna mga igala nga gitubag ni First Lady ilang-ilang Fernandez ko nga dili ginamaw. Halos tanan magpartido magagdili kauban mangkas grupo basta kay nanginahanglan kag tabangan.
2: Pareha ra na sa katong tibukyor. Oh, nakita nato dito nga gani na may ingon dito nga dili ra ba mi kauban og partido ni mayor ta apa maapil mi nga tabangan. So mo to gitubag nga tabangan jud tanan.
3: Wala gyoy mapili mga igala, wala gyoy pinili dibito para sa uban kay mo mo guni sa god common nga basta kay dili mo kaubans partido pag expect na gyud nga wa gyoy kay matabang ana
2: dili katabangan
3: ana mo mo ya common mangunay siya mga igala nga kuan sa politika
2: ba makita sa katilingban
3: dili gyud
2: mao na nga mga kuan media po dangutan na kay mao mo sigar makita
3: mao man gini mga kumon ba sang asa ka mga igala basta di mo kauban na kat bang good mo sa politika lang may mo nang tabangan mao man ay kuan yun mindset sa politiko ba pero
2: lahi ang lahi, kang mayor sa amiko
3: lahi ni niya ha so siya mo'y mangulo mga igala pagkasulti halos tanan ng mga lugar dili man noon dako kay tanan man, maapuron man. Ginagmay mga higala, pero at least na
2: So, mo nagingon ni Mayor Samico nga, di man ang politika akong tabangan, di man ang mga politiko akong tabangan, ang katawhan man. So, ang katawhan iyang itagaag servisyo, so sama usab sa First Lady nga, ang matod pa niya nga, malipay na lang siya magtanaw ba, nga naay tao, nga natabangan nila, gani, doon na pa'y uban, mag-sentimental value pa, kay ang uban, matulo ang duha, kay wa sila mag-expect, nga tuon ang ilang panimalay, dadaan sila ditong tabang.
3: Dali ang king oras o panahon, mga igala, hangto, daugma, samantak na ugsamang istasyon, kaninyo igalas kahanginan.
2: Kaya si Elmer Bagets Maganoy.
3: Kaya niya sa Rex Rabotin, daging salamat yung pagpaminaw, o may adlaw ka na itong tanan.
4: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: Radio Magbating. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Radio Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman pagin mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahay ang gawas. Magrapag yun ko atang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan ko kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: July 30 is World Day Against sa Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa.

Barquinho.

0: bukas a las 8:30.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio Magbating.

0: Radio Bang Bang.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pagdo-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbang.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag- kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!
2: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
3: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, nag-welcome sa ato ang pagpanag-uban na napod kering atong tulumanon. Hatod ka na ito sa mga kapabuton sa SED Marketing, ang tighimo o dag-apod-apod sa ato mga produktong herbal nga 100% gayon nga makatabang sa ato mga kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayon nga adunay alibyo no sa ato ang mga problema. And by the way, mga igalang iso, it doesn't really mean nga kung na, wala kay balatian dili lang pud kamo tumar. Importante nga imo pong maampingan ang imong kaugalingon, mahatagan pud nimo og pagtagad ang imong panglawas og dili ka magakumpiyansa. Ang ato ang mga kalawasan, mga igalang iso, susceptible kita nga makaangkon og mga problema sa lawas, labi na kung kita pananglitan aduna kitay pagpangabuso sa lawas. Aduna kitay problema sa ginatawag wag na to nga kanabang pag sa pagpagabuso, meaning to say natay bisyo, natay mga you know nga pagbilar-bilar, pagdili pagkaon sa mga nutritious nga mga pagkaon. Mao gani siya mga klaseng hinungdan no, nagsiungan ng mga hinungdan nganong ang atong lawas pwedeng mukubos ang atong immune system, hinungdan hinuon nga makaigo maiganta og mga balatian. Para sa ato mga kaigsunan diya karon nga napay mga ginapanghampin ng mga problema sa lawas, ang ato ang mga produkto sa SED Marketing. Napamatudaan, 100% nga aduna gyud mga nindot nga ikatanyag no nga kaayuhan sa atong lawas, ilabi na gayud pananglitan sa katong mga kaigsunan ato nga medyo naay mga pagpangabuso sa lawas. Importante mong good kayo mga igalang igsoon nga kabalo kita nga mulantaw sa atong kaugalingon og mubati sa ato ang mga physicals no, gumikan kay mulagi na walay laing tao nga makasulti sa imuha kung sa imong gibati except nimo. No, bisan pag muadto kas pinaka maayo nga doktor dayon na pero sa imong kaugalingon wala kay gibati. Ang imuha lang gusto nimo nga aduna kay assurance no nga masultihan ka nga wa man kay gibati sir. Pero depende sa imong kaugalingon na balaka pug ka kay bisig natud ko yung mga underlying nga mga conditions no. Natay mga tinaguan nga mga problema sa lawas. Wala nang magpakita kita sa mga doktor. Anyway, mga igalang iso, ng mga produktong herbal sa SED Marketing, napamatudan kini siya nga makatabang. Kabalo ba ka nga kaning atong SED Kogon Herbal Capsule? Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon, Banaba o Banyawan or kaning ginatawag na itong makabuhay herb. Usa kini siya kaklase sa kapsula nga nag-purify sa itong mga dugo. No? Ginatawag siya nga blood purifier. Mutabang kini siya sa paghinlo sa imong mga dugo. Kaning atong mga dugo, mga igalang iso, gikan sa pagkatawo na ito, more na siya ang dugo nga gadagayday sa ato ang mga blood vessels. gikan sa tong kasing-kasing and patuyok sa mga tibok lawas. Usahay man gud mga igala igsuon, aduna kita mga pagpangabuso, ilamin na kung kita bisyado, no? Kuso kita man igarilyo, kuso kita nga mag-inom og mga alkoholikong ilim noon, mahilig kita sa mga mamantikaong mga klase sa mga pagkaon, no? Dili kita mamahimong mukaon nga wate imnon nga tamis. Mapa soft drinks pa man siya or juice or kape nga tamis kaayo. Hinungdan nga later on mag-abot sa panahon, it will tall up, no? Sum up sa mga problema sa kalawasan. Munang kinahanglan nga aduna kita pag-amping nini. Ang said Kogon Herbal Capsule, mutabang gani siya sa paghinlo sa itong mga dugo. Kaya kining ato mga dugo, mga igalagay suon, pinaagi sa ito, sama sa kong gigayon, mga pagpangabuso na ito, posibleng mo resulta ka na sa itong dugo. Kung kita, parang rita, mahiligon sa mga pagkaon nga mataas-taas sa kanang ginatawag na ito nga taba, no? Ang mga fats. Resulta niya na, posibleng nga mahitabo ng musagol sa imuhang dugo. Kung mahiligon po ka sa sugar, same lang yapon, musagol sa dugo. And of course, pinaagi sa ato ang kanunay nga pang-adlaw-adlaw, no? Nagatuyok-tuyok naman ang atong dugo sa tibok na itong kalawasan. Ang tendency niya na, mga igalagisuon, makasinati na yun tagdinagong problema. Anyway, na may pagtabang ang said marketing niya na. Ang ato ang said Kogon Herbal Capsule na pamatudan kini siya nga blood purifier, mutabang sa paghinlo si mong dugo, nga mamaimong mawala ka itong mga toxins, no? Mga hilo, nga hinungdan sa mga balatian. Munang kung ikaw gusto ni mong hinlo nga dugo, ayaw kalimte. Ang said Kogon Herbal Capsule, ang kapsula sa said marketing na pamatudan ang makatabang sa atong kalawasan.

Ang said celebrity Kojic soap ug said celebrity beauty soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o gabaw kada mayong buntag kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas 9. Gipahigayon sa Department of Education Regional Office 9 ang duha ka adlaw nga team building activity nga dunay temang gender responsive interpersonal relations and gender fair language for organizational effectiveness. So good Biyernes Hulyo 10 hangtod niyatong Sabado Hulyo 11, 2026 sa Mahayag Zamboanga del Sur. Inagi sa mga diskusyon ng team building exercises, sports or group activities, gipaligo ng teamwork, epektibong komunikasyon ug paggamit sa gender fair language aron mapalambo ang usa ka inklusibo, matinahuron ug mas produktibong palibot sa trabaho. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Bayong Tinuebe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produkto herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha wa gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: 九万八定定。
1: Ni Ana, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938008888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga nasuliran. 0938-02-8888. Tawag na! Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Kabagdi kibalkada, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 10. Target sa Commission on Elections kung kumilek nga humanong sulod sa kasimana ang pag-imprenta sa mabalutang gamiton sa pinakaunang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao parliamentary election nga paghimo sa Setyembre 14 karong tuiga. Sigun ni kumilek Chairman George Erwin Garcia, anaa sa 2.39 million ka mga baluta ang ikinahanglang maimprinta pa alang sa eleksyon na. Upat ka printer sa National Printing Office ang gamiton sa pag-imprinta kung diin mo abot sa 63 million pesos ang budget alang sa printing. Gidugang panining kung mahuman ang eleksyon o kung adunay naduso ang election protest, obligado silang ipagawas ang detalye sa baluta. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting Dishishare Flores of Fima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Tawag na! Rock, rock, radio, bad, bad.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ding.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Adni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Bad Bad Ding Ding!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabalik-balikada, ano yan ang BBC Daglit Balita, alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pagatubangon sa usa ka panday nga nagpagadaron og 40 anyos, humanadak pa sa kipahigayon nga drug bypass operation sa Purok 5, Barangay Poblasyon Mahayag sa Bangay del Sur. Nakuha siyang posisyon ang duha ka sachet sa ikatahapang Shabu, uban pang drugs para finalias. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Mahayag Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 11. Sa Bagting, the Sheriff Florence Afima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpagidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba yung problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome na usap sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Shout out sa itong mga kaubanang mga hanginon. Kumusta man in town mo diha, mga kaudyaka, ha? Ay, aniya na upod ang sabaan sa kahanginan nga usa kahanginon nga DJ. Oh, ay lain si Lady Lada! Lady Antonia. Ay, kumusta man ato mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga manay, mga manoy? Aniya naman po si Lady Antonia, dobi on sa may atong buhaton dire karon na nagtiko-ko na mo diha. Oh, shoutout ya kaninyo. Uy, pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time mo pa-odyaka, ha? Sabi atay numero, mga ka-odyaka. Di ginin na ako ikuli, ikakuli sa inyo, ha, mga ka-odyaka. Oh, kay kuan, mga ka-odyaka. Oh, maura na itong numero, pero ihata ginin ako sa inyo. Balag na ginusara rin, eh. Pwede kaninyo ipadangat inyang ang pa-joke time na tuwa sa 0997-765. 9923, mauna itong numero, mga kaudyaka. Kung huwag ninyo nakuha, hinay kay mo, mo-type. Pero ting hinayan ninyo mo-type, mga kaudyaka. Uy, unya, paspas kay kumo istorya mo. Oh, sa mga tigpaminawan di ha, nagtikoko ang balik ko. Ingon pa ni Kapitan Dato, Harig Panias. Maana, daginis Kapitan sa kuwang programa, mataga kuan ba adlaw. Pansin naman eh, magpag-greet man eh siya, paraing nun, gwapo ba? Aga, syempre po, ang inyong mga pa-joke time, ipadala lang ninyo mga kaudyaka, ha? Ganyan mga tao nga, bisan unsaon na itong palipay, di, good, malipay! Higin balikayan mga kaudyaka, ganyan mga butang, ikalipay yung tanato, pero ikasakit man sa uban. Basta kay tuloy-tuloy lang. Oh, shoutout, di ka na imo, Ma'am Janice, Delphine. Shoutout natin ni mo, guwapay. Ang shoutout si Ma'am Rizaldo. Shoutout in town niya, si Ate Jane. Ate Jane, shoutout ko lang sa imo, Ate Jane. Inubanan sa akong bangs. Kaganina, ako na po niyong gitriman akong bangs, mga kaudyaka. Ginungagan ako, ibantog na dahil siya nga medyo nagka-separate ang iyahang lives, mga kaudyaka. Tungod kay nakulangan na rin buhok. Medyo atras naman niya itong buhok. Ay! Shoutout niya kaninyo. Aga, syempre po, sa mga nagamit na sa tuwang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, padayon lagi ng taon mo, ha, nga, makigduyog sa tuwang mga produkto kay para ma-avail ninyo ang nindot nga panlawas. Ubay-ubay, bini atong mga produkto, mga kaudyaka, nga, angay, pwede gid kay ninyo nga i-text, mga kaudyaka, ha, kung asa mo nga lugar kay gipadala gid na ko ni Ate Jane ang kuwang mga kudigo diri, mga kaudyaka, sa mga lugar kung asa ma-avail sa mga parmasya. Shoutout po di ay sa tuang mga kamulog biyahe. Pag-amping mo kanunay sa pagbiyahe, mga kaudyaka. Ah, kay grabe, kaligyas ang dalan niya. Mapadulong ka slain, di kanya sa loon. Mag-amping, gidintahon mo kanunay. Kay pertig yung ligyasa, ha? Nunya, wata kabalog, napay mo abot ng mga bagyo. O mga, unsa pa ng mga, di na to, inaasahan ng mga panahon. Na yung mga panahon nga krisis, na po yung mga panahon nga iligyas kayo. Basta mag-amping mo diya. O ba niyo, Lady Antonia? Ang sa may nindot nga sunata, bi, ako gining ipatukar sa inyo, mga kaudyaka, kay para ganahan, jud mo. O, kaniin niyo ha, o, kay kabalo ko, ganahan mo, ani. Mubalik na po, Lady!

0: Panyorin.
1: Ay, espageteng pababa at pataas ng pababa. Kuya, o kayong sunata, mga kaudyaka, mura magpresyo sa gasolina, pababa ng pataas. Mura pong purol ni tatay. Shoutout niya kaninyong tanan. Speaking of, sumakit ang likod ko. Aper tayo, nangugat ang likod ko. Sumakit na minhod ko. Daga mga butang mga kaudyaka, ngano na minhod na imong lawas. Usa ni ana mga kaudyaka, wala nagpangsiyon ang imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nerflex Capsule. Usa na siya kaprodukto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala, ha? Lindot kay ni para sa inyo, kay makatabang sa pagligon sa inyong mga ugat, pagpakunod sa sakit o discomfort o papatektar sa imuhang nervous system. Abi ninyo mga kaudyaka, digyod, lalali mga kaudyaka, nga manghaway inyong kalawasan, yan ni Apil Rabakag Sumba. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga dako kay tabang. Para sa inyo, halabi na gitong naay ng hangway ng mga kalawasan. Ang paminaw sa kamot og tiil na gipang tusok-tusok. Onya, kung gusto ninyo mga kaudyaka, bitaw nga, kana bitaw nga timano ninyo ang inyong mga kabukugan. Kini adunay essential vitamin B1, B6, o B12. Makatabang pagprotektar sa pagmaintain og simsog sa paglihok sa imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag mga kaudyaka nga Nerflex Capsule. 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong mga lugar. O kung naa mo diya sa may North Cotabato, naadya sa Antipas Butika Simon, naadya sa may PNB Pharmacy diya sa Antipas North Cotabato, LM Pharmacy diya sa Antipas, ingon man, kung naa mo diya sa President Rojas North Cotabato, Daya Life Pharmacy, o Daya Life Care, kung naa mo sa Carmen North Cotabato, 3D Pharmacy, Matalam North Cotabato, diya Butika Manya, o M lang North Cotabato, sa Pamasya Surya, o Pamasya Anika. Kung naa po mo sa Libungan North Cotabato, naadya Libungan DS. Wala siya itong mga parmasya, ha? Aga, syempre po, oy, shoutout diya kanimo, Lady Antonia. Ala, oy, nagunsa naman ni pa... Ayaw mag-comment sa akong FB Live nga. Kana bitong tag-usa rin yung i-comment. Kay luoy kayo ang mga comment o plus star. Oh. Isa man isi. Ang iyong mga comment kay down, up, down. Manginanay mo. Ayaw ninyo i-comment o putol-putol yung comment mga kaudyaka. Kay luoy kayo itong mga comment o plus star. Kay musaka na bitaw ang comment. Di na mabasa. Tag-usa rin mga kaudyaka. Tag-usa rin i-comment mga kaudyaka. Kay luoy kayo ang mga nag... Plastar recommend to niya. TY. Kung saan ninyo ba? Down. Pulling down. Ayun, Annabelle! Kusiyon ko ng tingkoy ni mo, Annabelle, ha? Ayun, nag-comment o kwan, Annabelle, baby. Minugbo nga comment, Annabelle, kay luoy kay itong mga naguna sa imong comment. Di na na kumabasa pag musakang ang comment sa FB Live. Uy, apod, Annie. Uy, puro raman ni mga putol na imong comment. Sayuhan ako na kuan, ay. Charang! Aga, syempre po, ay mo kalimos gitawag nga Verticure Capsule. Kaning Verticure Capsule, dako kani siyang tabang, labi na gitong mga naay problema sa ilahang pagpanimbang sa kalawasan. Kanabang kuan mga kaudyaka, muraga, matingala ka nga, muraga, bakilid ka mo kuan. Kanabitaw nga, kanang problemado ka sa imong lawas kay mura kagakalipo. Onya kanabitong bati ka nga kanabitong out of balance ka. Onya aga kahilo ka. Labi na utong tutok mga kaudyaka, gamit mo gitawag nga Verticure Capsule. Syempre po ang kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. Pwede kayo sa inyo ang mga lulog-lula diya mga kaudyaka nga nawala gilang balance sa panlawas, ha? Ipa-check up na inyo mga lulog-lula. Labi naghalos taga-adlaw na nga magkakalipong mga kaudyaka o halos mawad-an ang panimuot. Antonia, shout out, di lalim ning taas taoy, sige ratag kapakong. Sana all, sige kapakong. Ako mga kaudyaka, bisa na lang yung tao pag sanghed sa ako ang kuwan, wagyan yung tao. Di, gyan, maapos. Shout out, diya kaninyo. Ang kaning Verticure Capsule, ang inyong buhaton mga kaudyaka, magpa-check up gud mo una. Aya mo mutumar mga kaudyaka. Kay basi udina, vertigo, punay mo nabatian. Ang kanilang akong gipasabot para sa mga na-vertigo. Ang ato yung Verticure Capsule. Okay, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, shout out ya kanimo Lady Antonia. Shout out sa akong lolo Antonias Maria o Frederico, guwapo akong bangon nga gahulat sa imo magtingog. Ma Maria Bugoy. Oh, shout out ya kanimo ingon man ni Cyrus Aiseba. Shout out ko sa akong ugangan Mama Zulito o Papa Charlie nagtanaw og TV. Oh, shout out dia, wa na minaw sa tuwa pero nananaw og TV. Ito shout out. Aga syempre po. Shout out di ay sa mga karinderyahan ko no, naglanog-lanog ko na itong programa diya karon mga kaudyaka. Mag-joke sa ta.

gikan ni Dodong Day. Tagaan na itong pagtagad ning joke time gikan ni Dodong Day, mga kaudyaka. Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka.

0: Usa ko no kaadlaw ni Ana. Na ako noy kuan mga kaudyaka. Oh. Na ako noy usa ka tiguwang. Na ako noy usa ka tiguwang mga kaudyaka. Unya na, nagsakay siya sa usa ka bus. Usa ka adlaw. Ana din niyo. Usa ka adlaw na ako noy bus driver nga gipakyaw sa mga tiguwang. Unya. O, kani ko no mga idaran, mga kaudyaka, na field trip siguro. Aya pa siguro mga kaudyaka na tuman ng ilahang dugay na intawang plano nga pangaligo at to pang panahon siya mga barkada nga dalagag ulitawo pa sila. O niya sa biyahe. Ang bus driver, mga kaudyaka, gikuhit siya sa tigulang. O, gikuhit sa tigulang.
1: Hoy, hoy, hoy!
0: O, nga, naglingkod sa iyang likod. Katong tiguwang nga, mga kaudyaka, gigunitan, nagkumkum siya ang mga mani.
1: Hoy, hoy, hoy!
0: Gitunulan, ay, driver! Oh, kuha dawatan ni driver, oh. Aron, dawatan ni, oh. Aron, dili kagutomon sa atong biyahe. Gidawat po ni towns driver. Ay, salamat la. Salamat la. Salamat la ng Manila. Lami ng Manila. Paglabay o 15 ka minutos, mga kaudyaka. Gikuhit na po just tiguwang.
1: Ay!
0: Ay, driver! Oh, napay man ni driver, kauna lang driver, basin mahago kasi imong pag-drive niya, makatulog ka mga idara na rabaning sakay ni mo. Ay, salamat! Salamat la, salamat aning Manila, lami aning mani, ay. Paspas kay ang biyahe nila mga kaudyaka na natulog ng ubang mga idaran. Taga 15 minutos katunulan gyud siya og mani sa usa ka idaran nga nasa iyang likod. Iyara pong gipangkaon. Pagkataud-taud mga kaudyaka, tunulan na munta sa idaran tong driver. Dingon in town driver.
2: Ay. Hoy, driver! Napay man ni dagdagan kaya kung ikumkum nga man ni dali, driver, oh.
0: La! Ayaw na la, okay na ko la. Kamo na boy kaon, ala la, kamo na la. Sagdain ako, la ha, inyo na lang Manila, kay mura ganina naman kaghinatag sa daghan ako na kaon, la.
2: Hoy, driver! Pasensya, okay, driver, matagaan ta ka. Di magod ko makausap, oy, wa man ko'y ngipon.
3: Kakaloka.
2: Wa namin ngipon. Driver, di namin kausap, wa maming ngipon.
0: Ay, halalula, oy. Karo na malit man mo anang mani, nga wa man ka mo'y mga ngipon, di ra, niya ako sa ako man yung gihatag ang mani.
2: Ay sus, driver, oy. Hinatag maguni sa akong anak, driver.
1: Ay!
2: Oh, Hinatag nisa kong anak driver.
0: Ah, bantog na di ay nga napugos kag kaon di nang mani. Okay. Unya gitagaan pagid guni mo.
2: Hay, tinuod ka driver. Kaning gihatag sa kong anak nips mani. Gikaon na na kong chocolate imo ang mani.
0: Unsa lula? Bantog na di basa-basa.
2: Nanaunsa naman noon eh. Ba, okay naman ka, driver. Ikaw na kong nips.
0: Ako rin gisop-sop ang chocolate. Imo ng mani. Buangan imo, lola. Nawanagin ni Karol. Lai, binuang dyan, lola. Luyas, driver, lola. Oy, maramang nakalips-to-lips ni... Ay, sorry, ay, sorry, sorry. Shoutout ya kaninyong tanan na. Munang, kung nagay mo tono sa inyong mani, tanawag, basa-basa ba na? Kaya basin, gika na sa... kinuaan sa chokolat. Ay, shoutout po sa mga kamulo, padiya, o pamina sa itong programa, o niya, nagharay-haray na mga kaudyaka, kagipanognaw na. Shoutout ya kanimo, Lady Antonia, nalipay mi nga nakadungog na po sa imong programa, matag-takna sa imong programa.
3: Makalo.
0: Ito, shoutout ya kaninyo, balikon ako ang kitang gitawag nga Vertigear Capsule, 18 pesos per capsule. Makahatag yung kainin yung protection sa inyo, labi na yun sa mga naay problema sa gitawag nga vertigo. Lady Antonia, malingaw kayo mi sa imong programa, Dudoy ni Bulwa Medina, shoutout ya kaninyo doon. Anyways, mubalik ras Lady Antonia, pero talagang dalia aning sunata. Katugari ko is huwag mamang sorbitero, ani ano?

0: Sabay-sabay tayo! Ah, shoutout din kaninyo. Sabay-sabay tayong magsaya, mga kaudyaka. Anyways, so inaday tagitawag Memo Smart Syrups, mga bata, mga kaudyaka, ba? Ay painom o gitawag nga Memo Smart Syrups. Oh, ang kaning Memo Smart para sa tumang ginikanan kung inyong anak dali ra malimot, lisod maka-focus sa eskwela, apili na gid na mga kaudyaka og Memo Smart Syrup. Kay para preparation sa ilang pagtuon, oh, para di na kaayo mag-struggle mga kaudyaka ang inyong mga kabataan. Oh, para maka-perform sila ayo sa ilahang pagtuon. Unya ang mahitabo mga kaudyaka. Oh, kana bitaw nga nindot ang ilang performance sa klase o nadali ra sila makasabot o ma-recall nila. Ang kuan mga kaudyaka. Oh, ma-recall nila ang mga leksyon nga gitudlo sa ilang maestra. Ingon man ang mga leksyon mga kaudyaka nga gitudlo po nato sa ato ang mga anak. Memo Smart Syrup. 200 pesos per botilya ni siya mga kaudyaka, ha? Shoutout na diyan sa maya. Purok, 24 regla kasisang. We need a push out of the kanimo. Into family. Lanog-lanog ko na akong tingog. Aga syempre po di ay mga kodyaka natin Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili ang atong pangunahuna. Nakabantay mo, nag-viral karon mga kodyaka. Oh, katong Kapinpin Brothers, baka ning si Sir Gabin. Muni nag-viral karon. Usa ka vlogger mga kaudyaka nga ang iyahang pangapo sa social media puro la palipay. Oh, pero usahay manggod mga kaudyaka di na to makumusta to mga tao nga permi lang kalipay ang ilang ihatag, ilang ipakita bitaw. Wata ka balo mga kaudyaka o nga katong mga tao nga grabe magpalipay. O mauday po ito'y usa sa mga tao nga bug o kanang napoy bugat nga ginaladalas ilang life. Ang pangutana. Oh, di ba mo ingon man mo sa ako nga Antonia, malingaw gyud kay miss imong programa. Ang pangutana, nakapangumusta ba mo sa ako, okay ra ko? Makita ba ninyo mga kaudyaka nga ako'y problema? Importante kay mental health karon mga kaudyaka. Ugusan na gamitan nato og mag-inom to og gitawag nga Memo Smart Capsule. Oh, ang Memo Smart Capsule the best magud na siya kanang vitamina labi na gyud sa ato ang pangutok. Natural. Konektado bi atong emosyon sa atong utok mga kaudyaka. Oh, kung kulang ka ang nutrisyon sa atong pangutok, diha na mo sulod ang stress. Di na nato mabalanse kung unsaon nato paguna-una sa mga butang nga dili angay dapat problemahan. Oh, usahay ibitaw mga kaudyaka kanang aburido atong utok. Oh, tungod ba na sa ka-stress, tungod po na sa kabilar, tungod po na sa sobra nga pagpanarbaho, pagpaningkamot, pero wala itong itagaag bili ang atong panguna-una. Oh, kailangan akong Memo Smart Capsule. Oh, ang utok sa hamtong na ginahanglan ng sustansya aron magpabiling alerto o positibo. Usahay, tungod sa ka-stress, kakapoy o lifestyle, dari na tamalimot, di sa maka-focus. Unyahin ang pag-recall sa impormasyon. O atong gamito ng Memo Smart Capsule, dunay kombinasyon sa natural o herbal extract. O essential na nutrients nga clinically studied nga maaron makatabang sa pagpalingon sa atong memorya. O true ugatag ang number Antonia B kay mag-send make joke. O pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time sa 0997-765. 9923, mauna siyang numero. O gaya mo kalimot na apote gitawag mga kaudyaka, ha? Ang yes, atong itawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanipong Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, the best kayo ni siya, labi na gintong mga taong kanabitong mahiligon ng kape. Kaning itawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga higala, okay, lami ang lasa, healthy, og taas, og antioxidants, pwede kay ikapulis inyong pamahaw. Protektado ang inyong lawas. Unya, bisan wa pa mo nakapamahaw mga kaudyaka. Inani kanindot ang atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, labi na gyud. Oh, labi na gyud ang gitawag nato nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lady Antonia, basi na nangitag trabaho diya kanang dali ra mo init ang oh. Murag akulo ka. Antonia, always minaminaw, there is Danao, Surigao City. Shout out sa kong boss, Angie Galo, o iyang mangod, Ronro, nagtusok to, nagtugsok. O sabi, gitugsok ni, ha? Basta nababug na ang panahon, kay daghan kay pwede matugsok. Bananakyo, barbecue, kamotekyo, Argelin Dainé. Ang sa'yo gitugsok ni Argelin Barbekia? Kani bitong gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee? Anak, kanindot pag yun mga kaudyaka, kanindot kay imong pagbawas. O, kana bitong constipated ka, kanang ang imuhang tiyan mga kaudyaka, bloated. Kana bang matingala ka kay perting dakuhas imong tiyan mga kaudyaka. O, matingala ka mga kaudyaka kay... unsa manig kargado manig hangin ni akong tiyan oy. Oh, abi ninyo nya di mo kay bawas bitog basta-basta. Oh, ang nakanindot tana mga kaudyaka ang kaning gitawag nga kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kinatabangan mo nga ma-regular ang inyong bowel movement. Inana siya kanindot amo mangutana adto mo sa mga parmasya kung asa available ang atong mga produkto. Ay mo gyud mo kalimot ana mga kaudyaka naas mga parmasya. Huwag ay mo kalimot, dari tayo gitawagan Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule para ni sa inyuhang mga mata, diha. Mga mata, diha, mga kaudyaka nga nang lilisik na dahil hindi mo na talaga maklaro ba. Eh, mga panahon, mga kaudyaka ba nga? O, kanabitang gusto ni mo klarohon ang mga butang pero imong mata mo hindi kaklaro. Gamit kayo ng gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Whether we like it or not, pag maidara na kita mga kaudyaka, gabon-gabon na itong mata, nanatay mga makita nga wa nila nakita sa mga batanon. On sa mga lugar. Shoutout diri sa Pitan City, Akailar Fuentes Family. Shoutout ni kanimo Maria Jose Akailar. Ingo man Janice Muhana, Gina Balesta, sa Uganga, na adiris kabadiangan, kadilingi, kadingilan. Ingo man ni Angel Dimicilio D.I. Tuas Damolog, Flor Balwit, Obit, Agtanao, sa Imuha, Live, Antonia, shoutout ni kanimo Lorraine Ando. Dias ka na yan, Mamatas Costa, Diskel Family. Kabalo ba mo ang kaning Nature's Gift Vision Pro? Usa ni siya ka-advanced eye health supplement. Especially gihi mo aron makatabang sa pag-atiman sa imsog ninyo nga pananaw. Nindot kay ni siya mga kaudyaka, ayaw gipasagdi ang imong mga mata. Hatagi in tao nagsuporta matag-adlaw. Okay, wag yung tao mga kaudyaka katrabaho nga di mo gamit og mata. Ba? Antonia, pasound og hawak mo ang bet. Chris Liam, kamo bitaw, nagsige na lang mo hawak mo ang bet. Maribel, Tumawan, Jacqueline Padaw, Celia Tungan, ingaman ni Golden Aya, sayang palangga kuno diha nga ginganlag Peter Pan. Ikaw lugar Stinker Bell.
1: Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
0: Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit-Daklit Balitang-Balitang.
2: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 12. Gipangunahan ni First Lady Ilang-Ilang Ko o ni Anali Cariaga, kauban ng mga opisyal sa Barangay Bulawan na ang libre serbisyo lang sa masang ipahigayon sa mga barangay isip kabahin sa programa ni Mayor Sammy Ko. Gidala sa ILSAM ang nagkalain-laing libreng serbisyo aron mapahimusla sa tanang residente sa nasangpit nga barangay. Lakip nini ang serbisyong medikal, libreng tambal, konsultasyon o uban pang serbisyong sosyal na gitumong sa pagduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa matag komunidad. BBC Daklit Balita alas 12 ko si Bagting 17 Flores sa FIMA maayong udto.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Radio Bagting.

0: drama kini akan terangkas. Kau masih indah, gerutai. Second hour stress satu angka drama akan terangkas. Kau masih indah, gerutai. And of course, satu angka kabel kadas. And of course, satu angka kabel ting. Okay na. Okay. Yang saya pun tak tahu angka drama karena satu angka DXBZ Radio Bagding. Yes, of course, doon na ka radio station na nagtabang sa itong nga programa karoon ka mga orasa. Grabe, murag balita. Alam sa Dossi Ochina, alam sa itong mga naminaw din na karoon, mga kabagting o kabelkadas, good afternoon. Sa mga naniudo din na karoon, mga magpaniudo, sa mga wapay paniudo, kay nag-ready pa ang uban, pagdali, kay udo na. Gutom na. Wala si Alsa, happy birthday sa mga nga gwapo din higa, tigbantes kalinaw. Yes, hello to you, my love. Happy birthday to Gitingan Boy. Thank you, kayo. Nagkakaisalamas na rin itong mga naminaw din na karoon ha. Alas 12 ni Webin na. And of course, so we have caller on the line. At agad itong magdagad. Asa naman to? Na, naka-on na ba? Hello? Yes, hello? Ano ba? Man. Amin ako naka-on na to. Amin ako ga... Ako naman to siya gi-kuan o gi-pislit. Yan o mag-gini. Gi-pislit na to na ako na. Wow, man. Digi na ina to katagyaman no. Kung atong pisliton, digi sa nan nga pisliton nun. Inig-pislit din mo matonong dayoy. Yes, hello! Another set of color. Hello? Yes?
1: Mayong unto in the garota.
0: Listen, kung mamislita na ito ng dili, maoli, kumusta?
1: Okay na kayo in the garota. May gani, tiling-init na yun.
0: Yes, tiling-init na yun, dear. Ginoo atong ni Aging Simana. Uy, tama ba nga lagi ito sa umani? One-on-one, Judling.
1: Wala doon na uga ang hubon in the garota. Hindi magulan.
0: Mo na daron ang hubon, wala mauga ang sauna lang na. Dagi na mo tabang mga langit. Yes, dear, o sa may ako ikalagat sa kong guwapa o guwapo nga color. O, oh, dama.
1: Alam mo, request ko na ang inigarotay.
0: Yes, o sa may request be?
1: Katong kuan, katong 8-8 o kuan yapon, paro-paro G.
0: Ah, 8-8 o paro-paro G.
1: O, inigarotay, o magpakalarakas ako inigarotay, no? Una-una ni mo, mayong udto. O, sa akong mga suod nga igala na sina John Mark Malisan, Marwin G. Pongano, Biasa, o Kang Ace Chavez. O, sa akong mga friends on air, una-una sa akong mga igagaw niya sa may Libak Sultan Kudarat nga si Agaw MJ Labnietes Tabosares. Kang Janet Tabosares, Raymond Tagalogon, Remark Tagalogon Tabosares, o sa uban pa na mga friends on air like ni Kuya Loverboy, uban sa iyang Paris niya si Giselle Macam, o kang Rian G. Palalon niya sa may Magsaysay Misamis Oriental, o kang Almira Ruiz, kang Genesee Ruiz, kang Jeneline Humatig, kang MG Carpio niya sa may Cotabato, kang Inting Carpio sa may Tiguma, o kang Lato Kali, kang Ati Lonely Girl, kang Ati Lovely Joy, kang Sir Nister Candia, kang Aisa Maghanoy, kang Katarina diya sa may Sambuanga del Norte, o kang Mayan Ramanuel, kang Ramila Pinoso, kang Mike Andales, kang Jolly Bird Bonsalaw, Midi Mayo, o kang James Castada, kang Janoy de la Serena, Jobert Olivos, Lisa Valencia, Jerome Bagalan, Marilyn Bularong, o kang Ati Gala Batal, laban sa iyang anak na si Jujuy Batal, o kang Giselle Martel, o sa mga Tagalugon family, Tagayon, Tagalaran, Pangaan, Malmis Clarin, o Tagarda family. Ang napakalang rakas, gikan ni Arjun na mukha siya taro kanini sa may Pagalian City. Salamat, Ina Garuta, God bless.
0: Okay, thank you, Kailing. Yes, that was Arjun na mukha ka. Ato ang guwapo o guwapa ang color all the way from sign na kuhain na siya ka ng Santa Maria. Alas sa Dossi na, dinin gabo sa toong pagpanag-uban. Of course, sa tanan na to ang mga naminaw din na karoon. Hello! Dato'y nangutahan na kung naaba ko na i-delivery sa target line sa Labangan. Uy na! Uy! Walay problema ha, alam sa toong mga magpa-delivery sa toong product, toong target line, o mamahimo nga makalibre sa toong 3D Consortress number combination. Libre ra na ha? Inyo ang maangkon once nga makapalit mo gato ang one set of product package. Dana mo anay one battle sa Target Line Superfood Spirulina, kauban ang tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, oh, di ba? So once nga maka-purchase mo sa to ang one set of product package, automatic ka super VIP na ang inyo ang transaction. Makadawat na makaangko na din mo sa to ang grasya og kalipa. Yon! Libre ra na nga itunol kaninyo, ha? Once nga maka-purchase, makapalit mo sa to ang product package. Na! Alay, ala sa to ang gusto nga mag-avail, mamahimo lamang nga i-text ang inyo ang pangalan, address, o contact number sa cellphone number sa talk and text. Sa ilang talk and text number? 0938-002-8888. Ang ilang TM number? 0935-588-5488. Anytime, mamahimo sila ninyo ang matawagan aron na mahatagan mo og guide paunsang makapasilon og maka-appeal, maka-avail sa to ang product package sa Target Line.

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nako'y pulip, deyo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, din. Daghan akong ni-try kong mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Three times a day git ako siya. Wala lang niabot og one week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.

abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check it?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the story station in Baguette and no one else. At ang ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta, lipat.

Murag lalaki bisag unsa ka pa bilang ang paminawa para sa mga mama ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema bilang ang paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan diretso stubaan, di kan pas espilahan tapok sa kahigalaan, di kan pun sa trabaho largo dayon sa resto bisag asa pa mo.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganahan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
4: Murag mo kondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
4: Makainom?
3: Makainom. Laskig yun.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Wag yun, boss. Mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
6: Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy nas gigalimo pasin ang imong uto kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Pinoo, ako ba na yun na matanit ang mga langit? Yes, there you have Bam DJ Bam Bam. Ginilan sa to ang program. Of course, giri ang kalan rakas. Kao ba si Inday? Gerutay. Yes, hi ni Gerutay. Magpakalan rakas ako sa ko ang mga friends on air na sila si Aljun na Bukat Kahit. Og si Ate Merlin Aquino and sabi rin siya, Tata, and Tata Lindo ng mga poy. Bye-bye Dos, Best League City, Surigao del Sur, ang napag-greet si Renjid. Renjid, thank you kay Langi. Alas sa Dossi, 4:40 na, dinigapot sa toapag panag-uban. Of course, kini ang kalan rakas. Kaoban si Inday, karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Ni anak ang gamhanad o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, ala una sa hapon.
3: BBC.lit.lit Balitang.
4: Kabagting o kabalkada ang maayong hapon kaninyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita ala una. Nagpahigayon og National ID Registration karong adlawa Hulyo 13 hangtod og Hulyo 14, 2026 sa Barangay Campo 4 Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur alang sa mga residente sa Pasingkalan, Campo 4 ug Campo 5. Giauhag ang mga residente nga magdala sa ilang birth certificate o uban pang gikinahanglang supporting documents. Nausab ang Local Civil Registrar's Office kon LCRO aron mutabang sa mga kwalipikadong individual pinagi sa Libreng Birth Registration Assistance Project kon gitawag nga BIRAP. Inyong nabati ang Daklit Balita launa. Ako si Bagding Baindinueve, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balitang.

0: Radio Bagbag Ting.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag Ting.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan o kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Lifecare Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabe sa Wonder Herbal Oil. Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag yapong ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutag yapong ngayon. Oh, para ni atong mga... Katong atong mga kaigsunan di abang kuan. Kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga, si tawag ana, ganini ang almoranas. Kulon problem, ang almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Then, kana na yung ato ang produktong Wonder C+, nga apoy drop, syrup, og tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, og magbalatian. Ano yung mga produkto na sa RSB Lifecare Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ning balakan, mga pinalanggang tigpaminaw! Sa akong pag-inusara, dihandom ko katong higayon sa atong panagita. Dito sa Daplin sa Baybayon, milutaw ang kaanyag mo nga daw manulunda. Sa atong pagkaila, gihalaran ko ikaw sa timus kong pagbati nga wahi pagkapala. Gidawat mo ang gugma ko, kay nagkatakdo man ang atong isig kahuna-huna. Ang mga gagmayng balod sa hunasan mo ibuhing saksi sa atong gipanumpaan. Og dito atong namugna ang mga panumpa na kamatayon labang ang utlangan. Aban mihasmag ang mapintas nga unos og sakalit ikaw napukan. Sanglit kabus lamang ako og dakong supak ang imong ginikanan. Oo, kabus lamang ako nga nahimugso sa kalibutan. Wa ako'y bahandi og bulawan sarang ipasigarbo sa imong ginikanan. Aban mapintas nga kasakit, mo'y gitingal mo ning akong dughan. Mo'y hinungdan nga nagusbat kining kasing-kasing sa imong pagtaliwan. Pagkatamisan dumon sa mga adlaw sa atong panaguban. Kuno sa himaya, kalipay ang atong gisaluhan. Panmiabot ang masakit nga yugto nga ako imong gibiyaan. Gitalikdan mo kining alaot, kay haguka man di ay ang imong baruganan. Kadako man unta ang pagsalig o pagpangga ko kanimo. Pankaroon kalit na hanaw ang gilaraw kong mga damko. Ang tanan kong pagmahal, gikahatag ko man kanimo. Manang dibalos kapakyasan, kay gitalikdan mo ako. Ganong nagkabagat pa man ang atong mga dalan. Dili ngayon unta kining kasing-kasing kumasamaran. Kaingon ko ba kung dayo na kadtong kalipay nga akong natagamtaman? Ang tanan na hugnoog na hunlak sa imong pagtaliwan. Mangagas kining luha sa akong mga mata nga dili ko tuyoon. Kaysa kanunay daw akong hikitan katong malamaton mong mga bayhon. Ang matamis mong pahiyom sa kanunay mupukaw sa nahinano kong katulogon. Labi na kun manumbalay katong matamis ng kagahapon. Pagkapait di ay kining kabus nga sa adunahan mahigugma. Isalikway panghimarauton kay dili angay sa ilang pamilya.
4: Ang mapait nga pagtulisok o masakit nga istorya, kay ang tubig o lana dili gayo di ahi managsama. Unsa may angay kong buhaton aron muhunong na pagtubod kining mga luha. Labihan naman unta kadako ang pangaliya ko ni Bathala. Sa gihapon nagpabilin ang mga kasakitan nga dili mawala. Kaya ang timos kong pagbati, gibalusan sa bakak mong mga panumpa. Bakak mong mga panumpa, alang to kaninyong tanan sa

0: Oh, di ba? Kay tagal, alang kaninyong tanon! Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawaon ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Mga ka-Wonder maayong adlaw. Naa na pud tay nadawat nga mensahe gikan sa ato ang testimony hotline, gikan sa usa nato ka users sa ato mga produkto labi na gid sa Wonder Herbal Oil. Karon ato ning tawagan kay matud pa niya na disgrasya kuno siya sa motor unya na bali ang punuan sa iyang abaga.
2: Hello, ma'am.
1: Kinsa gani ni sir?
2: Ate, maayot mo sa'yo na, ma'am, sa Propdos Don Carlos, Gabadyangan.
1: Don Carlos Bukidnon?
2: Oo.
1: Okay. Sir, na bali ang punuan si mong abaga ni atong panahon nga na-disgrasya ka. Pwede ba nga imuming sultian, sir, kung unsay nahita buog, unsay gikatabang sa atong produkto sa RSV Trading nga nakanimo?
2: Na, disgrasya ko sa Propdos Don Carlos.
1: Mm-hmm.
2: Unya, nabali na akong abaga, na-PM bagayad. Dinala ko sa rescue sa Sibawi. Provincial, dahil yun, di kayo sa alam ko yung nagtambal, dahil yun, nagawas ko kayo, may mahin mo ko bang, sabi mo kayo patay ka pa, okay ba? Dahil yun, ato ma'am, nagkat ko kukuha niya rival oil lagay kay, nakado, mukuli, kuya sa isa lagay na ito, mukuli A+.
1: Sir, wa ka na operahan kay wa kay kwarta o niya nigamit kag Wonder Herbal Oil?
2: Oh, wala ka operahan ma'am, kay wa ko yung kina-opera, wa ko kwarta, ang piling, sabara oil lang may kong i-mintin ma'am.
1: Niya, kumusta man imong paminaw sa imong abaga nga nabali, sir?
2: Bali ka kung babaan na ayaw man. Manang magkasama ko ang plaza kay
1: sige sir, daghang salamat. God bless. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: O na, anang kanindot. Anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Ania, katong ato makaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napod ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
3: Hello, kinsan eh?
4: Analo.
3: Ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong animal vita nga inyong gigamitan?
4: Hindi, magkayo siya gakaon. Tapos, kanang magsigibitor siya, huwag ka nang basa iyang hugaw. Diha sa kanang unsa gina nga tindahan diri sa Valencia. Kainam siya, yaben, gisagol sa tubig. Tapos, natingaw namin niya. Kanang pagkaugma gidayon niya, kusog na gitiit mo kaon. Tapos, ganado na siya maglihok. Huwag na siya kirubog. Tambok na gitkaayo siya, kuya, ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon. Tapos, okay na kaayo siya kay kong idaro, mulubog ito siya. Tapos, karon lili. Ang kuhan, kuya, ang amo ang baboy.
3: Ah.
4: Kay, sa una sad, ang amo apong baboy, mula po kamong baka, dili kay gakaon ba? Tapos, ang una itong, ibig siya mong ipakaon siya, yung, yun.
3: Ah, dayon.
4: Dayon, kung nga, kanong tayo sa kanimitan ni mo, animal bata na ang atong baboy.
3: Ah.
4: Mo, kung magigamitan nila, okay raman, sa tulo ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan nakabaton sila og maayong akita. Dayon, tambok sa dang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
0: Ingon anak gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, na? Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kini nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Testingi. Suway gamita epektibo kami na testimonya nagamit ni Wonder Banaba Plus.
5: Kumusta sir? Kinsa kanin ni sir? Ako si Kwan sir, Alex Hamigin sir, taga Karmin, Cagayan de Oro City sir.
6: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
5: Okay, soltero na sir. Inayod yun sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na ko ng giladala. Kaysa una, pagpangihin na ko, sakit gid kayo sir, sakit yun. Di gina ko makayaw sahay ang labinasong pagpangi sir. Ang gabi, lisod gid kayo ipangi sir, kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisag kung saan na kong inom o kwan sir, tubig. Moro magyapon, Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gyud ko.
6: Dugay na kanigamit aning Wonder Banaba Plus.
5: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa, nga naa daw tambal adunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya, kanang okay na gid kayong pamati, sir. Wagi ko wala yung gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katurgi ng Wonder Banaba Plus. Grabe ka-efektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer, produkto sa Wonder Banaba Plus.
0: O, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Shout out kay Nanay Tatay Boy Mumuhada. Binoy Salata, nagpa-shout out si Commander Bala. Ako'y pangutanan sa tambal sa magsigi o sakit ang kutu-kutu o ang puson. Punta inyong hatagan o pagtagad kining akong mga pangutanan. Ako si Jocelyn Baron from Sambuanga. Dengan salamat. Aray Kuya Card sa mga naminaw, Despurok Dusby MacArthur Dangkaga nilang Tuto Salido. Rio Trasmunti atong Algizar, nagpagaray Junjun, request ko kanta tubod sa naugang sapa by Greg Tangkong. Kuya, mangutana unsa ang maayong ipainom sa tao nga magsakit ang tiyan sumatag mahuwasan siya sa iyang kahubog. Sumatag inom ang gunya og mga ilimnon nga makahubog, pagkaugma kay magsakit iyang tiyan og kutukuto. Salamat sa pagbasa, Kuya Card. Unya ka ng Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kani mo'y gamito ng Vitron Drops. Kay maunin pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yan, ang Vitron Drops.
7: Kinsa gani ni ma'am?
8: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuagan, Balinsya, ma'am.
7: Ma'am, unsay mong experience ani atong Vitron Drops?
8: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagbidi. Nga kaya nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana, dahil ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoo. Tapos kasi lahat ng time nga ako silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
7: Alerto kayo.
8: Kuan mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kita to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o labsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan ng Vitron Drops.
0: Ingon ana, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, maka bright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo. Mga pinalanggang tigpamilya.
9: Kini nga ma'am, yatag sa itong kompleto nga pangalan o address.
10: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga Margo sa Tubi, Sambuanga din to.
9: So tiin mi ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron Syrup?
10: Epektibo yung kaysa sir, kay itagong sa nalang klase yung vitamin sa niya kung mga anak, wala yung kuwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana yung diyan taon, naiwas po siyang sipoon.
9: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
10: 9 o 4.
9: Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
10: Gana yung ilang kaon rin sir.
9: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron
10: sila. Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Ingon ana, no? Ingon ana, kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maipon eh. Para po sa mga 13 anyos pataas. Itong ato mga kaigsuunan diya nga, wak na'y ganang mukaon, grab ni kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pangpaligon sa immune system na. Paminaw ha, testimonya, oh. Nagamit ni siya o produkto nga Vitron Tablet.
11: Ako si Kunching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet nga nabati na ko sa radyo ni Kuya Cards. Nakauyon jud ko kaayo, abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Kuha na akong testimony ako. Doon na nga, wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Tapos kanang ano gani, kanang usahay gani, usahay magsakit akong ulo. kanang wala siguro ko'y, kuan ba wala siguro ko'y ginainom mga vitamins manggod. Sukad nga nakainom ko, kabatik ko sa propaganda ni Kuya Card, na mao ang beetroot tablet, nitisin yung kong inom. Nitisin yung kong, sir, promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Lima palang kastab ang akong nainom. Kaisa lang ganun si Sakadlaw, sir. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, sir. Dili na ako malimtanon. Kay bisag ang ako ang cellphone. Uga asa, daharag na ako nabutang. Maluya pa akong pangita sa akong cellphone. Karun no, sir, nung naginom na ako og Vitron tablet. Indot na kaayo, sir. Unang giawag na ko akong mga kauban, mga kababayanan, nga labi nang nagpatutoy, labi nang kanang kulang gudaw ka ng pagkaon na ginakaon sa yung wala vitamin. Dumagi ninyo sa Vitron tablets. Promise na ko sa inyo ha, dilidjud mo magmahay.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shout out nako ang akong mga anak silang Alvin, Laing, Laika, Bubu, Laisa. Nagpa-shout out ilang mama Julita Karangag, kinaburingan Salama Banisilan. Aray lang ako ang tanang kapaminaw sa imong programa o sa Librando Family o Labarico Family, Baldis Family, gikan kay Inday. Ngayon lang ko tanang taga Mahayahay, Aglayan. Baya ko ako mga anak, Maylin, Liufi, Bian, Ronilin o akong bana si Liomin. Salamat sa pagbasa ang nanimbaya si Fee Baculio, Porok Dos, Miranda Damilag. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kato mga hayblaron na minaw na to karon, ay lang mo kahayblad pag-inom lang mo Wonder Cardio Care. Kaya ganyan, Wonder Cardio Care, dako ning tabang para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mauna, hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan, og di gyud ka swerte on, no? Pasiguro, babalhin imong birthdays, November 1 og 2, ano ba? Mauna, bantayana na nimo ng kanang blood pressure. Mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayaw kag kwan, ayaw kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aron malikayan nga, kanang birahan ka strider nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di man gid pugaganahan mo istorya siguro na aka ana, limod man gid pugka kay uwa ang punang naka almoranas, pero pag naa ka ana sekreto lagpalit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas, ha? Oh, pwede ra, may problema, pwede ra man gud nagisuwat nimo og papel, unya itunol nimo sa mo ang kanang mga sales representatives diha sa tindahan. Aron nga, di nakaya ka mo vulgar og istorya bang mapalit kang Himoaid. Pwede po mo yung kagisugo lang ka, ana. Kaya ka nang Wonder Himoaid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pusuway eh. Palit lang. Kanang testing eh. Pwede naman ganun di ka magpalit og daghan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuok man nakabuok. Ano niya? Purbahan na sa ni mo God kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Wonder Himo Aid, balik-balikan lang gid po nimo palit. Ana ra may sekreto ana. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay istana no. Basin na pay wa ka tilaw. Tilaw ira ko ninyo. Paborito kay nga kape gini buntag og duhapon biro yung gay herbal mangod no. Mutunog mga bad cholesterol, normalize imong circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pun mag-aslom imong kuto-kuto. Indot gyud. May ganing gamito ning ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gidid-an na kapag pangapi kay imong sugar pati nang taas, ay try ning atong Wonder Herbal Coffee kay stevia man ni. Nya kana po atong Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitaw wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitaw vitamin C sa mga pagkaon nga atong ikaon adlaw-adlaw. Na ba? Nangwa na kakakaon og pangapagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Munang namugna ng Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. Maunang pangalan, ha? Parang nga, Di ka magka problema ini mga ngutana kas tindahan. Wonder C Plus naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos patas. Garay kuya akong Mrs. Kang Jessica Usip Babuyo, gikan siyang banda nga si Tuto Babuyo. Garay ko sa mga taga Dumugok si Ayan, si Antonia Bantil, maayong taga Gunayin. Risa Mulok, Mulok-Mulok Guardhouse, akong kauban is di Lambos, akong bata kuya. Wam ug Lucas, ug sa akong asawa, Kindi Alzate. Garay ko akong mga anak, na naminaw ni mo karon sila Honey, Edmer, Brian, ug Jorilin. Rito lang ko ni Arnold Limbuan Sadio, nga unta iyang mahinumduman ang iyang duha ka anak. Jubi Khalid ni taga Pro 4 Barangay Ugalingan, Carmen, North Cotabato. Ato ni nga tagag pagtagad ng entry sa balak o nga pinada ni Ilmardo Bilina. O taga Purok Matahom, San Isidro, Titay, Sambuanga, Sibugay. Ang title siyang balak naguluhan og dagom sa duha ka langit. Ako ni nga tagan og pagtagad. Sa akong pag-inusaras mabugnaw nga kahaponon, samtang ako nagpauraray sa lantay nga nagpaabot sa laom nga kagabion, sakalit lang nahigmata ako sa kahayag sa mapahiyumong mga bituon. Nagita ko ikaw binuhat nga naghambin sa lagsaon nga katahom. Sa imong mga mata nabihag mo kining kasing-kasing, imong pahiyom sa akong unahuna, kanunay nga nagpasumbin. Sukadi adto ikaw dili ko na mahikalimtan, karon ikaw na ang gipangandoy niining akong dughan. Saway paglangan sa gugma ikaw akong gihalaran, itugan ko kanimo ang tinuod nga gipitik ning akong dughan. Dako akong kalipay sa langit pura ako gibayaw, mayang gihalad kong gugma gidawat mo saway pagduhaduhan. Oh, pagkanindot sa mga takna o gutlo, kitang duha nag-uban. Ang kakapoy o kalaay, dili na pagabation, na ikaw niining mga bukto nagpauraray. Sa akong kagulanan, ikaw ang nakahupay. Ikaw ang langit, ikaw ang paraiso, ikaw ang akong kalipay. Panwa ko damang ang kalipay, tag pagmaya mo abot man di ay ang utlanan. Atong duha ka langit sa kalit lang gidaguman. Kaysa atong relasyon, ang imong ginikanan, wala man muuyon. Ikaw sa akong mga bukton, buot nilang kuhaon. Nabati ko ang tumang kahigwaos o ang mga kabalaka. Kayang nagdilaab nga kaayo sa atong gugma, mapagngan sa kahayag kung pananglit mo bundak ang kusog nga ulan. Inaot paunta nga mupatimaw na si Haring Adlaw, aron mga dag-o mapapas o mahanaw. Aron ang mga gumunhap, nagihambin ng balatian mahupay. Sa ilang kasing-kasing ang kahayag, mao ang mupating babaw. Oning dag-om sa duha ka langit, Ilmardo Bilina, Purok Matahom, San Isidro, Titay, Sambuanga, Sibugay. Entry sa balak rating konte sa tudling sa mga garay.

Yes! Alang to kanini yung tanan. Adto na koy? Kuya Cardo Villaron, timingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabalkadas, ania ang BBC Daklit Balita alas dos. Gipusil sa wala mailhing mga sospek ang usa ka sundalo sa Kasulutan Road, Carmelite, Busbus, Hulusulu, alas 7.25 kagabi, Hulyo 12, 2026. Ang biktima na ilang si Corporal Ernesto Catailo, 28 anyos, aktibong miyembro sa Philippine Army og na destino sa 11th Infantry Division Sulu, diin nakaangkon kini og daghang samad igo pinusilan og gidala gilayon ngadto sa KHTB Hospital alang sa hinanali nga medikasyon. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting 8 Shelo Maristura, daghang salamat og maayong adlaw.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
7: Sa isinagawa ang Printer Office Heaters, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
8: Ang unang ratsara ng panalo is on the way, kaya it's time to manifest the luck. Tara na, let's play lotto!

0: 2D Lotto players, hawakan ng lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination for the first number, 30. And the second number is 13. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 30 and 13 in exact order. Your lucky three numbers are next sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8 TV.

0: 九万万定定。
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule o paragis bila-bila herbal coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag-balit ninyo sa so one set of product package,

0: kasabugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
1: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya doon sa pagdumi natin talagang nakakaginbawa ano Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Radio Magbating.

0: Oras, alas dos y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: 九万万定定
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsigong, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ako inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ani ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighten na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
6: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daklit Balita.
6: Kabagting o kabalkadas, aniya ang BBC Daklit Balita alas 3. Nadakpan sa checkpoint operation sa Pagadian City ang usa ka PNP personnel nga na-assign sa Camp Crame human nakuhaan og 251 nga rims sa gituhoang smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 1.285 million pesos kagahapon Hulyo 12, 2026. Gipahigayon ang operasyon sa Pagadian City Police Station uban sa koordinasyon sa Bureau of Customs. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
5: BBC Daklit Balita.
7: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbim.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimo giparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Rock, rock, rock. Radio Bad Bad King King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahari ang lawas. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Rag, rag, radio, bag, bag, ting, ting.

0: Rádio Vagabim Pim.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting! Yeah!

0: Radio Bagbag Ting.
1: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seth Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag- kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Bagbag Ting Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Radio Bagbag.

0: Radio Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mugikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Kini si Max Urban.

0: nga Said Celebrity Soap, ang Said Celebrity Kojic Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Uy, Mads, kahami sa banimog na karon. Mura mag na-blooming ka?
2: Salamat, Pads, ha. Tumod manggod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa Sed Marketing.
1: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alang sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
2: Tinood ka na, Pads, ang Celebrity Beauty Soap maayo kaayo alang sa pagtangtang sa bacteria o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
1: Sayang, Mads, no? Ganahan rabunta kong magamit, anak, kinanaghan ning ako mga bugas-bugas. Unya, murag pambabay raman siguro na, Mads, no?
2: Dili, Pads, uy, ang Celebrity Beauty Soap pwede sad sa mga lalaki. Ang formulation nga gihimo sa Sed Marketing aning mga sabon, fit jud, malalaki man o babayi.
1: Oh, kung mao ka na, Mads, mupalit na ko, ana, kay aron mawala na kining mga bugas-bugas na ako sa akong lawong.
0: Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione, dili lamang maayo alang sa panit sa mga babay, maayo usab kini alang sa mga kalalakihan. Busa gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa. A quality product of Sed Marketing.
3: Sed Alert! Sed Alert!
0: Huwing pagmatuod sa kayuhan.
3: Hatod ka nato sa Sed Marketing.
0: Health Testimonies.
4: Unsa gibati adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, mayroon niya ni ato sa hospital. Adlaw dito, pagya po na ayo yung tiyan mo itong nainatambag na mo nga magpalit daw may og Sed Liniment Haplas o Panyawan Capsule. Ipa 3 times a day daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mato akong itry na ulian man yung sakit sa tiyan na okay siya mo itong nakagawas ng hospital.
0: Health Testimonies.
5: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Kogon, Sed Panyawan Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Layas!
7: Karon o ugma?
6: Karon!
7: Imo kong ihatod o dili?
6: Agay, patamparos ka o dili?
7: Igo na hinuong ko, Nay!
6: O niya, mahuwat kang gokdon o sundang o dili!
7: Oh, paamin na ko, Nay! Kimulayas na ko!
6: Ika-98 na ni Kahigayon nagipalayas ko ni Nanay. Kapait!
8: Ay! Agad kong ereng! Oh. Tama!
7: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
9: Uy!
7: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola!
8: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas akong iring, Inday!
6: Usak kaliso sa kapayas?
8: Mama!
7: May nakinahanglan na sa akong tabang. Ang liso.
6: Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
10: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.

0: og karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Pia, papaya.
1: Kinahanglan ko magpakita sa mga tao nga maayo kung ta.
2: Sir! Sir! Hi!
1: Magpakaroon ingno lang ko nga uwa magkabati niya. Upadayin ko lakaw.
2: Sir! Sir! Kadiyot lang, sir! Kadiyot lang!
1: Don't touch me.
2: Ay! Kitukpot ka ni mo, sir.
1: Barog, don't act as if nga biktima ka. Because you're not.
2: Sir!
1: Barog!
3: Ay! Sa iki mo ka diyo biya! Giyon sa iki mo akong nika!
2: Adon!
3: Oh!
2: Adon, ayaw upang ito gubot! Ayaw!
3: Ah, saan! Ayaw upang ito gubot! Iya ka kitokmon, iya upang ito gubot! Uso man, kitokmon ka niya, wa!
2: Wa, uy! Wa man ko niya kitokmon!
3: Mura nang ikaw, nahimutok ka niya! Nausap ka!
4: Here!
2: Oh! Kwarta?
4: Dawata! Pagdali!
1: May mikuha na mo video na. Sorry, miss ha? Nakalitan lang ko. Sige na, here. Dawata ka ng kwarta. Let me compensate sa akong nahimo sa imo sinina, okay? Nahugaw ka na hinoon sa imong pagyaka di sa siminto. I'm so sorry, ha? Huh? Here. Dawata.
2: Ayaw.
3: I'm fit! Ayaw ko taon.
1: I'm so sorry again, ha? Huh? But I have to go kay daghang mga bata ang nagpaabot nako. Okay?
5: Uy, nasa tab, porbida, no? Saldig lang dato, tukmuntukmo na ka!
3: Mayo mo ka niya, naglantaw niya!
2: Kadungog ka, nag-sorry siya na.
3: Ay, natural, gitukmo naman ka niya! Ang sagdi siya mga ipasailo! Ang maigit siya mga ipasailo niyo!
2: Huwag lagi ito niya tuyo, alagi. Kadungog bitaw ka, huwag niya tuyo ang pagtukmo na ako. Nakalitan lang siya. Naibaw ka na sa mga dato, daghan og threat sa ilang kinabuhi.
3: Oh, dili na mga akong nakita, biyay. Pag mapahitas on yung kay siya.
2: Dili! Uy, buutan siya!
3: Ako?
2: Sige siya, iningles.
3: Hindi ako ba iningles? Buutan nila, porbida, no?
2: Nindot kay paminawon. Murag tinuon.
3: Mura lang, pero di tinuon! Tira, gawas na din eh. Biyaan ba na ito itong tindahan? Naunsa, buta, doktor. Dali na!
2: Gay! Okay.

0: na diha.
1: Dili na magud kinahanglad gud, manuor ra man ang mamalit og tubig. Og usa pa sad, dili man ni ato, girl.
0: Ato na na, kaya wa may tag-iya.
1: Hala no, mubalik niya itong nanindain eh.
0: Oh, problema na na niya.
1: Di ba nga si Harry ra man atong tuyo din eh. At nga ni mo, aron makita mo.
0: May agi naman kuno ganina ang iyang sakyanan. So, oo niya, wa ba ito mo gawas og balik? So, mangwarta na lang ta.
1: Magpa.
2: Excuse me ninyo, excuse me.
0: Excuse yourself. Hmm? Kita ka nakauna mi din eh. Ano bang kung asa man mi naamasab mo?
3: Mas una man ming naabot din eh.
0: Mo pala gani inyong pagduol? Una na mo? Di ba, Tina?
1: Yes, maog yun.
2: Abi, nasa na ng istorya ha. Amuab ko na tubig na siyo tungod. Naninda man mi din eh.
0: Unsa? Kasi ingon, naamo man eh.
2: Oh, bida sa dino. Ano po, ano ay bida ay?
0: Amo gani.
3: Oy, dili ba ya maayo nga mangan kong ka buta nga dili imo ha?
0: Asubot ni mong ipasabot nga kawatan ko?
3: Wa ko mo ingon nga kawatan ka, pero dili maayo sa usa ka tawo ang mangangkon og dili iya.
0: Ay kawatan lagi ko. Mo ni buti mo ipasabot, di ba? Tina, di ba? Mo ni buti nga ipasabot?
1: Kuan, oo, maog yun, maog.
0: See?
3: Emmy,
0: dili ko kawatan.
1: Uy,
0: isagpa ko ni mo.
2: Uy, nagpa mo ka, bida. Uy. Ikaw pinangangkon ng butang nga diin mo na nagpapagyo ka.
3: Pero dito kapatulan, kay na ay daghang tao din, hi.
0: Eh, di plastik ka. Pakaroon inong ka buutan, kay na amay nananaw.
3: Emmy,
0: masa gusto ni mo? Saman, bugno?
2: Ha?
0: Ha? O bugno?
2: Ay, Irin, ha? Irin. Orbina, sorry mo, Irin. Uy, ka, we're prick ba ni mo?
1: Ay, ikuan,
0: kailan... Uy, wako mang itag-awayhan. Agnegosyo mi din, he. Ano ni aman mo?
2: Ay, orbina, amo. Tao na baligya, dinaimuhan. Utsam ko, eh.
1: Girl, atras na lang ta, uy. Ila mang good ni.
0: Wa sila ipitin siya ka ila ni. Nangangkong rasab sila parihas na to.
1: Kipananaw na tas mga tao. Madaot ang atong bad image.
0: Kasyat, good.
2: Sige, daplin mo niya. Beda. Daplin mo niya. Amuan ang tinda taon.
0: Dili lagi. Nangangkong ramo. Dili ni inyo.
3: Amo lagi ng tinda, Emmy.
0: Bacon inyo pa ng tinda. Ang sabi niyo ipitin siya.
3: May pangan na mo ni Ador ka ng gibutangan sa tubig. Nga styro.
2: Oh.
0: Ma, giswata ni magdali-dali.
3: Unsa? Kaniyot lang ha.
0: Hoy, asa ka? Oy, balik dire. Asa ka?
1: Hala, tanawa. May patunga si Pia sa kalsada. Nagunsa mo lang siya diha.
4: Set alert! Green pagmatuod sa kayuhan. Ang akong prostate 36 mg. O niya ito morang hitungag ikang karoon mga pagkatuig. Ang akong prostate abot o 49.5 mg. O gani katuhig yun, nagitawin ako katikir. Pagtuman ako sa kugong, nakog yun ako na nasibahan nga mo. Anak mo na mo, kambak, baba. Sos kasi mana mo, baba, mga kompost na ko. Alam mo, sa kugong nga, katabon sa kong labas. Ako na ikasulti nga, pasalamat ko sa kugong nga herbal. Morang normal din ako panghina. Hi, Miss San Juan, buka na fiso, banibanda boring.
5: Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamatudaan maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin.
6: Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of said marketing.
7: Kasayuran, impormasyon, giya o pagtabang. Said alang sa kahimsog. Hatod ka na to sa said marketing.
8: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, kaninyong tananog, welcome sa ato ang pagpanaguban. Nanayanapot kining ato nga tulumanon, hatod ka na to sa mayang kabubuton sa said marketing. Ano yan si Mr. Panyawan, alang sa ato ang said alang sa kahimsog. Karong adlaw, mga igalang ison, pag-aisgutan na to ang labing nag-unang problema sa mga Pilipino when it comes to health. Kaning pag-angkon sa ginatawag na tong hypertension or kaning high blood pressure. Kaning atong lawas, mga igalang ison, ilabi na kung kita mahiligon kita sa mga pagkaon nga mamantikaon o baka mga igalang ison, kaning mga klase sa mga pagkaon nga instant. posible nga maghatag kining pag-angko na to sa pagtaas na to sa kolesterol sa lawas. Kung kining kolesterol mga higalang isuon mo sagol kini sa ato mga dugo, delikado nga ang mudagayday sa ato mga kaugatan sa tibok lawas, mao ka ng kontaminado sa oil or kaning ginatawag na itong mga fats nga hinungdan na posibleng magbara kini sa atong mga kasing-kasing, hinungdan nga mag-angkon kita sa pagpanglisod sa pagbomba nini. Aron malikayan ang ato ang SED, kaning ginatawag na itong high blood pressure, mag-inom kita sa SED Panyawan with Garlic. Ang SED Panyawan with Garlic o sa kamatang sa kapsula sa SED Marketing nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Napamatudaan nga pinaagi sa kombinasyon nining tulo ka mga sangkap, matabangan nga makubsan kining pag-angko na to sa ginatawag na itong high blood pressure. Para malikayan po, doon sa matabangan katong mga kaisunan na itong adunay high blood pressure, timanay kanunay nga mag-inom sa ito ang SED Panyawan with Garlic and Banaba, ginama sa SED Marketing.
7: Napamatudaang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian, produktong ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakining magaling.
9: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang SED Liniment Oil Ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, SED Liniment Oil Ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa SED Liniment Oil. Busa, sa ingunining balatian o problema. SED Liniment Oil Ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan ug Mindanao sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa SED Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait ug kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.
0: Ang tigawang, naidagan siya gida nga, mga plastik. Ay, hinaintawang kang naglakaw.
1: Ang uban, kita nagkalisod ang tigawang, serbato pagyud.
0: Dulo na ko ang tigawang babay.
10: Iya, ali, tabangan ta kagdana imong gibit-bit bi.
11: Ay, salamat.
0: Ay, hala, kabukat ko din imong gibit-bit ko di ay iya. Ali, kupot na ko, ali. Nagkurok iyang kamot kung may kupot na ko. Kaluoy sad uy, hinay pagkit kay siyang mulakaw.
10: O lagi, lagi, naana! Nagdali na me! Na-traffic naging tinuod ni!
0: Iya, ali. Ali, bi, baha na lang na ako, bi. Baha na lang na ako, aro madali ta. Dali, kaya na lagi takang bahon, promise. Ali! O, dira o. O, sige, ali na! Kadaog ko ni mo, no? Awa!

0: pasti na rin bayhanat ang gibam hinong tiguang nga babae. Labang sa kasada noon sa...
1: Da, pahiro-hiro. Aron ing nun.
2: Lano, kabugat ato yung gibab ba?
1: Og baho pag yun. Ew! Bisan suhulan pa kung usta kalibo, di ko, uy. Mupilit pala ng baho sa tiguang sa konsinina?
2: Yeah. Yes, maog yun.
0: Arte man mo, that's why.
1: Hmm? Arte o guwapa. O ka ng mga batignaw, di ha? Pahiluma na lang na, che? Oh.

0: Si tatay, way problema. Pero si nanay...
1: Masoko. Ug dili kay masoko lang. Iapat ang palayason.
0: Nahibaw lagi ka iya.
1: Daghan kog nasayran. Nawa ka masayod, Inday. Nia, dawata kini.
0: Ha? Ay, ayaw rin na iya, uy.
1: Imuna ka na. Dawata kini usa ka plaste.
0: Ala, si iya, di na kinahanglan nga bayran pa ko ni mo. Igo raman nga, tabangan ta ka. Okay na kay na ako. Diha na lang na ni mo. Hala, mga lagot mo, mandi ay ni. May na lang na ni mo, uy, makakaon ka. Kadiyat sa ha. Niya, oh. Oh, imo na ni, oh.
1: Senseyo?
0: Pasensya na kid ko ayo ha. 35 pesos lagi akong kwarta. Wa pa mo gumihalin sa tubig, good. Kana lang sa iya ha. Kung ano man sad, makapalit naman sa kagpaan, ana.
1: Butan ka gyud bisan sa unti ha.
0: Oh, nakaila ka sa kumpangan?
1: Nabati na ako kaganina dito sa Daplin, samtang may gikalalis ka.
0: Aw, maodi ay.
1: Ato na ko, Inday.
0: Eh, ato na lang di ka sa inyo. Maglisod unya ka. Hinay na ba kay kamulakaw? Asa man inyo?
1: Sa bukid.
0: Unsa? Sa bukid pa kamo pauli? Hala ka layo.
1: Dol na lang ka na, alang ka na ko.
0: Ginoo ko, unsa pa magkaurasa mo abot sa inyo? Ihato na lang di ka iya. Paibawon sa dakong akong amigo ha. Kadiyot, huwata ko dinhi. Lingkod sa din sa Daplin iya. Dinhi o.
2: Ha? Oo, sir. Ibu sa ihagang bukin.
0: Bita. Luoy mong good. Luya na kay Auntie Guwang ug nag-inusara lang siya.
2: Sao naman tinda na to, Ronaldo?
0: Ikaw na'y bahala, ana, uy.
3: Ay, ginawa ko ni mo, taon.
0: Ikaw na'y bahala, ana.
4: Ay, ako nalang bahala, ani. Ay, amok man eh.
2: Huwag pa ginay ka basulba niya, taon ni Miha. Naunsa niya, taon, gay. Kasulba na, uy.
0: Sige na, kay nagpaabutan na ko, Auntie Guwang. Diha sa mo. Kung pangitaon ko ni nanay ug tatay, ing na lang ha, nga may gilakaw ko, ha. Ikaw na'y bahala, diha.
2: Aha.
0: Iya. May anak ko. Tana.
1: Eh, nakasiguro ka nga. Muban ka na ko sa amo.
0: Oh, lagi iya. Ihatod ta ka sa inyo. Bahalag matabian ko. Ang mahinong danon nga luwas kang maabot sa inyo. Tana. Tana dayon, asa man ta mga tang?
1: Diha.
0: Asa man dapita diha?
1: Kanang dapit sa dakong kahoy.
0: Ah? Diha ta mga tang ug kasakyan paingon sa terminal aron adto ta didto manakayan paingon sa bukid?
1: Dili.
0: O unsa di ay oy?
1: Diha kita mo agi paingon sa bukid.
0: Ha?
1: Mao ka na ang agianan. Paingon sa amo.
5: Daghang mga klase-klaseng kape ang nanggawas karon. Ang pangutana, makatabang bakini sa atong kalawasan? Ang SED Marketing. Karon, magatanyag rin yun nining usa ka talagsaong klase sa kape nga tinuod gayon nga dunay benepisyo sa atong kalawasan. Ang SED Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. SED Panyawan Coffee. Ang kape adunay panyawan nga bantugang makatabang sa atong maayong kalawasan. Ug aduna pud kini mangosteen nga taas sa antioxidant level. Adunay mapait nga lasa nga makatabang sa kalawasan. SED Panyawan Coffee Mix. Ginama sa SED Marketing.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Kurda. Spinner Alwin Nakurda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Happy jud gay ka sa dihang nakagamit ka sa said celebrity
2: ko. Happy jud ko anang celebrity ko jud ko, ma'am. Bago ko ni palit diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Bago diha.
1: Okay.
2: Sa butika jud ko sa May San Pedro. Niya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya, dili man said celebrity jud ni daghan mga peke good.
1: Lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog gid na.
0: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
3: At sa ating pwede kayo bumisita sa ating Facebook page Sigaw Mindanao at sa Facebook page ni Tony Cerillas. At dito mga marinig ninyo sa Mindanao sa DXBJ 756 Radio, Bagting AM. At sa Mindanao pa rin, DXCA 106.3 Bell FM. Pag-usapan po natin ngayong hapon ang impeachment. Pero, nasalakuyan pa, nagpipresenta ang prosecutor at ang mga defense, of course. So, di pa dapat tayong pag-usapan sapagkat tuloy-tuloy pa rin ito. Ang mga tanong na mag-embaring natin, paano ito? Yung isang senador, si De La Rosa, nagtatago. At yung dalawang senador, nakabilanggo. Si Jingo Estrada, si Senator Marcoleta. Paano yan ngayon? Well, sabi nga ni Justice Ascuna, let me quote him. Sabi niya, sa ngayon, I'm quoting Justice Ascuna, retired Justice Ascuna. Sa ngayon, ang magic number, sabi niya, is still 16 to convict Vice President Sara Duterte. Pero, sabi niya, kung si Senator Ronald De La Rosa ay madeklara na fugitive or disentitled, the prosecutor may need only 15 votes. Sabagat, hindi matin. Or, the senator may be considered as constructively resigned. Diba? Kaya alam naman ang lahat. Dismissipot, sumipot lang nung gusto mong i-send president si Alan Cayetano. Ito po ay ang base sa kanyang interview. At sabi nga niya, ang voting threshold talaga na Senado ay decides whether or not those members are present or able to actively participate for as long as they remain members of the Senate. They should be counted in computing the two-thirds. Yan. Yun po sinabi niya. So, naniwala siya dapat anomero decides talaga. Pero, may sinabi pa siya. The Constitution does not exclude members unable to participate in counting the two-thirds. Okay. So, pwede mo makasama yung tatlo. There's a reason for that, and that is to make sure that the process is not very easily obtained to protect the tenure of highest official, high official. Yeah. The Constitution is very strict about two-thirds vote before it's even known before. Bago itong constitution na ito, 3/4 lang. Ngayon, ginawang 2/3. Pero, of course, may mga ibang view. Okay. Ano yung iba? Yung mismong chairman ng Committee on Justice, si Congressman Luis Ro, sinabi niya, sabi niya, They oppose proposals allowing senator judges to participate or vote remotely in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Yun po sinabi ni Congresswoman Jovial Luistro. The gravity of the proceedings requires the personal presence throughout the trial. Dahil bumibigat ang kaso, kailangan talaga personal na silang umaten sa hearing. My humble submission about the issue is dapat personal na nasasaksiyan o ma-witness ng senator judge ang trial. At dapat personal din siyang buboto dahil napakahalaga ng prosesong ito. Because the senator judge must personally witness the trial and personally vote on the verdict because this is a very important process. Yun po sinabi ni Congressman Luistro. Congressman Luistro, nung siya po yung na-interview. At sinabi mo niya, that Senator Randy Marcoleta floated the possibility of allowing Senator Bato de Rosa to participate and vote through Zoom during the impeachment proceeding. Ito po yung bago nakulong si Marcoleta. Sabi pa niya, with all due respect kay Senator Randy Marcoleta, a former colleague, I respect his opinion, but however, Famia, we need to consider the significance and importance and the power of the impeachment process. Senate judges must personally observe witnesses, documents, video evidence presented before the impeachment court. Father Cook, napakahalaga po na personal nakikita ng senator judge ang bawat testigo at napakahalaga po na personal makikita ng bawat senator judge ang bawat papel na nilalatag sa doon po sa kanila. So, sabi ni Ascuna, ni other view. Ito po yung other view. Siyempre naman, ako, abogado rin ako. Pag nag-cross namin ako, titingnan ko yung witness kung mali-mali ba yung ganyan, nervous ba? Because it counts. But the judge, nag-observe yan. Kung yung nanginginig ba yung witness sa witness stand. Yeah, I agree with that aspect. Hindi pwede yung nakakulong ka, wala ka dyan personal, may mga pinipresent ang mga testigos, pero wala ka. Hindi mo nakikita kung nanginginig ba yan. O. Dapat, you are a judge. You're not a senator, but you are a judge. And a final quote, Congresswoman Wistro, personally observing a witness demeanor is critical in determining credibility and truthfulness during the trial. Importante ito. Iba, katulad ng mga maris, maleta, tawag nila. Iba-iba. Pagkasama na sa kanila, hindi nakita, katulad ni Legarda, hindi nakita. Pero pag sumama na sa naging present na sa Senado, uy, nabigyan na maleta. So, pakita natin yung mismo mga marahil, ewan ko lang kung magpapakita ba yun. Kasi yung amo nila, yung director nila, si Mike DiPenso, nakakulong din. Ha? Oh, for plunder. Yan ang maraming hindi maintindihan ng mga tao. Akala nila, ang plunder ay public funds lang. Kung tatandaan nyo, si President Estrada, yung isa sa mga akusasyon sa kanya ay mga waiting money. Waiting money. Ang waiting money, galing sa waiting, hindi po pera galing sa gobyerno. Isa yun sa mga bigat na akusasyon sa kanya. Kaya lang, ha? Nag-walk out ang prosecutor, kaya hindi natuloy yun. Pero sa korte, doon po siya na-convicted for plunder case. Yun po ang ginamit. Yung waiting money. Ha? Para matandaan yan. Baka nakalimutan yan. Kaya kung sasabihin nyo, ay magkulit lang, hindi peso, saka yung isa pa, ay hindi na pwede gobyerno. Meron na po tayong example niyan. Si President Estrada, ang ginamit po sa kanyang castle plunder ay yung pera galing sa wedding. Okay. Meron din pong opinion. Sinabi ko na kay Ascuna. Sinabi ko na kay Listro. Gusto ko na ma-quote si dating Integrated Bank of Philippines President na isang constitutional lawyer, Attorney Domingo Cayosa. Sa kanya pong interview ni Kathleen Ibilia. Sabi niya, kailangan ang Senator judges should be present to participate in impeachment trial. Dapat present, ha? Oh, totoo naman. Paano ka magiging judge? Tapos absent ka. Paano ka magiging judge? Meron ba tayong korte ang judge? Wala. Yeah. Yan ang isipin ninyo. Pag ang judge wala, wala ang hearing. Di ba? Pero sabi mo, 24 naman yan. Kaya nga, hindi naman sila, individual naman kanilang pagboboto dyan. Individual. Kaya binibigyan natin sila ng elbow room na wala ng partido. Titingnan lang nila ay yung ebidensya. Importante doon, yung ebidensya inahain doon sa mismo sa trial, video trial. Sinabi niya, ang Constitution, dito sa kaso na ito, I quote him sa English, sabi niya, the Constitution should try to harmonize everything or interpret it in such a way that the law becomes operative or effective, not inutile. Not inutile, yung po sinabi niya. At sinabi mo niya, ano yung operative concept? Ibig sabihin, ang interpretation ng word two-thirds of all members of the Senate, nasa Constitution po yan. Pero, looking at the wording, I'm quoting him, it is correct that two-thirds of the current Senate are 16, but it looks like the intention is not the absolute number. It is a relative number. Yun po. Tinitingnan po niya ang intention. The first day, tinanong siya, sinabi ni presiding officer, Senator Escudero, sinabi niya, sitting as an impeachment court, we need at least 16 votes to convict Duterte. Pero, nung tinanong siya ni Senator Lacson, Ping Lacson, sabi niya, sa second day, kasi may tatlo nga senador, hindi pwedeng sweep out, si Jingoy, Marcoleta, at si Bato. Batalman, hindi natin malaman kung saan nagtatago yung pinakamatapang na pulis ni Duterte. Sinabi naman, tinanong siya ni Senator Lacson, ano ba ang voting threshold sa iyong opinion? Kasi may tatlo nga ang senador, wala. Sinagot naman ni Scudero, this is a justiciable issue. Ano ibig sabihin ito, this justiciable issue denotes that a specific dispute, offense or issue is suitable for court to hear, evaluate, and resolve based on established legal principles. So, pwede itong iandak sa court, for interpretation, pwede itong isampa sa Korte Suprema, or they themselves, because the Filipino people is looking at them. Nasabi ni Atty. Cayosa, sinabi niya, and I quote, "We know that when you declare two-thirds of the remaining senators, there will be a chaos, and the opening of the trial will be delayed." So, baka hindi ma-delayed, yun ang sagot niya. Noting that the presiding officer choose to begin the proceeding with the presentation of evidence unhampered. Para walang gulo, kasi kung sinabi niya iba, pinag-usapan na yan, wala dyan, tatagal doon lang, matagal. Kita naman yung objection ng counsel ni Duterte. Pare-pare lang English tanong eh, objection ng objection eh. Lalo na ito kung na-raise to kagad. Iniwasan. Ang purpose ni Escudero doon, para maiwasan na hindi madelay ang hearing. Isa pang tingin ko na dapat bigyan pansin ni President Marcos is payagan na ang BIR na ilabas yung kanyang salin. Yata pa ang kaya binalik yung mga salin ni Vice President Sara Duterte sapagkat wala pa pong approval ng Presidente. Wala po tayo misalin. Nasa BIR po yan. Custody ng BIR. Pero kung napansin nyo, yung dala ng BIR, binalik sa BIR kasi yung salin ni Sara kasi wala pang approval si President Marcos. Sana naman aprubahan ni President Marcos kasi yung issue, yung mga account niya sa Espanya na nireklamo ni Senator Trillanes at yung joint account niya sa kanyang tatay, makita. Ibabase po yan sa kanyang salin. Yung kanyang salin po, kung hindi mga batay sa kanya ang nakalagay sa kanya sa bangko, siguradong tatamaan siya. Kaya lang, siguro gusto ni President Marcos, ayaw niya makialam. Pero, Mr. President, for fairness sake, so that the people will know, dapat aprubahan mo na ang paglabas sa salin ni Vice President Sara Duterte. So, the people should know para malaman kung sino ang abusado, magnanakaw, sino yung as alleged by Senator Trillanes, sino yung kasabot o drug lord, Saan ang galing mga pera nyo? Alam naman natin, ang sweldo ng mayor, limitado yan. Ha? Maski presidente ka, limitado yan. Kaya, siguro, isa yan para hindi madelay itong impeachment trial na ito. Dapat ipalabas, aprobahan na ni President Ferdinand Romualdez Marcos ang pagpalabas ng salin ni Sara Duterte. Maganda yung strategy ni Senator Escudero. Kasi nung tinanong siya ng first time, ang sinabi niya, ang threshold number is 16. So, hindi naging issue yun. Tuloy-tuloy ang impeachment proceeding. Kung sinabi niya hindi, ganito, kailangan justiciable issue pa yan, Tatagal yan. So, I agree with Attorney Domingo Cayosa that we should look at the spirit of the Constitution. It is not restrictive. Di po. Kailangan it has to adjust with the present scenario. Lalo na, for example, kung mahuli si Bato at ando na. So, wala na yun. At yung dalawa ay hindi talaga makakasipot sa kanila impeachment trial pagkat nakakulong. So, magkakaroon po yan ng either tingin ko because lang gagawa na rin sila out of delicadeza, siguro majority niyan nila ang magro-rule niyan. At yung decision ng majority pwede rin iangat sa Korte Suprema or yung issue ng justiciable or legal issue pwede mismo iangat sa Korte Suprema. Now, ang bottom line dito is gusto nilang tuloy-tuloy ang hearing. Hindi muna pinag-usapan yung threshold or yung 16 votes o pwede ba makaparticipate yung mga nakakulong o pwede ba makaboto si De La Rosa. Hindi muna pinag-usapan yan. Pero tayong lahat, alam naman natin, paano ang judge makakabigay ng decision kung wala siya? Kaya nga doon sa Mindanao, yun po ang reklamo na may mga kaso sa Court of Appeals. Bakit kamo? Bag yung assigned judge ng kaso na yan, ay biglang lumipat sa Manila, so, maghihintay ng panibagong rapples. So, delayed na naman. Bakit? Bakit hihintay yung bagong judge? Sabagkat kailangan talaga, andun siya present. Madidelay nga, pero kaya present siya. Municipal judge, wala pong decision municipal judge kung hindi present siya. City judge, kailangan present siya. ATC judges, kailan present sila. Court of Appeals, dapat majority nga sa kailan division present. Kailan din sa Dikin Bayan, Korte Suprema. Court division, dapat sila. Present sila lahat. So, ano yung ibig sabihin nun? Remember, my friends, the Senate now is acting as an impeachment court. So, it's a court. Ibig sabihin, kung korte yan, ang judge dapat present. Hindi nagtatago. O kaya, ayaw mo magtago. Pero ang problema, nakakulong. Yun ang problema. Break muna tayo. Bye-bye.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Och är du beläggd och den är väl också sick. Green pasture och kaya re-election. Tulad ni Romino Padilla. Kung nakalatag na ang mga ebidensya at malakas ang ebidensya, tapos pipikit ka. Pagpikit mo, ano yung rason mo? Kasi loyal ako. Ito, nanumpa sila. Na sila ay naging impartial. Ba sila na kanilang decision ay ibabase sa ebidensya at testimonya. So, pagbigyan po natin sila, tingnan natin gaano ang pagmamahal nila sa aking bansa. Paano kalalim ang kanilang pagka-Pilipino at ang respeto niya sa kinabukasan ng ating mga anak. Sabagat ito po, ang mabigat dito, nakaso tingin ko, ay nakaw. Pag ikaw may hawak ng opisina, public office, there should be public trust. Kaya nga kanina, sinabi ko, dapat si President Marcos bigyan na ng go signal ang BIR para makita yung sal-in ni Sara Duterte. Para, once and for all, matapos na yun. Sinasabi ni Senator Trinanes, natin Senator Trinanes, yung mga billion-billion joint account. Siguro naman, eh kung nung nabuksan ang bank account na dala ni CJ Corona, Steve Judge Corona, biglang magbagong ihip ng hangin. Pero ito siguro, pag mabuksan to, kung billion-billion na yan, hindi mo ma-justify sa income mo pagka mayor, ibang usapan na yan. Pero, tignan natin. Pagbigyan natin ang mga senador, pati tayo. Hindi tayo senador. May pakailan po tayo sapagkat tayo ay Pilipino. At itong ginagawa ng Senado ngayon ay may karugtong sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito po ay either magpapalakas ang demokrasya o hihina ating demokrasya. Kaya nga may mga tanong kanina tungkol sa kakulangan ng mga senador. Pwede ba sila makaparticipate? Pwede ba sila bumoto? Yung buo ang mga i-resolve ba ng mga senador na present? Kaya mas mabuti lahat tayong Pilipino ay makialam. Para sila yung papakialam natin, dyan lalakas ang ating demokrasya. So, maraming salamat po. Sinabi nga ni Justice Tiangge, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang ating pagiging makalimutin. Yun po. Huwag natin kalimutan ano pong boto naman ito. Huwag natin kalimutan gaano kalalim bigat ang mga ebidensya. Mama tayo. Makibaka tayo. Maraming salamat po. Magandang gabi. At assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: 106.2. Ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa pagadian DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw.

0: Radyo Bagting. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
8: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangting.
1: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radyo Magbangting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw
6: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahan, kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba-dibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan ng mga muli sa ating bulamang paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating bulamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating malamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa at meron na po tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, ibig kong sabihin po, sir, taga ako pala si Icon po. Daniel Chuliba po sa Mountain Province po.
0: Daniel, okay. Tatay Daniel, taga Mountain Province. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay?
1: Ibig kong sabihin po, sir, 35 po.
0: 35. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Kaya ibig kong sabihin, gusto ko sanang kanyang subukan po, sir.
0: Mm-mm. Gusto po ninyong masimula na din yung pag-iinom ng ating rice coffee. Na, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay Daniel?
1: Kasi ibig kong sabihin, naririnig ko po sa konto sa radyo po, sir.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sir.
0: Ano po yun?
1: Yung kwan po, high blood, ganun.
0: High blood po kayo?
1: Opo.
0: Matagal na po ba yung high blood po ninyo?
1: Medyo matagal na po, sir.
0: Matagal na po yung high blood po ninyo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor?
1: Wala po, sir.
0: Wala pa po. Okay po. Dapat po talaga makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At para po ay matulungan po kayo ng ating po namang produkto. At alam nyo naman po na naririnig nyo naman sa ating po namang programa mga testimonya ng ating mga kababayan. Di po ba? Na natulungan na ng ating po namang rice coffee. Sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, huwag po nating puputulin dahil doon po sa tuloy-tuloy na yon na pag-iinom po ng ating produkto ay doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po sa ating rice coffee. Okay po.
1: Opo, sir. Ibig kong sabihin po, sir, saan ko po kung magbibili yung rice coffee po, sir?
0: Diyan po sa Mountain Province, ang alam ko po, meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available na po yung ating rice coffee. Basta po, hanapin lang po ninyo yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng ating rice sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Tandaan nyo po yon para hindi po kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung hanapin po natin. Diyan po sa karton na yan, sa kulay gintong dilaw na karton, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa po ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo, Tatay Daniel, para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Tapos tawagin niyo po ako kung nakabili kayo o halimbawa wala kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuha ng ating rice coffee, balikan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon, madalhan po dyan sa inyo. At pwede rin po kayo, halimbawa, kung talagang gustong-gusto nyo na pong makapagsimula at wala po kayong nakuha dyan sa inyo pong lugar, sa mga butika po dyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
1: Ganun po ba, sir?
0: Yes.
1: Po, sir, salamat.
0: Pwede po doon. Basta tama po yung produkto na hahanapin po ninyo yung sinabi po nating kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E. Tapos, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin
1: salamat
0: po natin.
1: Po, sir.
0: Balikan niyo po ako, tatay, ha? Tatay Daniel, balikan niyo po ako. Okay po, maraming salamat po.
1: Ibig kong sabihin, magkaroon naman po sa rin kanya isang pack.
0: Tama po yan, napakagandang tanong. Ang isang karton po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Ay, sige po, sir.
0: Ah, yun po, ha? Yun po yung ano natin, meron pong ano yan, meron pong 10 sachet na laman yung ating po namang rice coffee. Yung isang box, meron pong 10 sachet na laman.
1: Opo, sir.
0: Okay
1: po, sir. Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Asahan ko po yung tawag po ninyo ulit, Tatay Daniel.
1: Opo, opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: God bless. Ikaw din po, sir. Mag-ingat din po.
0: Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating munang kwentuhan. Yan po ay all the way from Mountain Province. Si Tatay Daniel, magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Magandang kalusugan po. Sino po?
1: Si Nanay Violi ito ng Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay, Nanay Violi, tumawag po kayo sa akin dati, di ba? Nanay.
1: Netflix po ako.
0: Ano po?
1: Netflix po.
0: Opo. Nanay Violi, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79, okay. Nanay Violi, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po nga eh. Hindi. Gusto ko nga. Wala naman kayong ano, delivery.
0: Wala na po dyan sa Baguio?
1: Wala na po, matagal na.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Opo, pati yung Cordillera, nahanap ko, wala po.
0: Opo, dyan sa Baguio, sa Orion Drug?
1: Opo, wala Orion sa Parmasya Angelina, sa Coramed, wala po, matagal na daw na walang delivery.
0: Okay po, noted po Nanay Violi, sasabihin ko po ito sa atin po namang deliveries. Actually, nasabi ko na po ito sa ating mga deliveries at ginagawa na po ng paraan.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Antayin po ninyo. Pero pwede kayo, Nanay, na kung sakali talagang kailangan nyo ng uminom ng ating rice coffee, pwede po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada para pansamantala.
1: Nag-text na po ako sa pamangkin ko. Uuwi ako bukas
0: sa
1: Bawang.
0: Uwi
1: po ako bukas sa Bawang.
0: Bawang?
1: La Union.
0: Ah, La Union. Meron po doon?
1: Po?
0: Meron po doon sa La Union ng ating rice coffee?
1: Ay, ganun po.
0: Opo, La Union. Wait lang po, Nanay. Titingnan po natin. Sa Bawang? O, sa Bawang po, Nanay. Cecilia's Pharmacy. Gwen's Pharmacy. Easy Med Pharmacy. Good Neighbors Pharmacy and Gagtans Pharmacy. Lahat po yan sa Bawang, La Union.
1: Sige po, punta ako bukas. Uwi ako.
0: Opo, puntahan niyo po yon at meron po doon ang ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Doon po sa Bawang.
1: Mag-fix ulit ako pag nakabili ako.
0: Okay po. At,
1: uwi din ako.
0: Tama po yon. Aasahan ko po yung message po ninyo, Nanay. O kaya tawagan niyo po ako muli ganitong oras para malaman po natin kung nakabili po kayo sa Bawang o hindi. Pero yung sa yung pong sa Baguio, sasabihin ko din po sa ating po naman mga deliveries na naubusan na doon sa Baguio. Para malagyan po muli sa Baguio.
1: Every other day nga po, nagpupunta ako, wala.
0: Wala talaga. Opo, sige po. Hayaan po ninyo, Nanay. At doon muna po sa Bawang, kasi uuwi naman po kayo sa Bawang. So, doon na muna po. Pwede kayong makabili po doon ng ating po namang rice coffee, Nanay. Doon po sa Cecilia's Pharmacy, Gwen's Pharmacy, Easy Med Pharmacy, Good Neighbors Pharmacy, Gagtans Pharmacy. Sa Bawang po yan, Nanay.
1: Yes. Hanapin ko lahat-lahat.
0: Yes, hanapin niyo po at tawagan niyo po ang umuli, Nanay, ha? Parehong oras.
1: Paghapon po kasi uwi ako sa hapon. Kung oras ako darating dito, mag-text po ako.
0: Sige po, kahit po gabi, pwede kang mag-message po, Nanay, alas 7:30 ng gabi. Pwede kang tumawag para po magkausap tayo.
1: Nakikinig po ako sa program niyo, 9 to 9:30, DCWT.
0: Opo, 7:30 to 8:30 po, Nanay, live tayo niyan ng gabi.
1: Opo, okay. Salamat po.
0: Asahan ko po yung
1: thank
0: tawag
1: you
0: po ninyo. Thank you, Nanay. Yes. Kami po yung dapat magpasalamat. Basta, Nanay, tawagan yes niyo po ako para makatulong tayo, hindi lang po sa inyo, kundi po sa iba nating mga kababayan dyan po sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Salamat.
1: Salamat.
0: Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Thank you po. God bless din.
0: Salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio. Diyan po sa Benguet, ano po, mukhang nagkakaubusan na rin. Sige po, hayaan po ninyo at ipapaabot po natin yan sa atin po naman mga deliveries. Para po magawa ng paraan ang atin po naman mga deliveries. Actually, nabanggit na natin yan at alam ko na ginagawa na po ng paraan ang atin po naman mga deliveries na malagyan pong muli dyan sa Baguio City ng atin po namang produkto dahil po naman ay nagkakaubusan po talaga dahil po sa dami po naman ng mga kababayan po natin na umiinom na ng atin po namang rice coffee.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0: may mga katanungan po kayo na nais po ninyong ibahagi katulad po nila na nagpapaabot po ng kanila po naman mga tanong dito po naman sa ating programa, feel free mga kaibigan, huwag kayong mahihiya. Ha? Sa inyo po ang programang ito, ano po, ginawa po ito para po sa inyo. Kaya huwag po kayong mahihiya mga kaibigan na magtanong patungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee at kung saan po ito pwede po ninyong mabili. Diyan po sa inyong mga lugar kung bago pa lang po kayo na iinom ng ating rice coffee at maghahanap po nito. Mas maigi po na itawag niyo po sa amin ang ating po namang linya. Ang ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan na 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Stephen po. Alex po.
0: Alex. Apo. Tatay Alex, taga saan po kayo?
1: Baduk po. Tinatatanungin ko lang po.
0: Tatay Alex, taga saan po kayo?
1: Ilocos Norte po.
0: Ilocos Norte. Okay po. Okay. Ilang taon na po si Tatay Alex?
1: Kan po. 40.
0: 40. Okay. May tanong po kayo. Go ahead po, Tatay.
1: Tanungin ko lang po kung may rice coffee po ba kayo dito sa Ilocos po. Baduk.
0: Sa Ilocos Norte. Saan po kayo sa Ilocos Norte, Tatay Alex?
1: Baduk po.
0: Ilocos Norte. Ang mga nandyan, mga pwede nating mabilhan sa Ilocos Norte, Batac, Lawag City, San Nicolas. Oh, yan po yung mga, ano, saan po kayo malapit dyan?
1: Batac po, pero malayo din po, 30 minutes siguro yung biyahe.
0: 30 minutes yung biyahe. Pero ang alam ko po kasi tatay, dyan po sa inyo sa mga butika po dyan sa inyong lugar, meron na ng ating rice coffee. Kailangan nyo pong ipagtanong-tanong. Itanong nyo po dyan sa mga butika dyan yung tungkol po sa ating produkto. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, ang rice po ng spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Kasi hindi po kasi ito... Hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Kuha po.
0: Kuha ninyo, okay. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton na yan, Sir Alex, sa karton po makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan.
1: Okay, sir.
0: Okay? Tandaan nyo po yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Yun po yung hanapin po ninyo. Okay? Meron pong 10 sachet po yan na laman. If ever po, Sir Alex, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala ng ating rice coffee, halimbawa, nalibot nyo na lahat, yung mga butika dyan sa inyo at wala po nung ating rice coffee, tawagan nyo po akong muli. Ganitong oras din. Parehong oras. I-save nyo na po yung numero na yan, number na yan. At tawagan nyo po akong muli para masabihan po natin yung ating mga yung ating po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay po. So, tatawagan niyo po ako. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin, Sir Alex.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Wala na po ba kayong ibang tanong?
1: Mga one po. Paano po iinom po yung ilang inom po sa isang araw po?
0: Tama po yun. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, ganun din po yung mga ginagawa po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit anong oras, kahit anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Pwedeng-pwedeng uminom ng ating rice coffee kahit anong oras.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit wala pang laman ang yung tiyan, pwedeng-pwedeng uminom ng ating rice coffee. Walang problema.

0: o wala pa dyan sa inyo, sabihin niyo po sa akin, Sir Alex, tawagan niyo po ako para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa ganun ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay, sir.
0: Okay?
1: Okay po, sir.
0: Sige, maraming salamat. Tatawagan mo ako muli, ha?
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Thank you very much. Maraming salamat. God bless po, Sir Alex. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo.
1: Mabuhay din po kayo, sir. Opo,
0: thank you very much. Maraming salamat po.
1: Opo, sir.
0: Kaibigan si Sir Alex ng Ilocos. Ilocos Norte, magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan, over. Kaya naman, sa lahat po ng mga kababayan po natin na hindi pa po nakakapagsimula na uminom ng ating rice coffee, simulan na po natin, mga kaibigan, dahil napakalaki po ng pwedeng maitulong po nito sa ating po namang kalusugan. Simulan lang po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan na hindi po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Katulad po ng mga napapakinggan po natin kung hindi po natin sisimulan yung pag-iinom po nito. Kasi po, dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa ating po namang kalusugan. Kaya po, kailangan po nating simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, at dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Marahil marami po sa atin, ano po, yung iba natin mga kababayan, yung mga bago pa lang, ano po, mag-ilan-ilan sa kanila, ay nagtatanong, hanggang kailan ako, Kuya Boy, iinom ng rice coffee? Ang sagot ko, simple lang, hanggang kumakain po kayo. Kasi ang ating rice coffee po ay nagsisilbing cleanser, tagapaglinis po naman at nourisher, tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pagkakaroon po ng kakulangan ng nutrisyon, supply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan, ay siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag kulang po yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa ating po namang katawan, diyan po nagkakaroon ng problema. Pwede po bang hatiin ko lang ang sarong sachet aga hapon? Ilena po ito ng Balaynan, Gowa, Kamsur. Pwede naman po, pero mas maigi po kung isang buong sachet, yung po yung ititimpla po natin at yan po yung iinumin po natin. Kasi buo na po yun. Yun na po yung ninyo. Kahit po paisa-isa lang kayo sa isang araw, okay lang po yun. Pero ang pinakamaganda nga po na sinasabi po natin, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Basta po meron po kayong iniinom na rice coffee araw-araw, okay po yun. Ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom, mga kaibigan. Dahil nga sa atin po namang sinasabi na kapag tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, mga kaibigan, huwag nating puputulin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, 7:30.
2: Radyo Magbating.
4: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adrico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay

0: 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Clear vision is our passion.
1: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Na, di gig ko makalakaw, sir. Oy, tanawa ra gud nga akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero, nag-maintain lang ko. Wa, gig ko mobiha, sir. Sobra tuig na. Para, wa, naging ko'y problema.
1: Gamit sa kiyasa para gis bila-bila herbal oil?
0: Oo'y, maoya kong haplas.
1: O sa mga ika-advise ni mo sa atong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
0: Ako, gud silang dapiton. Nga mamalit sila sa maong produkto sa para gis bila-bila. Bila kay ako na ulian gyud ko maugid nay kamatuoran
1: guys sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa
2: Zed Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kay ato nga tayo mga kong Zed, wapagid ko nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kay ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad. With or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa paragis bila-bila herbal oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, yun akong paminhod sa akong kalawasan.
5: Kinigina sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
8: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sinpanyawan capsule. Di karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: All right, 49 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. How are you doing, guys, over there? Kumusta ka ito, mga sugidig babinaw? Ning maulan ka kagabihon, no? Grabe. Okay, so abi na kong maundang agulan kanina. Oh, my goodness, na human. All right, 7:40 on the clock. Maayong gabi sa tanan. Welcome to the air of my show. This is TLC, Control Love Conversation. Kumusta ato mga naminaw din nagkaroon? And of course, ato ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula. Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. Ato sa mga magasuki, tigpaminaw, din sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Kumusta? And how are you doing, guys, out there? Also to the people of Misamis Oriental and Misamis Occidental. And ato ang mga sugi tigpaminaw sa din sa may SND, Sultan Naga Dimapuro, din asab sa may area sa may Kuta Mato. Kumusta inyo ang sitwasyon din na karoon? Medyo uwan-uwan rabahan. So kinahanglan mag-amping ka dunay. Aron kita mahayahay. Anyway, nga ito ang programa TLC. Hatod sa mga nato sa gamahanan at kibulungan nga produkto ang Target Line Superfoods Perolina kauman ng Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang ito ang produkto mga higala nga di na nailan na o nabantog na sa kabisayan madugmin din na. Makaayo sa mga balatian, makatabang sa dunay mga balatian, labos tanan ang ato nga kadaugan unya o kasulbaran sa problema o mga suliran. Sa inyo alam mga buhaton, sa ato ang mga mag-avail, sa ato ang product package, one bottle of Target Line Superfoods Perolina, kauman ang 3 bottles, no, 2 bottles sa ito ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong buhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number nga ito sa 0938-0938-002-8888. Again, ang ilang TM talk and text number 0938-002-8888. And then ala TM number 0935-588-5488. Again, that's 0935-588-5488. 42 minutes past the hour of 7 o'clock, mga kaibigan. Ha? Sa toang magadaminaw din na karoon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Alas sa ito ang official text line numbers, inyong mga greetings, shout out sa ito ang programa karong TLC. You can send out the 1-0998-997-8890. Again, it's 0998-997-8890. Muna nga ito ang official text line number. Ayun, so 7:42 on the clock. Martin D, kung maka-purchase, maka-bill me sa Target Line Superfoods Perolina o sa Target Line Power Scent Liniment Oil, makadawat na ba mi o paswerte? Yes naman. Oy, mo galit na akong giingon na kanunay ginainyo madunggan po sa itong programa o dini sa itong advertisement sa Target Line nga once nga maka-purchase mo sa ilang product package, no, affordable raman kaayo, makayang kaya. Nakanindot ani kay once gi maka-purchase mo, automatic nga makadawat na mo sa ato ang grasya nga libre og kalipayon. Sa mga mahiligon og sweet dress area. Biera. Good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family. Salva, Vega, Anthony, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, o kay Bro Aljun Apukatkat. Especially sa ko ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam dari sa Osminia, Zamboanga del Norte. Thanks, Kuya Martin D. Request ang kong song. Mundo ko'y para lamang, parang langit na. Ayan, by Cesar Barreta. And then, Only Love, my trademark. It's coming from Loverboy. Thank you, kaayo. Dagagay, salamat, Loverboy. Magandang umaga, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dyan. Yes, okay. question kung kabalat ka abi na kung para na para raman di ay nila.
4: 24 minutes past the hour of 7 o'clock. You are with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, di na dayon batiyon ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kanarawang ko andong, kanirag yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsule.
2: Ikaw pila man mo sa imnon?
3: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Kanarawang ko nagkuan sa kong sa kuan o jabiti kani o pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
2: haplas nagagamit ko haplas sa nay
3: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko susi madagsaan
2: taga asa
3: ta kan upper limatok
2: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
3: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon. Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
1: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC. Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: I'm good. 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still, you are listening to the real number one radio station in Pagadian City. This is DXE 106.3 Bell FM. And of course, we are now simulcast at the EM band. Of course, and DXBZ Radio Bagti. We have caller on the line. At ako taga nagpagtagad. Hello, good evening.
4: Good evening, DJ Martindi.
3: Wow, how are you? Kumusta?
4: Okay ra kayo, DJ Martindi. Medyo tugnaw nyo kay kataliksik-taliksik pa man.
3: Maulig yun, eh. Abing galing na kung malate ko kay medyo uwan-uwan, eh.
4: Lagi, maugin. Makakuan din yung ulan. Makakuan sa tong lakaw.
3: Makakuan dyan, no? So, dapat naa kay four wheels para lili ka mo ulanan.
4: Maulag yun, DJ Martindi. Pero maski na huwag natay four wheels, magamping ya punta sa pagmaniho sa kadalanan.
3: Maugin. Kay Danlog.
4: Maugin.
3: Yes, ang sabi ako ikaalagad sa kung agay color gagwapo.
4: Ah, magpa... True love conversation lang ko, DJ Martindi.
3: Alright, go ahead.
4: Una-una kami mo, DJ Martindi, mabugnawon nga kagabi o nung maulan o magpa-true love conversation lang ko sa mga suod niya higala nga sila John Mark Manisan.
3: Okay.
4: Kang Marie G. Bihasa o kang Ace Chavez o sa akong mga friends on air, no? Una-una sa akong mga igagaw po diya sa Maylibak na mina po din mo karoon nga sila.
3: Uy, thank you!
4: Oh, always sila, like DJ Martindi, mag-chat na sila sa messenger na ako.
3: Hello, i-regards ko nila dito, eh.
4: Oh, nila, Angela Nietes, Tabosares, Gianno Tabosares, Raymond Tagalogon, Remark Tagalogon Tabosares. O sa kong mga friend on air, o ni una-una kang Kuya Loverboy, salamat kayo sa pag-kuan ako, pag-chula conversation, o ni Kuan po na sa yung Paris po ni si Gisel Macam o ni Rian Jig palalo niya sa may magsaysay ni Samis Oriental o abot magkalito sa ni Samis Oriental DJ Martindi.
3: Yes, oo. Particular in ano in dito na pitas may Alubihid o dito madumo.
4: Oo, dito yun. O ni Almira Ruiz and Ginisel Ruiz o kang Ginaline Humatic sa may Gipos MG Carpio of Cotabato. O kang hinding kapyo sa may Tiguma, Dato Kali, Lonely Girl, Lovely Joy, o Mr. Candia, Aysa Maghanoy. O ni Katarina sa Sambuanga del Norte, Maika Andales, Marian Ramanuel, Ramila Pinoso, o Jolibert Buntalaw. Kang Mili Mayo, James Cascada, Junoy de la Serna, Jobert Olivos, and to Gisa Valencia, Jerome Pagalan, to Marilyn Bularong, at Giselle Martel. O sa tanas yan ako mga karela na lang po, DJ Martindi. Mo request kong song, DJ Martindi.
3: Yes, ang sabang nga song, ibang i-request?
4: Katong Walking in the Rain.
3: A Walking in the Rain. Okay.
4: Salamat kayo na, Andrew Martindi. Ang last true love conversation, gika ni Aljo na mukatsatanong ka din sa may Barangay Santa Maria, Pagalihan City. Salamat, DJ Martindi. God bless.
3: Harry, thank you so much, Aljun. Alright, that was Aljun na Bukatkat, all the way from Santa Maria, Pagalihan City. And nag-request siya og Walking in the Rain by A1. Ganon! Thank you so much. Maraming salamat po. And also kaganina nag-request tong all the way. Okay, hindi pala. Wapa di, hindi na ako nabasa. Amin akong nabasa din ako. Hi, Martin D. Ayun. Uy, imbis Martin D, gimo ko niyang Ben. Good evening. Magpag-greet lang ko sa kahanginan like Mike Andales, Nestor Candia, to Aljo na Bukatkat, and especially to Ramela Pinoso. Ang nagpag-greet si Marian Rabanuel from SND con Sultan Daga Dimaporo. Ay, nag-request siya, Oga, we don't have to say the words. We don't have to say the words. Nga naman na, ha? Kay di na kinahanglan istoryahon. di na kinahanglan istoryahon kay we don't have to say yay. Sao na lang ni. We don't have to see the words. Hindi na kinahanglan natin istoryahon kay, you know na. Alright, by Richard Guling. Alright, thank you so much. Walang problema ito na i-play. Nasakit si Marian Rabanuel. Hi to Dudong Janjan, all the way from Alubihid, Misamis Oriental. Ayun, hello DJ, greet lang ko ni Ate Joanne, og request lang kong song, og song Magulang. So, ang song Magulang is from Freddy Aguilar. Okay, itong panikamutan, ma-play ni imong song, kuan ha? Magulang. Thank you kayo dong Janjan all the way from Alubihid, Misamis Oriental. We have also good evening DJ nga guwapo tugnaw match while gatagay-tagay ang person. Pawala tugnaw. Magpagreet lang ko sa ako ang kauban diri nga si Uncle Dario. Si Mini, uy, think si Mini. Kaning si Mini lagi. Okay, senior, sa ako special someone si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka, mahal ko. Request lang kong song Ikaw Pala. Ayan, kay Shana Jude ang maaasawa na ko puhon. Wow! It's me, Al Johnski, si Bahon from Datagan, Pagadian, Sarayar. Thank you so much. Advance congratulations. Ay, bukog niyo kalimti. Limot po ka na ako na yun. Wailimtan na eh. Wailimtan na eh. Limot na ba na yun ka na ako? Wala na yun ka nga. Limtan man. Yes, mahabol kuya. Kay Mansarina mo karon sa ako ang palangga na si Ma'am Jessel. Makam, 2 years and 11 months na jud mi. Stay strong lang. Alang jud ta kanunay. Mahal ko. Love you so much. Request ko ga, my love is... yes? By Eric Santos. This coming from Loverboy. Ganon! Siyan ko kabalaka na. And also, ito ang programa is brought to us also by Target Line Superfoods Perolino and Target Line Power Scent Lenimit Owl. Sa ito ang mga gusto din ha, nga maka-angkon o libre nga grasya o kalipayon sa mga mahilig nga mutaya sweatress. Mauna ni inyo ang chance ha, o mapuhon. Pwede mo nga mo purchase no exclusive alang sa Target Line. Alright? So, pwede mo nga mo text or mo tawag sa ilang contact number 0938-002-8888. Mauna ila ang contact number sa talk and text. Ang ila ang TM number 0935-588-5488. So, pwede na ninyo sila matawagan or kaba matexan kung interesado mo nga mag-avail sa ila ang product package aron libre na nga maangkon unya ninyo ang grasya o kalipayon niya. Regular na dahil mga makadawat o kininga gitawag na to o pahalipay. 8:12, alas 8:12 na ang tagnan sa gabi. Right here on 106.3 Bell FM simulcast with DXBZ Radio. Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: horas a las 4:30.
1: Kung magkaedaran na ang usa ka tao, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko talakaw, oy. Hmm? Tanawra ko lang kung ano sa kung ano, diabetes. Kani, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Taga-asa?
3: Upper lima to.
2: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
3: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan.

0: 꼬리니 얼마띠 모인다당.
1: 빠지고 노노노노노노노노노 맞아.
0: 마티 아세니 목나오 모일락 마이오이 모삭당 회삭다디노.
1: 이 삼목 그 마티 목나오 가미 힐락 그 빠지고
0: gikan karun dili na ko lalat patay na si palalat sa akong kasing-kasing patay na.
1: Dugo
0: na silang ko.
2: Di mo na ko checko pero bakas niyo na ko. Gato na agad ka.
0: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
2: Bunso?
0: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
3: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
0: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
3: Jeko,

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kining drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hello, hello, mga igala, kumusta? Maing buntag, maing unto, maing hapon, maing gabi. Good morning! Bueno, mga igala, niyan ang sabi niyo higalas kanginan Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiara. Okay, so shoutout time, mga igala. Shoutout dyan sa Toledo City, si Reden Cabrera, Kuring Patiga,

Baskar o gaman si Buning Baskar gikan ni Pedro Pungase. Unya lain sa tawo sab ni Doktora Ginny B. Balaan Destalisay, si Mr. Manuel B. Bilma D. Desburbon Cebu, si Ray Horboda o Husay Family gikan ni Bisay Bangang sa ilong nga writer director o di Kumpok Rakasa. Lain sa tawo sab niya si Virgilio Briones Dias Kandulawan, Talisay City, si Alvin Arda, Dias sa Katmun, Cebu, gikan sa nagpungasi nga si Ricky Bangis Garing. Okay, buna mga ikala itong mainom naman. Uy, sa diba, saan mo ito kong kape nga, Rick? Kuha naman siyang Ricky. Kaya ibalik ito kong kape, Rick. Kaya ibitaw, wala. Prapalagsik na mo rin na pita ba? Itong sa Paragis. Paragis Herbal Coffee. Gastan. Maro ti magka-plagsik na mo ng mga urasa, mga igala kay magduka-duka na. Pero kain naman kami ato. Gastan, lamiyas ang pumati. Bueno, mainom naman na to, no? Nga nahilaw si Bugart sa iya mga pamasangil. Kay naman si Gian, nabalikikan nga nagwiwis di ay. Pagas lalat nga gilig siyon sa itong bida nga si Gigo. Unya, wag yun magpapugong si Bugart, milakaw yun kini. Sarayang bayan usap na nawag si Don Arturo ni Gigo nga padung na sila sa konsulasyon Cebu. O niya, dito usap sa dance sa Medellin Cebu, kalit lang nga may bugnaw nga bidapat sa iyang luyo. Ingon nini ang naitabo niya na sumpaning ato sa gilanon, Bonbon o Bibingka!

0: barato namang dugas. Kay, wala. Dagang supply.
1: Ah. Oh, uy! Ah, ala! Unsa kining bugnaw nga gidulit sa akong luyo. Patay! Tulis yun eh. Bangag sa ilong. Oh, uy! Tukoy! Ikaw mo din na. Tudlo ka naman mo ang bugnaw nga gidulit sa akong luyo.
2: Ngatala na yan! Ngatala na yan!
1: Bye, Kay. Wako yung lingaw ron. Sige, mutara ko. Kung sa gulon, ang powder nga Ariel o powder nga Tide, mubuha o dili?
2: Dili.
1: Gano'n man?
2: Umasa ko rin tubig.
1: Bright you ka, tukoy. Bright you ka.
2: Mutara pa yun, mutara pa yun. Mutara pa.
1: Unsa man ang duha ka klase sa taos kalibutan?
2: Sa sama ni Digo nga buutan, mo na gitawag og purya buyag. Pero sama ni mong maldito, mo na gitawag og purya gaba.
1: Hoy! Balik dito ko'y! Uaminal! Bilahan tos ka na hana. Pero, sakto sabi siya.

Niyan ko sa bahay. Ay. Ah, uy! Niya may espesyal nga budbod sa lamisa.

0: Unsa? Maligo tas dagat?
1: Ha, total. Adlawan naman. Buntag na good. Nindot kayo ang dagat. Saka, nindot ang dagat sa kabuntagon.
2: Sige na, Ati Takla. Tanahan man siya ng ligo po dagat.
0: O, oh, sige. Maligo ta.
2: Yay!
3: Ligo po, Koy?
1: Oy. Oy, nakambata na di, Baktin.
3: Unsa to? Mata mo lang. Full charge ako, Benjigaw.
1: Ah, tana, maligo na ta.
2: Yay!

0: Pwede dito lang ako.
1: Ang mga kanahan. Nangaligo git sa dagat ay. Sweet pa kay si Chico takla. Naggunitay pa sa kamot uban ang bata nga si Chian. Marag yung pamilya ang mga kanahan. Pasuya ko ninyo ha. Karon, pasuya on the sub ka Chego. Karon ka lang.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi na tell sir.
5: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Gingkuna, purok sumikap dasto, barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
7: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
6: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
9: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisan na ako maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
10: Sa haplas yan, sa...
9: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul na

0: kun labi na sa kanang coffee. Digi ka mo bati yung kaluya. Mugay na ko na naranasan gina ko na. Wala na yung nga unsa nga kuhan. God's gift siguro ni nga klase. Ang manufacturer ani nga. Gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo gito nga mauhan. Mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dating mangod sir, ka communication dili normal, din nagdik ko atong kuan mangod spin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang dili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Nagud gyud ginatik na call sa DBT ba murag makapool gani kay magsila ba kutukoto na kay mga dagko kayo murag luwas kay inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati nga luod akong kuto-kuto. Normal wala akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan.

0: after niya, pagkutkutong ganun kayo magtubig, ina-plus na lang ako, pag-plus na ako, atos, nagkuan ng ilang mga samadzer, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Ipay ka!
4: Paayo na lang gani, no? Kay nagdagit ang daag si Nina.
5: Ah, nagpalit man tadaan kaniha. Dito nga nagpahuway ta, kay nag-CR man ta.
4: Nanagana lang sa kong daan, Diego. Layo mo ko na nga tong biyahe.
3: Guys! Wait for me! Maligo sa ko!
6: Ala, by Diego! Nanawas lalat?
5: Uy, ala, nagpanti o nagbra ang kanahan.
6: Ay, kapote! Wet leg horn! Paibog ang kanahan. Ala, mura yung sakyan lang nga na kong bumper.
3: Nag-itik na kong lupot. Hey, madahin ko. Oops.
6: Ala.
4: Mukawas na lang ko, Diego.
5: Ayaw. Please, dindi ka lang takla.
3: Oops. Diego.
5: Niapas ka man, good.
3: Buhay na po na stop law, Gian. Uh-huh. Dito na si Magunitay. Aran di ko malumos.
5: Ah, sorry, Lala. Mas ganahan kung mugunit nila.
3: Oh, bangag sa ilong.
6: Ay, kita na lang Magunitay, Lala.
3: Huh? Ha?
6: Di ka dyan malumos. Mulot daw man ko.
3: Che!

0: Kabigyod ang ilang nahiaguman, Hercules. Makaluloy ang ilang sitwasyon. Minus ang pagkaon. Apektado ang tubig o kurente. Ingon man, ang ilang panginabuhian.
1: Uy, nagmahay, Dunaturo. Gutom sa itong magyan ng mga yung tapang. Taga magigili mo.
0: O gibinlan ko o tagurha katrak, nga puno sa ayuna ang matang lungsod. Din ang focus ini, maong pagsuroy sa matag barangay.
1: Nga noong di naman lang sila magpundo sa sentro sa matag lungsod, Dunaturo.
0: Daghan ang ayuna sa matag sentro. Apan sa mga kabarangayan, ilabi na sa kabukiran. Nihit kayo ang ayuda nga mabutin to. Makaluluoy po sila.
1: Husto ka, Dunaturo. Apitano po sila dito. Ilang salinog na pag-iulang slide.
0: Husto ka. Huwag nakita gini na to kini, sarihang nag-aerial inspection kita.
1: Layo pa ba kita, Dunaturo, sa limutangan nila ni Sergio?
0: Ano? Doon na kita, Hercules.
1: Usuan, ganahan kang pasahi ante ka, ha? Masahi ante ka.
0: Binda sa nang imong masahi.
1: Aw, kung di ka ganahan ang masahi, Dunaturo, istoryahin lang ko palihog sa mga matam isti mong kagapo, Dunaturo. So, pa itong imong gisultin ako.
0: Ang hain ito?
1: Katugong dito musul sa langob sa kalasangan. Ya, daw tanang panahon, gusto kayo ang pupudak sa uwan, o kamulang si aning Maria Picat tusul sa langob, o taas kayo ang imong hilanat. Nagpanguro ka, o iyak kang ipatungan, o gigakus, o hugot kayo, o katumurag dunay, yung kang murag dunay ni Gayo sa to.
0: Bida. Makikang musubay, Hercules. Maritos ka, maritos. Lala. Maokin ang naitabo. Wa kugyot kapugni ang akong kaugalingon. Ugihagkan ko siya na itong tungura. Anak ko ay anak ko. Aw, anak ko. Inguni ini ang naitabo, Hercules.
2: Ano dito sa buntong sa tupapate?
3: Wala ito kapuging at ito kalimutan.
2: Ay, pag-ingat ka. Ano ko manubag sa kalubuhat mo?
3: Magsa.
2: Mas nagkot ka. May bilay na. Tuwid. May mahita ako na ito. Ano ako kita mag-ranin sa usag-usa? Ako si Arturo Asaka. Ikaw. Isa.
3: Ako si Maria Pica.
1: Kikilig ko. Nanginit ko.
0: Pungi nga mong kagalino.
1: Arturo.
0: Ikaw raba human na itong istorya mo kalit kang anto sa siya. Nagsakay taong tag-track. Ha, Hercules?
1: Oo.
0: Maria Picat, ang babae nga mo'y tanan alang nako. Ang nag-inusarang babae nga akong gimahal. Ug tag-iya sa akong kasing-kasing.
1: Char!
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung Kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then Kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag magbleeding ato sa diya nagspotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo palit na pudo kan ginagmayra ba din nakulbaan ako. So ni try ko karon pagubang na ko inom sa 20 ka buhok nawala naman ang akong spotting.
6: So nakita rin mo nga probid ang tested jud ang kapitibo.
5: Yes, oh yes, maayo jud ang panparagis bilabila capsule.
4: Probid ang tested gayud ang pagmaintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga gidama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Agis Bilabila, si Cecilia Galagala ang nalipay tungod na ulian siya sa iyang gihambing na balatian og misalig sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Halos 5 years wala jud ko abdi sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako, nakahurot na ako og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidugo jud ko. Tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kaayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro Cuatro Lagaron, Clavel.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, tsuka ayaw ko budlay. Akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapasko kini.
5: Pero pag-tik na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Radio Magbating. Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 5:02. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.3 Radio Magbating. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Kabagting kabalkada sa mga buntag ganatong tanan, ining adlaw nga Martes, pitsa 14 sa bulan sa July 2026. Ang buntag gutom sa mabot sa Sibya sa Rancho Bagting ug Bell FM. Sa gihapon, nagkumusta ang mga dapit na una nang nga nakasinati na usaba sa dili maayong kahimtang sa lagat sa panahon. May na lamang gumikan ka rin yung takna adre sa amuang nahimutangan. Walay unsa man ng mga disturbances pero sa ubang parte unya sa mga barangay sa pagganian city wa patanahuman or wa tanasayod. Musta na mo? Nagitunugan pa ba gihapon mo? Ah, sige, bango na mata na. Ay mag-uban na santa sa pag pakisayod sa mga balitog kasayuran ngayon yung kalabdanan ng kadakbayan, lalawigan o kanait nga mga rehiyon. Ito maglangay anita sa itong angayang siren ni buntag.
0: BDC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita, ngayon kini may kalabdanan sa pulis nga nasa Cotes, Pagadian City, gumikan sa gingong smuggled nga si Garillo. O gaingon man, senior citizen patay sa nahitabong hit and run sa dakbayan sa Pagadian. Kampang headline sa mga balita, 7.73 million ng kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit usab. 52 anyos nga driver na sa kote dito sa Tukuran. Kampang headline sa mga balita, motorsiklo nga gibiyaan na recover dinis Pagadian. Headlines, high value individual na dakpan sa Zamboanga City, 1.7 milyones nga gidudahang Cebu na kumpiska. Sa Pigas Bahin, suspect sa pagpamusil sa Cotabato City nga gikamatay sa tricycle driver o gikaangol sa minor de edad o pulis, nadakpan na. Sa Pigas Bahin, usa-usab ka sibilyan patay, usa ka sundalo angol sa managlahing insidente sa pagpamusil dito sa Sulu. Headline sa mga balita, sa update sa lakad sa panahon, Bagyong Jose nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Mag-uuma na adunay kasong qualified theft dakpan sa Midzalip santang Panday, palhuguman nga nakuhaan og armas de fuego dito sa Bayog. Samtang sa Pikas Bahin usab nga headline sa mga balita, kini ang may kalabutan sa kahigayunan sa pagbukas sa shed sa mga scholarship alang sa pamilya o mga mag-uuma o lubi. Anang sairan din itong pagpanaguman, hindi lamang sa tatuang tulumanon, lanog sa bagtingan. Nandito maglangay, yun ang update sa kahimtang salakat sa panahon, pinagi ni Bagting 17 Florenzo Fima.
0: BDC Weather Update.
2: Hingpit na nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang usa ka bago na usab nga bagyo nga sa kasamtangan na nakasigilayon nga 1,095 km sa masidlakang bahin sa Eastern Visayas. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 65 km matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 80 km per hour samtang kini ang naglihok paingon ngadto sa northwestward sa gikpaspason nga 25 km matag oras. Ang nasangpit nga bagyo dunay pangalan nga Josie ug kini matud pa ang gilauman nga mugawas ra usab kini sa Philippine Area of Responsibility karong gabi or di ba kahaugma sa buntag samtang dili sab kini makahatag og dakong epekto sa ato ang nasod tungod kay didto makini muhagsa sa kadagatan og ayha kini nga hingpit nga mobiya sa Philippine Area of Responsibility. Apan bisan pamantod ni ana dili paghihapon kita ngayon nga magkumpiyansa gumikan kay aduna paghihapon mga pag-ulan nga atong masinatian karong adlawa. Kini gumikan paghihapon sa epekto ni habagat og lakip na usab ni localized sa thunderstorms. Matod par sa pag-asa nga bisan man nga dunay pagtaniag sa adlaw nga atong masinatian karong adlaw, apan pag-abot sa kahaponon diri na sa Bubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan. Rason usab nga kinahanglan paghihapon kita nga magdala og mga payong or di ba ka raincoat or sa man nga matang sa pagpanangga sa ulan aron usab nga dili mga basa panahon sa kahaponon or panahon sa ting-uli ilabi na sa tuang mga estudyante. Sa higayon nga mulong ta dudugay ang pagbundak sa ulan, mamahimo og hapon kini nga resulta ngadto sa pagbaha or di ba ka pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa pagadansetik karong adlaw isip giya sa tuang mga mananagat. Pitsa 14 na kita sa buwan sa Hulyo tuig 2026 alas 5:24 karong buntag 2.1 meter ang giladmon sa tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 12:13 ang takna sa udto -0.2 meter ang giladmon sa tubig. Subling mo taob pagka alas 6:19 ang takna sa gabi 1.5 meter ang giladmon sa tubig. O subling muhunas pagka alas 11:53 ang takna sa gabi 0.2 meter ang giladmon sa tubig. Laoban mo subang ang adlaw alas 5:35 karong buntag o musalap sa bikini pagka alas 6:08 unyang gabi. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting. 106.2
1: Radyo Bagting. Dagan salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Motoy update sa kimtang salakat sa panahon. Ginhanglan daw tang kanunay ready sa itong mga lakaw, mga estudyante, at itong mga trabahante sa gobyerno o privado. Ginhanglan nga sayo tang mo lakaw, pero aduna tay dalang mga panagang sama sa kapote, payong o uban pa. No, dili daw tang maglakaw nga maghayon. Kay wara ba di ba ta pareha sa mga short movies nga dunay CEO nga mupandong nimo kung galing maulanan ka. No, kay ang kuan daw kanang inyo mo paglakaw-lakaw walay mo duol nimo nga kalit og payong nimo diyang mo maglakaw ka man pagdala niya kag galingon nimo payong para di ka mabasa. Og dili pug ka matigso sa mga pag-ulan-ulan o kasaban sa kahimtang salakat sa panahon. Alas 5:15 na dinhi sa tong pagpanaguban. Samtang maayong balita kini ngadto sa mga anak o mga mag-uuma og lubi o lakip na ni atong pamilya nini nga gusto nga mutungha kay pagpandawat sa scholarship application sa mga mag-uuma og lubi o sa ilang pamilya gibuksan na sa CHED. Sa ako man ipag-apil, okay, ahanitaman na ang mga chances na inyo ang ikinahanglan mo nga itong sayran. Pinagi sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. BBC Live Report.
3: Diablihan na sa Commission on Higher Education, CONCHED, ang aplikasyon para sa scholarship program for coconut farmers under families con COSCHO alang sa academic year 2026 to 2027. Kwalipikado nga mag-apply ang mga Pilipinong rehistradong mag-uma o lubi sa National Coconut Farmers Registry System con NCFRS o ang ilang mga pamilya. Apil usab sa pwedeng mag-apply ang mga graduating o nakahumana sa senior high school, mga nakatapos sa ALS, o mga college students nga dunay general with average kon GWE nga dili maubos sa 80% aron makasulod sa programa. Kinahanglan nga ang kinatibok ang kita sa pamilya sa usa ka tuig dili mo sobra sa 300,000 pesos. Ang mga interesadong aplikante pwedeng mag-apply pinaagi sa pag-scan sa QR code nga nasa official nga poster o pinaagi sa pagbisita sa website nga chid.ph or stop apps. Ang pagdawat sa aplikasyon abli hangtod sa Agosto 31, 2026. Bagting 43, Jin Sanchez Lumabang sa Bilipim o sa Radyo Bagting
1: 106.2 Radyo Bagting. Ayan mga kabagtingog kabalkada sang diin ang inyong pagamuhaton mo adto lang mo dito sa kinibitang website sa CHED para at least nga inyo hang makita kung nasa unsa nga QR code ang inahang ibuot ipaskan ana kaninyo mga kabagtingog kabalkada karon nga di mo masipyat kay tama na raba nag Agosto o Agosto sa katapusan mga kabagtingog kabalkada so naa siya sa ilang website kay ched.gov.ph/stop-ups. Ayan, muna mga kabagting og kabalkadas. Para mahimong hingpit ang inyong tinguha, makahuman sa pagtungha. Ayan, alas 5.18 na, ninipagyapon sa tumpag, panaguban, lanog sa bagtingan, dagat pa mga balita o kasayuran, aninatas round-up sa mga balita kay sagad sa mga natala karon mga panghitabo, gikan sa nagkadiang mga lungsod o ingon man, rehiyon. O gausa na niini mga kabagting og kabalkadas ang natala sa report ni Bagting 29 kining gikan sa silingan nga dapit kay gumikan kay suspect sa pagpamusil dito sa Cotabato City nga gikamatay sa tricycle driver og nakaangol sa usa ka minor ni edad og pulis na dakpa na and kini ang follow up nga mga reports sa nauna na usab nga mga kasayuran ini sibyaan detalye pinagis report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
4: BBC Live Report.
5: Nadakpan na sa Cotabato City Police Station 2 ang gingong suspect sa pagpamusil nga nahitabo sa Barangay Poblacion 5, Cotabato City niadtong Hulyo 12. Din namatay ang usa ka tricycle driver samtang naangol ang usa ka miyembro sa PNP ug usa ka minor de edad. Ang nadakpan gila lamang sa alias Hamir Hamtong ug residente sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Nasikop kini alas 4 jazz hapon kaghapon, Hulyo 13, 2026 sa detachment, 3rd MP, CMFC ug Marine Corps sa Purok Muhammad Duana, Barangay Poblacion 9, Cotabato City. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka itong mga Honda CRF motorcycle, usa ka kalibre 45 nga pistola, usa ka magazine nga dunay upat ka bala ug usa ka ID. Sumala sa kapulisan, pauli na untang suspect gikan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, sa dihang nasangit kini sa entry exit checkpoint sa maong syudad human matumbok nga ang iyang gisulob nga sinina ug ang iyang motorsiklo nagtugma sa CCTV footage nga nakuha ang gikan sa lugar din nahitabo ang krimen. Bagting 29, Cheryl Uniotli Razan sa BLFM o Radio Bagting
1: 106.2 Radio Bagting. Alas 5.20 na mga kabagting o kabalkadas apan sa dilipatawa commercial break at sa ning pasudlon kay dunay senior citizen usab ang nakabsan sa kinabuhi sa naitabong hit and run ini sa pagadian. Ang detalye sa maong balita di turbine town ni mo ang kuan sikbit ng barangay. Oh, dayon paghuman kining mga senior citizen atong sa Iran ang report ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
4: BBC Live Report.
6: Kabsan sa kinabuhi ang usa ka 72 anyos human mabanggaan sa usa ka motorsiklo alas 4 gahapon sa kadlawon na Hulyo 13, 2026 sa Purok Fatima, Barangay Dao, Pagadian City. Base sa inisyal ng investigasyon, naglakaw ang biktima daplin sa dalan na sa dihang nabanggaan kini sa usa ka gray nga Honda Click 125 nga gimaneho sa usa ka lalaki nga nailhan lamang sa alias nga Pongpong. Samtang angka sa motorsiklo usa ka 25 anyos nga lalaki taga Kumalarang, Zamboanga del Sur naangol o gidala sa ospital aron matambalan. Dali nga gidala sa mga concerned citizens ang biktima ngadto sa ospital apan gideklara kini nga dad o na-rival. Human sa aksidente miikyas ang driver o gibiyaan ang iyang angkas. Samtang motorsiklong nalambigit sa insidente na recover o gidala sa Pagadian City Police Station alang sa padayong investigasyon. Nagpadayon usab karon ang follow-up operation sa mga otoridad aron madakpan ang driver. Bagting 28 Kimberly na muwag sa BLFM o Radio Bagting
1: 106.2 Radio Bagting. Oras alas 5.21 na 106.2
7: Radio Bagting. Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
8: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
10: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
14: Mabuhay Hardware.
13: Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
17: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, o nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
20: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lediment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
21: 106.2 FM 106.2 FM 106.2 FM.
1: Alas 5:28 na kabagtingog kabalkada sa padayon ta dinhi sa to ang pagpanaguban nga gipaluyon sa binis may kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamin na makaganas pagkaon, makapalig-on sa immune system ug makapalantip sa salabutan sa tibuok pamilya. Of course, dili lamang kini sa pangdaggo, gumikan kay pwede usab kini sa puya para sa mga nag-edad og 0 or para sa mga puya nga 0 to 11 months. Vitron drops para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old. Vitron syrup og Vitron tablet alang usab sa 13 anyos pataas aron nga diin malikayan ang pagkaluyahon sa mga kabataan og malikayan usab ang sa iyong pagkaango-angon sa mga hamtong og sa mga may pangidaron na. Ayan, 5:29 din sa to ang tulumanon. Mga to ang Vitron Vitamins Plus Iron nga ginamang kini sa RSB Trading, FDA approved ug mapalit kini sa nagkanang butika ug pharmacy sa inyong mga dapi. Ito maglangay kapag tingog kabalkadas kay ubay-ubay ang runout sa mga balita usab ginatala ni ining buntaga. Ikan usab sa to mga bagting reporters na din mo nangarap sa mga impormasyon, mga follow-up ng mga reports o mga kompleto ng mga detalye mga kabagting og kabalkadas. Anita, sunahon na to ning mga report gikan ni bagting 28 Kimberly Namuwag labot ni ining usa ka police na diin nasikop sa pagadian tungod sa giingong smuggled nga sigarilyo. Kabagting og kabalkadas. Gumikan kay pabuton pamaginaton ng lintungan ay kompletong detalye gikan sa nabitang mga awtoridad. Ayha nato na mapadangat ang kinatibuk-an o nga mga detalye. Gawas lamang sa pangalan nga kinahanglang nabitang dili ipabutiyag. E nanita sa detalyes report ni Bagting 28. Noon sa maning ito ang suspect nga kanilitang suspitsado. Diin kanibitong na naman ni suhulan, na naman ni sweldo, pero giingong na lang. Bigit ang magyapon sa smuggled ka sigarilyo. Detalye sa report ni Kimberly Namuwag, Bagting 28.
21: BBC Live Report.
6: Arestado ang usa ka aktibong pulis nga naga-assign sa Camp Crami, Quezon City atol sa checkpoint operation sa National Highway PNP Compact Barangay Tiguma, Pagadian City niadtong Hulyo 12, 2026. Human magkumpiskahan og giingong smuggled nga mga sigarilyo. Sumala sa PNP, nagpatuman og checkpoint ang mga intelligence personnel sa Pagadian City Police Station na human magkadawat og impormasyon bahin sa giingong pagtransport sa ilegal ng mga sigarilyo. Sa pag-inspeksyon sa sakyanan, na-recover ang 251 karim sa New Berlin nga sigarilyo nga adunay gibaraban ang kantidad nga 1.285 million, samtang mga nakumbiskang sigarilyo gitugyan na sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon, samtang nadakpang pulis anaana sa kustodiya sa kapulisan alang sa legal nga proseso. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga walay lugar sa organisasyon ang miskandaka o walay bisan kinsa nga labaw sa balaod lakip na ang mga miyembro sa PNP. Sigon pa niya, ang pagsalig sa publiko mapadayon lamang pinagi sa matinud-anon og patas nga pagpatuman sa balaod. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM og Radyo Bagting
1: 106.3 FM. Radyo Bagting. Mga angayan nga i-considerar mga kabagting og kabalkada sa lisod kay sa pagsulod og ang giagian proseso sa pakasulod ngadto sa nanabitong PNP mo naglatas nag-abot imuhang sipon ang imuhang laway ug ang imuhang mga luha. Napay uga uban nga magkasamad-samad pa sa training. Kaya paghuman na pag-abot sa punto nga nanaka sa imuhang naabdan na mo likoy na ka. O muhimo na kag dili maayo unya paghuman na gusto kay tinguha nimo nga usuman makaangkon og mas dako pa nga income. Ay naunsa, dagko na manggali nag-income, dagko nagsuhulan. Pag-manage na lang gid na mga kabagting og kabalkadas. Buhi manggali ning pipila ra gintay income nang daplin-daplin kana pang ikaw panoon sir nga dako kay kag income. Ayon nagdungagi, kumudugang manggali ka, ayon nang sila inautan o katong uban po diha nga nagtingog, naghingok-hingok, kaya basig mga dakpan na sad mo. Ayon nang dinatan, katong tinatang.

0: nag-shoot pa sa mga operatiba sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 9 ang usa ka bagong gilang high-value individual atol sa bypass operation sa Clipper Heights Drive, Barangay Baliwasan, Zamboanga City, alaw na 32 sa kadlawon kagahapon, Hulyo 13, 2026. Ang nadakpan gila lamang sa alias Adok, 61 anyos, residente sa Kingdom Drive, Barangay Sinunog, Zamboanga City. Atol sa operasyon, nakumpiska gikan sa suspect ang 5 kahitsaw plastic packs nga doon ay gidudahang siyabu nga mutimbang og 250 gramos din gibanabanang nagkandidad og 1.7 million pesos base sa standard drug price na recover sa bangon sa kabundle sa budol money nagay pa ibabuan og 1,000 piso bill isip mark money o sa cellphone og mga plastic bag. Ang suspitsado ana nakaroon sa Zamboanga City Police Station 11 alang sa tukmang disposisyon samtang ang mga ebidensya giturn over sa Regional Forensic Unit 9 alang sa laboratory examination. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan sa Belofem o Gradio Bagding
1: 5:35 mga kabagting o kabalkadas. So congratulations sa mga operating team at to mga kabagting o kabalkadas kay kuno galing na palusot na sa to sa kamerkaduhan. Not literal nga merkado kundi maabot na sa to sa mga parokyano guban pag-asa to maabot posibleng dako na sub kay distroso mga kabagting o kabalkadas. Sa dugang pa nga mga update tabukta nga to sa mga natala usab ug nakuha ni bagting 28. Gumikan kay ni Bagting 28 Kimberly na muwag kini may kalabtanan sa 7.73 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo. Nasakmit 52 anyos nga driver nasa kote dito sa tukuran. Another sigarilyo na naman. Ang detalye sa report atong sayran Bagting 28 Kimberly na muwag.
2: BBC Live Report.
3: Nasakmit sa mga otoridad ang 49 ka master cases sa smuggled nga sigarilyo nga adunay gibanabanang kantidad nga 7.73 million og nadakpan usab ang usa ka 52 anyos nga driver atol sa operasyon nga gihimo alas 2:25 gahapon sa kadlawon na Hulyo 13, 2026 sa Porokinason, Barangay Panduma, Tukuran, Zamboanga del Sur. Base sa impormasyon gikan sa usa ka confidential informant, adunay giingong gikarga og gitago ang mga smuggled nga sigarilyo sulod sa usa ka minivan nga girespondihan sa mga otoridad ug ang suspect napakyas sa pagpakita og legal nga mga dokumento alang sa mga sigarilyo. Lakip sa nasakmit ang 47 ka master cases sa fourth nga sigarilyo nga nagkantidad og 7,417,949.16 ug duha ka master cases sa Berlin nga sigarilyo nga nagkantidad og 315,657.44. Hinungdan nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 7,733,606.60. Samtang nadakpang suspek anaana sa Tukuran Municipal Police Station na alang sa hustong disposisyon samtang tanang nakupiskang sigarilyo gitugyan na sa Bureau of Customs. Bagting 28 so Kimberly na muag sa Bell of M o Radio Bagting
1: 106.2 FM. Alas 5:37 na mga kabagting o kabalkadas mo. To'y mga report sa Saba nga nakalap o kito may kalaptanan o sab sa mga smuggled dragid gihapon. May nalang na mga santa na mga smuggled makukuhaan sa na yung maglabad sa po na ilang ulo no? O kaning dugang pang mga pagpaniid paghihapong buhaton sa itong mga otoridad muna congratulations gihapon ni itong mga operating team. 5:38 sabi kasbahin sa mga balita ani na punta sa mga kasayuran gikan sa update sa Osaka sibilyan nga patay usa ka sundalong angol sa managlahing insidente sa pagpamusil sa Sulu. O gadiin na itong pabalikon si Bagting 29 at Shiri Elonyot Liraza.
2: BBC Live Report.
0: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka sibilyan samtang angol ang usa ka sundalo sa duha ka managlahing insidente sa pagpamusil nga nahitabo sa Hulusulo niadtong Domingo, Hulyo 12, 2026. Ang biktimang namatay na ilang si Ibrakin Mamong Nor, 42 anyos minyo ug residente sa Kalimayan Village, Barangay Lati, Patikol, Sulu, samtang ang naangol na ilang si Corporal Ernesto Catailo Jr., 28 anyos ulitawo, miyembro sa Philippine Army nga sakop sa 11

0: Infantry Alakdan Division o grasadante sa Zamboanga City sa inisyal nga investigasyon sa unang insidente na sayran nga naglakaw ang biktimang si Nora sa Kasalamatan Village, Barangay San Raimundo, Hulusulo sa dihang kalitsa nga gipusil. Sa wala mahiling suspect nga misangpot sa inanali nga kamatayon tungod sa daghang samad pinusilan sa lawas, na recover sa crime scene ang upat ka basyo sa kaniform slug sa kalibre 45 nga pistola, ingon man ang duha ka sachet sa gidudahang shabu o guban pang drug paraphernalia nga padayon pang gisusi. Sa ikaduhang insidente, nagmaniho si Corporal Katailo sa iyang Honda TMX motorcycle sa Ganda Suli Road, Barangay Busbus, Hulusulu sa dihang kalitsa nga gipusil sa riding in tandem suspect nga amigo sa iyang tuo nga bukton o gubang bahin sa lawas o gidalaglayon sa ospital aron matambalan. Padayon ang Hulu Municipal Police Station sa investigasyon aron mailhan ang mga suspect o masuta kung adunay connection ang duha kapag pamusil. Bagding bahing din webe, Chiril Uniot Lira, Zon Sabal FM o Radio Bagding 106.6
1: Radio Bagding. Daga salamat sa mga kasayuran o gadiin sa dugang pang mga updates o mutabuktang at sa lungsod sa Bayog. Panday Balog human nakuhaan og armas de fuego dito sa mga lungsod. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florenza Fima. BBC
2: Live Report. Autoridad ang usa sa 59 anyos nga panday human kini nga napagawsan og search warrant human nakalapas sa Republic Act 10591 or pagkupot og armas de fuego nga gipahigayon kag hapon alas 10:08 ang tak na sa buntag sa Purok Jess, Barangay Kahayagan, Bayog, Zamboanga del Sur. Napagawsan kini warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Pagadian City nga pidiin na ni resulta sa iyang pagkasikop og nakuha niini ang usa ka kornasing nga pistola nga dunay 59 ka buhing bala ug uban pang non-firearm evidences. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Bayog Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Grad siya Bagting.
1: 106.6 Radio Bagting. At mga accomplishments sa gikan sa nasangpit nga lungsod sa Bukta Balik diri sa Pagadian City kay adunay ni motorsiklo nga gibiyaan na recover sa Pagadian. Ang detalye sa mong report ni Bagting 27 Darilaya ay BBC
3: Live Report. Na-recover sa mga otoridad ang usa ka motorsiklo nga gibiyaan alas 10 sa gabi nitong Hulyo 12, 2026, Daplin sa Maharlika Highway tubangan sa Albarracin Autorepresya Purok Tinangkong 1, Barangay Balintawak, Pagadian City. Human makadawat og impormasyon pinaagi sa tawag sa cellphone. Dali mi responde mga personay sa Pagadian City Police Station sa maong dapit og nakigalayon sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit aron magpahigayon og threat assessment og inspeksyon sa seguridad alang sa kalawasan sa publiko. Ang na-recover nga motorsiklo usa ka Yamaha Mayo I-125, gadunay color combination magenta o puti, o gikatahong gibiyaan sulod sa kapindua kasimana sa wala pa kinigitaho sa mga otoridad. Gidala motorsiklo sa Pagadian City Police Station. Alang sa verifikasyon sa tag-iyaw sa hustong disposisyon ni ini, nagpadayon pang investigasyon, araw mailhan na tinuod nga tag-iya sa maong motorsiklo. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radio Bagting.
1: 106.6 FM. Radio. Oh, manghinaot nga mauli nga to sa rightful owner ang nasangpit nga motorsiklo mga kabagting ng kabalkada. Samtang sa katapusang hunat sa bulyada sa mga balita alang sa round 2 sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Ano na po'y mag-uuma. Pero na nabutangag is manidong mag-ooms naman eh. Mag-uuma nga adunay kasong qualified theft dakpan sa Midsalip. Italia sa report Bagting 17 Florenza Fima. BBC
2: Live Report. Malampuson nga nasakote sa mga otoridad ang usa ka mag-uuma nga nagpangidaron kini og 24 anyos sa gipahigayon nga joint intelligence operation nga resulta sa pagkasikop kagahapon sa Puroka sa East Barangay Tuluana Midsalib Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga mag-uuman ng pagawasan ng warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 10 Branch 21 Kapatagan Lanao del Norte nga pinitsahan na og November 19, 2025 gumikan sa kaso nga qualified theft. Duna kini bail bond girekomendara nga mobalor sa 40,000 pesos sa bugti siyang temporaryong kagawasan na sa kasamtangan kining gibalhog na sa may Midsalip Municipal Police Station na og nagpaabot na lamang sa mangkasong ipasaka batog kaniya. Samtang sa Pigasbahin, adunay usa ka pedicab or payong-payong driver ang Samarona. Human kini nga nibangga sa iyang kasugat nga Mitsubishi Strada pickup sa may Porok Cruz City Woodland na Barangay Bigong Tigbo sa Buangga del Sur ni ato na kalabay nga gabi e. Base sa investigasyon na gikan sa Pagadan City o gapadulong unta kini sa Tigbaw ang nasangpit nga payong-payong apan pag-abot sa may likoong bahin gingon nga kalit matud pa nga nikawat sa pikas linya ang nasangpit nga payong-payong hinungdan nga nibangga kini sa iyang kasugat nga pick-up gumikan sa kakusugan nini nga impaka nakabaton o gagrabing kadaot ang nasangpit nga sakyanan samtang suwerte na lamang nga kung nasamtang Jotay nga Daniels lamang usaba ang nihaguman sa usa ka nasangpit nga pick-up. Ang driver nga giilang si Rolanda Colbe may drivers payong-payong kini ang nakaangkon usab og jotay nga samad lamang sa iyahang kalawasan. Samtang ang driver sa pick-up nga giilang si Mikey Merong usa ka 24 anyos swerte sab kini nga walay nakaangkon og mga samad sa kalawasan. Dali sab kini girespondihan sa MDRRM Tigbaw alang sa pag-assister sa nasangpit nga panagbangga. Samtang dugang pagpanagbangga usaba batali sa motorsiklo o ingon man sa kasugat nini nga van dito paghihapon sa Tigbaw particularmente sa Purok 2 Barangay Maragang Tigbaw sa Buangga del Sur pasado alas sa 4:30 sa hapon kini ang giingong usaka motorsiklo nga Honda Click ang padulong matutpakinis dumalinaw gimaniho ni Victor Jr. Ebeb nga apan pag-abot sa may subidahon nga bahin kalit matutpaw sa kini nga nikawat sa linya nga may hinungdan nga kini ang nibangga sa iyang kasugat nga Nissan van nga gimanihi usab nato higayuna ni Elmer Alcos nakaangkon og Daniels ang duha ka mga bihikulo o gingon man ang driver single motor dali nga gidala sa pinakaduring mga balitang balanan human kini nga nakaangkon og samad sa iyang kalawasan pahimang na usab sa mga awtoridad nga sa ilahang pagmaniho kinahanglan nga mag-amping sa kanunay aron usab nga makalikay sa disgrasya. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Managsunod gito ng mga balita nga natala din sa Sambuanga del Sur o roundup sa mga balita din lamang sa Lanog sa Bagtingan. Oras sa alas 5.46 na.
4: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo. Nigawas buksi ya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
11: Asin? Okay.
10: Uh-huh.
11: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
11: So basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo.
10: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
11: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isa seryosong kondisyon na maaring makaapektos ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: 106.2 Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Balik da kay alas 5.51 na mga kabagting og kabalkadas din sa itong pagbanaguban o ang mga isda. Ano nga na isda o nabita? Ang mga isda. O nga diin mapalga na to karon nga naka-display sa kining isdaan section. Day tilapia. Siyempre, nani nga mga dagko nga mga isda nga inyo makita na po eh. Nagkalain-lain yun day nga mga gwapang isda ning pipila draga picture. Saglatong tanawan ba, kalintungan ay anilisod pag akong istorya tanan na report man ni Bagting 27. Pamina mo diha. Sa mga isda mapalgan karong buntaga. Doon na ba yung mga gipasol lang ni ini o di ba ka, katong mga gikinilo-kilo lang, dilikitan tong daghan. So, ang report, nakastandby na si Bagting 27, Daryl. Aya, ay good morning yang. Kamusta po diyang palibot? Wara ba'y habu-habu? Wara ba'y pagtaligsik? Sa imuhang naimutangan na sa merkado, niya, ang report, atong sayran.
9: BTC Market Report.
14: Yes, Bagting 26, wala ragyad no. So, maayong buntag diha kanimo, ilabi na sa mga sukintig paminaw. Live kita diri sa merkado publiko, particular sa may isdaan nga bahin. Ning mga oras, ato ito no lang sa tangang presyo sa isda. Aduna na'y kapilian na panpipila pa lamang ang display ni buntaga. Karon naton sa Iran, tulingan dalaulo 140 ang kilo, unod 200, bikas 140 ang kilo, ikog 200, dinai 140, pirit 160, Yellowfin, 200. Bayang, 200. Chinese Lapo, 160. Bunog, 140. Bangus, 150. Ngadto 200 ang kilo. Sulid, 140. Gisaw 200, Danggi 300, Kitong 350, Katambak 300, Sari 250, Trakito 280, Tilapia 100 ngadto 140 ang kilo, Bugaong 200. Sa Barilis, Ulo 220 ang kilo, Uno 300, Straight Cut 280, Boneless 400, Billy 400, Ikog 300, Panga 300, ug Antinai 200 ang kilo. Mo ka to kasantangang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ay sa Belatem o Radio Bagting. 106.7
1: Ayan, mo to yung mga isda ngayon nyo hang nakita sa atong screen, mga kabagting o kabalkadas. Paspas di, kung gusto kang makaapas, kay adunay, syempre, di pa kay tantong daghan, pero at least adunay kapilian. Kini nga tong tulumanon, labi pa ang update gikan sa merkado, hatulosob kini sa maing kabubuton. Sa said, Gogun Herbal Capsule, makatabang kinis problema sa UTI, kan urinary tract infection, lagit ng prostate cancer, constipation, kan maglisod ka sa pagpagula. Sa imong hugaw o gadaghanan na kaayong natabangan ni ini kay Basta Kugon Lawas Bas Kugon. 5:54 na kabagting og kabalkadas. Dinhi sa to ang pagpinaguban samtang sa pikas bahin nga mga balita gikan sa BBC News Center. Diin adunay mga nadugang nga mga kasayuran nga ato nga ngisayran na dinhi sa to ang pagpinaguban mo nang standby lamang mo mga kabagting og kabalkadas sa kay base sa taho og diin kini ang may kalabtunan usab. Sa upat kay mga barangay sa Llano del Sur nga nagka landslide under state of calamity na. Diin matod pa upat kay mga barangay sa lungsod sa Calanugas sa Llano del Sur ang gipailalom sa state of calamity gumikan sa flash flood o landslide sa nga magrabing dala gumikan sa grabing dalang kadaot. Kini may kalaptanan sa bagyong Inday sa ugayon man habagat nga sigun pas taho kagahapon. Sa report nga diin gipadangat gikan sa Office of the Civil Defense nga ang sanggunyang bayan sa Calanugas nagpasa na og resolution nga nagdeklarar sa state of calamity sa mga apektado nga mga barangay sa Ngerger, Mimbalawag, Inuma og Piksan gumikan sa grabing kadaot nga ilang naangkon gumikan sa kusog pag-ulan namugna og nakamugna og landslide og flash floods nitong Hulyo 10, 2026. Agi sa deklarasyon sa state of calamity diin mapapaspasan sa lokal nga kagamhanan ang emergency resources o pag-implementar sa pagtubag sa relief, recovery o rehabilitation aron nga protektahan ang kaluwasan o gayuhan sa mga apektadong komunidad. Nasuta nga ang klase sa tanang mga kanibing ang-ang o level sa pampubliko o pribadong eskwelahan sa nasangpit nga lungsod suspendido gikan Hulyo 12 padulong 16 gumikan sa grabing epekto sa bagyo. Manang mga kabagting og kabalkadas ang gipailalom sa state of calamity. Anya 5:56 na dinis tong pagpanaguban pumihapak na usab ngantos 20 katao ang natanang namatay samtang 16 katao usab ang namising sa pag-igo bagyong Inday sigun sa ulat sa gikan sa taho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ni anang Lunes. Sa report nga nadawat sa NDRRMC Executive Director Under Secretary nga si Harold Cabreros ang pinakataas nga ihap sa mga nangamatay gikan sa Sarangani kundiin na pulo ni ini gikan usab sa Malapatan. Nasa siyam katao ang angol duha ni ini gikan sa Baguio City samtang tagsa sa Torrijos, Marinduque, Jose Abad Santos, Davao Occidental o Malapatan, Sarangani. Upat ang nasamdan usab gikan sa Calanugas, Llano del Sur o Maguindanao del Norte. Ayon sinagi butsag usab nga kini ang sa pamayag sa NDRRMC nga padayon ang rescue operations sa 16 pa ka mga namising sa landslide o flash floods. Natala usab ang 146,000 ka pamilya, kinatibok ang 654,000 nga individual nga napiktuhan sa mga rehiyon nga naigo niining bagyong Inday o habagat. Samtang nilibok ang mga residente ang napiktuhan sa grabe usab nga pagbahag landslide gumikan sa kusog nga pagbundak sa ulan. 5:58 na kabagting og kabalkadas, mga kasayuran kadto dinis tong tulumanon o gadiin na gipaluyan usab kini sa maayong kabubuton. Nagpahimangno ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bonga Peninsula nga kung doon na may reklamo, suistyon, taho, mga namatikdan, ganin makatabang usab sa ilang paghatag serbisyo nga kaninyo, ay ipadangat na nga to sa ilang Facebook page sa NIA sa Bonga Peninsula. Diba ka i-email sa r9@nia.gov.ph, diba ka i-text or call 0985-824-4566. Mga kabagting o kabalkadas. Ayan, kay kinanglan na natong basahon ng inyo mga greetings sa pansadilipang resulta di ay is 958 ang resulta. Ay buntag di ay sa kugihan kayo ha. Duha na lang jud ka page ha, hindi na mo malibog. Duha na lang jud ka page sa Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Mo na lang ginainyo pangitaon kada buntag para di mo maglison. Panix mo siya mamunga, mamonita sa Sel Calderon Tilaon, may buntag ni mo di ha. O Dondon Tormis, Junjun, ay Junjun naman, Aljun na mo katkat, o gingin man Merly Templado, Jaime Tizon, Juni Cuba o Cuba day. Tata Judy Makalisang, Jingjing Heroyla diha sa Capitol Bazaar. O nagasalamat sa Bernaldo family diha o Gaviola daw o Garlarasan Alpantag ha, sa Kaulamansig Sultan Kudarat. O galakip na usaw ni John, siya ni Johnry Hulin. Kristan Wyatt o Mamonita Sasel Calderon na Tilaon na Oga ingon man Rex Ordinisa oga ingon man mana ang isa po dire kay si Nori Amor Prahes og si Janila Nietes kabagting og kabalkadas. Beno wa na mi igong oras pagpadayon pa dinhi sa to ang tulumanon og mapasalamaton kami sa kanunay gamikan sa mga kanunay yon po ninyo nga pagsunod sa atong programa lanog sa bagtingan og uban pa nga mga programa din sa kahanginan. Okay, pulong nga nagkanayon para nga natong tanan. The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Agos bagting, 16, Vanessa Cagas Tumakmol, dagang salamat og maayong buntag kanatong tanan. Oras, alas 6. 106.7 Radyo Magbating.
12: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
15: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
15: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold the handmaid of the Lord.
15: Be it done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh,
15: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
15: that we may be made worthy of the promises of Christ.
12: Let us pray.
15: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Saint Cecilia,
15: pray for us.
12: Saint John Baptist de la Salle,
15: pray for us.
12: Leave Jesus in our hearts forever.
15: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
16: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og printing services para sa inyong mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga sizes sama sa Panaflex nga hayag gaayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mugama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, flags, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana mahimutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Rádio Barbarim.
1: Hello sa say sa syete natong oras sa Kabag di Kabalkada. Kumusta ka mong tanan? Adlaw karon nga Martes sa Pizza 14 sa buwan na sa Hulyo tuig 2026. Paspas kayo ang adlaw Kabag di Kabalkada. Sinawat pa po doon sa no, nga paspas usab ang inyohang paglihok sa inyohang tagsa-tagsa kamaging buhaton matang adlaw. Aron usab Kabag di Kabalkada nga paspas usab nga mahuman kung unsa man ang tahas siya. Ngangay ninyong pagahumanon na sulod sa usa ka semana. Sa tanan niya mga sukin, di paminaw, kanunay, maing buntag sa tuang sekunday 4, kabarangay, dire sa syudad sa Pagadian. Paglabi na sa 26 ka mga kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Sa ato magkasikbit nga mga kalungsuran o probinsya usab nga nagpaminaw karong orasa sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan, maing buntag kaninyo. Labi na gayod sa tuwang mga mananagat sa kanunay, mga mag-uuma, ito gayong pasalamatan kanunay. Tungod kay pinagi sa lang pagpaningkamot, kitang tanan, aduna paghihapoy, bastante nga supplies pagkaon. Diba? Kaya kung galing, wala ito ang mga mananagat, wala nga ito mga mag-uuma, ulang taog mga supplies pagkaon, asa na tamangita, kabagtig, kabulkadas. No? Nakip na usab sa ito ang mga drivers karong mga orasa nga nagpaminaw. Nakamonitor sa 106.3 ang Bell FM. Or diba ka, nakamonitor mo sa DXBZ756 Radyo Bagting. Good morning! Amping sa pagmaniho, dili magpakusog sa pagpadagan, aron luwas mo nga makaabot sa iyong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Ilabi na sa mga dipasaruang sakyanan, hunahunaan ninyo nga sa kanunay, nga daghan mong kinabuhi nga gidala kabagtig kabalkadas. No? Dili lamang nga usa ka kinabuhi ang inyuhang nga gidala, kundili daghang kinabuhi ang naadya sa inyuhang nga nagsakay sa inyuhang gimanihong sakyanan. Mauna nga kinahanglan na nato nga hinumduman nga mag-amping sa pagmaniho kabagtig kabalkadas o dili magpaturatoy sa pagpadagan. Labi na sa tuang mga managmanihog mga single motor. Dili gayod mukawat o linya kabagtig kabalkadas. Ilabi na kinibitang sa may kurbadahon o likoon nga bahin. Kinigisagad mo'y madisgrasya. No? Ini ba nga blind curve kabagtig kabalkadas? Kawat kay abi og walay katagbo nya dunay katagbo didto lagi kang supalpal sa imong gikwan bagnos gyud imong resulta. O na kinahanglan gayod nga inyong buhaton na hinahinay sa basa kay kanunay maabot ra lagi mo sa inyong padulungan, no? Tuntaka kontra nang mag dali mo sa kanunay kabagtig kabalkadas duol pod mo sa kamatayon duol mo sa disgrasya. Disgrasya mo pananglitan na kung malandig sa balit ang balana na laing problema na usab sa inyuhang pamilya, di ba? Muna ang inyong hinumduman sa kanunay kabagtig kabalkadas. O sa tanan nga nagpaminaw mga estudyante, bangon na mo kasi mga late na puno niya mo sa inyong klase, no? Kasi mga late na puno niya mo pag-abos tulong ang inyuhang eskulahan, huwa na. Nagsirado na ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga kining gate bitaw. Okay, na-late na mo kabagtig kabalkadas. Ganong na-late man? Dugay kayo nakamata kay gasigilag cellphone dugay pong natulog. Ah, di ba? Orban ni sagad sakit sa mga estudyante kabagdig kabalkadas. Panahon sa ting klase kay pukawon pa sa maginikanan. Hoy, saman, miskulag ka dili. O man kayo plano sa imong kinabuhi. Suko pa hinuon. Di ba? Muna'y kinahanglan estudyante ganita. Kinahanglan taong matag sa iyo. Kinahanglan ganita nga mga estudyante mo'y maghikay kabagdig kabalkadas. Karong panahon na, swerte kayo oy, maginikanan mo'y magmatag sa iyo. Di ba? Pagmatag sa iyo ang maginikanan mo ay magdigamo. Karon lagi nga inigmata sa ilahang pinalangga ang estudyante kay mukaon maligo largo na dig eskwelahan. Ang pangutana karon kung nagtinarong mo pagiskwela pastilan, no? Muna pag tinarong magiskwela mga estudyante ha, dili kay kuan wala pa gani itong atunga sa kining tuig tuan na nakauyab na mo pastilan na. Anyway, alas 6:11 na tong oras. Alam sa inyo mga mahinungdan ang pabagting o di ba katuyuan, pwedeng ipadangat dire sa itong text line ang 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas siya. Atong usbon, 0938-2077-614. Mauna ito ang text line number. Alam sa inyo mga mahinungdan ang pabagting o di ba mga katuyuan nga pwede ninyong ipadangat, labi na kung ugaling, adun na mo'y mga pagpaklaro, kabagtig kabalkadas, no? Adun na mo'y mga gikalibganda na ng mga isyo, or di ba ka, unsa nga mga angay ninyong ipadangat, o sige, text lang ha, 0938-2077-614, kabagtig o kabalkadas, muna nga tuwa nga, text line, open na siya kanunay, alang niya ito, nga dunay mga reklamo, or di ba ka, adunay mga giingon ta kabagtig kabalkadas o mga pagpaklaro na nga buot na nyo nga itong hatagag pagtagan. Alas sa 6:13 na itong oras siya. Oy, karong adlawa, dunay pagsaka ha sa presyo sa produktong petrolyo. Basin unyag nakalimot mo, hinaot pa unta nga nakapatubil na mo. Kaya ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, no? Ang gasolina, posibleng dunay rollback, posible po nga dunay pagsaka. O, muna ang pagpaklaro sa DOE ha. Dayon katong diesel, linsaka yun in tawon, hasta ang kerosene. Pero good news, tungod kay sunod simana, matod pa sa Department of Energy, nga ilahan ng tangtangon ang increase bitaw nga katong by bracket, di ba? Bracket-bracket magod din nila ning 2.62 to 4.62 ganun-ganon sa next week giingon nga kunon ibalik na sa kanhing sa naandan bitaw kaniadto sa so, wala pa tong kagubot sa Strait of Hormuz kabagtig kabalkadas nga kon piso ragyod no kung dos ragyod dili para karon nga dos paingon sa 4 kay sagad matud pa sa mga gasoline station ang ilahang ipasaka no pag dunay increase kay katog yung dako di ba negosyante pa ka basta negosyante gani mangyayawat gina kun na may kuano gi bracket man dito gets dako di ba so moday na monitor sa Department of Energy nga human nga sa kuan ba sulod sa pila ka kining bulan nga ilahang nga dunay mga bracket sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sagad sa mga gasoline station, dari gayon mupili sa mga dagko nga increase. So muna nga ilahan ang tangtangon kabagtig kabalkadas o gibalik na sa kaniadtong naandan. Piso, dos, tres, kwatro, ana, ha? O muna na, karon matong pangadlawa ang katapusan. Nga doon ay kining bracket sa increase. Ato nang tanawon kung tinuod bagi ka na pong giluwatan no, sa tuang DOE Secretary. Nga si Sharon Garin kabagtig kabalkadas kay basig mausab na pud niya ni ang iyahang kuan ang iyahang desisyon sa kinabuhi no may na pud ay kulang ang atong supply mauni nga mora gihapon ipadayon ang atong bracket di ba mora ba ni usaha ilang rason anyway hinaut pa unta nga nakapatubil na mo gahapon pero komo ka patubil gahapon karon mo nagpatubil na laumi ninyo labi na kun diesel lang inyong gamit o laumi ninyo kabagtig kabalkadas nga ningsaka na gyud na ang presyo sa diesel karong adlawa, sugod ala size ang takna sa buntag. Una ha? O, importante nga nasayod mo, doon na may kasayuran nga doon na ipagsaka, no? Sa presyo sa produktong petrolyo karong adlawa. Alas 6:16 na itong oras. Bueno, ito ang hisgutanan karong buntag at kabagtig kabalkadas. Uy, nagpadayon, pamanggi hapon dahil ang kuan, no? Impeachment trial kang VP Sara. Oo. Sige. Ato lang ng kining tanawang pamina. Maniid lang kita kabagtig kabalkadas. Dili kita magkuan, oy. Dili kita magtawagan na. Dili kita mo focus anang impeachment kay kuan, oh. Daghan o mga abogado raba sa social media, no? Dili raba ta lawyer. Kasig masayo po niya ta dere. Muna nga, dili kita mo topic o impeachment ni VP Sara. Maniid na lang ta kung naunsay mga kasikas kabagtig kabalkadas ato ang ato na lang pabuton o unsay yung lintunganay niining tanan o oh, unsay lintunganay sa matawag ta kabagtig kabalkadas nga impeachment kang VP Sara ha kay dirita sa uban nga mga hilisgutanan sa tuang nasud o diba ka sa tuang kining probinsya kabagtig kabalkadas no kadaghag isyo nga ngay natong hatagan og pagtagad diri sa tua mo na nga dirita dapit dito sa kaulohan kay dito lagi Oh, ilahap po to dito kabagtig kabulkadas. Even though, doon natay kay Kuang yun, no? Ang ayan ta makisayod kabagtig kabulkadas, di ba? Ang ayan ta maki-update, pero kanunay naman ang update kay karon social media, na naman, naghanam mong makita, di ba? Labi na sa ito ang ito pong mga sagad sa mga mag-uuma. Dilipod kayo interesado sa ito ang mga impeachment, oy. No? Anong di man, mayroon kung dili kayo interesado sa impeachment. Tungod kay ang ilahang gusto nga mahitabo kabagtig kabulkadas, unsa man. Ang ilang gusto, mahatagan og kasulbaran, kinibitaw mga problema bag atong gatubang sa nasod. Oh, problema sa kining kamahal sa presyo sa mga palaliton, problema sa mga kakulangon sa mga social services, og uban pang mga panginahanglanon nga ilang gikinahanglan. Ang imbis mo ay tutukan na nabaling na ang atensyon tuwa na nakafocus sa uban nga mga isyu kabagtig kabulkadas. Anyway, nagahapong adlaw, doon natin nadawat nga gusto lang niya hatagan og pagpaklaro kabagtig kabulkadas. No, good morning diay, diya sa may good morning ni Sir Oming Kalo, diya sa Tubod Lakewood, Zamboanga del Sur. Sir, namino, pakakaroon, sir. Una, nabantayan ako ang imuhang message, sir, kay kagahapon na yun, paghuman ako og kining program. Anyway, kagahapon kabagtig kabulkadas, gusto lang ni Sir Oming, no, nga mahatagan og pagpaklaro kabagtig kabulkadas. Kabahin bitaw na ining yakap program, no, nga programa sa PhilHealth, no, kini ang kanunay man nato ning gihibalik-balik nga kini bitong pagpaklaro, pagpasabot, pag-agni sa kadaghanan nga kinahanglan nga magpamiyembro na sa yakap program kabagtig kabulkadas sa dipasatuang PhilHealth, no. Ang atoang PhilHealth, adunay mga accredited nga mga balay tambalanan o lakip na usap accredited nga mga pharmacies. Aron na nga diin kini makakuha og libreng tambal kabagtig kabulkadas. Pero ang pagpaklaro ni Sir Kalo, nga no, matod pa ni Sir Kalo kabagtig kabulkadas. Good morning ni muda Sir Oming sa Tubod Lakewood. Matod pa niya, Sir, good DM. Nalang ko'y pangutana bahin sa yakap program na nakadungog ko nga ma-hospital ka na ay tambal ihatag tinuod ba kini? So far, sir, ang kining yakap program sa PhilHealth, no, usa ni siya ka katunay siyang kuan ba sa una, katunay programa sa una sa e-consulta, di ba? Naka-remember mo katong e-consulta sa una sa kining program sa PhilHealth, mao ni ang gihulip ang kining yakap program. Dili ni bisan pa og wala ka na hospital, kana lang bitong magpa-check up ka. Magpa-check up ka, sir. Pwede ka nga maka-avail ni ining libreng tambal ilalom sa yakap program sa PhilHealth. Kana kuno galing nakapamiyembro na ka, di ba? Dunay mga accredited nga mga kining health centers, no? Kini bitaw nga mga diagnostic centers or unsa pa na diana nga mga basa mga health facilities. Tanawa sa inyong lungsod, no, diya sa Tigbaw, sa Lakewood, kuno galing, duna bay mga accredited diya sa yakap, no? Labi na nang dunay mga uban kay mga lain clinic, dunay mga ingon ana nga member usab sa yakap. Oo. Basta kay mga health kining health facilities, no? Ang matawag ta niini, pwede mo nga magpamiyembro sa PhilHealth, no, sa ilalom sa yakap program. Mabitaw na nga kanunay nag-awhag ang atoang kining mga opisyalis sa PhilHealth, gani adunay mga karavan nga ginapahigayon every now and then, kun adunay mga jobs fair nga ginapahigayon, duna usab ang PhilHealth aron lagi nga sa tumong og tinguha nga ang tanan nga mga katawhan, no, ang tanang Pilipino is mamiyembro or makapamiyembro sa yakap program ilalom sa PhilHealth, no? Unsa bay nakanindot ini nga programa? Ato lang mo hatagan og background, labi na natong mga wala pa kay kasayuran, wala pa kinakasabot bahin ining PhilHealth. Basin mo ingon mo nga basin pakulo ora na gumikan kay money mo tumaw na. Ang PhilHealth kabagtig kabulkadas, no? Nagtanyag og kinibitawng dunay ni siya ilalom sa yakap. Dunay mga privileges nga pwede nimo nga ma-avail, no? Dunay mga laboratory nga cover sa yakap kabagtig kabulkadas nga pwede ka kuha og tambal kun asa nga kini nga bisan asa nga mga accredited nga mga pharmacies, okay? Pero dili pud ka makakuha o gata, dili ka matagaan og tambal, basta wala kay resita ka magtigibalkadas, no? Gikan sa doktor. So mana nga kining kinahanglan yun, mahinungdan nun, nga doon na yun mo'y designate, doon na yun mo'y napili nga mga health facility nga kuno galing, doon na mo'y gipamati sa inyong lawas, magpa-check up mo, ilabi na nato nga doon na mga maintenance, no? Pwede kayo mong mukuha og tambal, mga kabagtig, mga kabalgadas. Anytime, anywhere, pwede mo makakuha og tambal. Basta kay member mo sa yakap, ha? Pero kung in terms of asa mo dapat makapacheck up, dito na po mo makapacheck up kung asa mo nga hospital or kining nga clinic nga nagpa-member. Kinilay, klaruho na to. Kidaghan ang mga katawhan nga naglibog. Gusto nga magpa kining check up sa lain nga health facility pero wala gihatgit natugutan tungod kay nganuman. Dili kini dito miyembro sa ilaha o wala kini sila nagpa-register sa nasangpit nga balay tambalanan. So muna nga labing mahinungdanon nga before mo nga magpa-miyembro sa fel sa yakap no ilalom sa PhilHealth inyuha da ang kining hunahunaon sa makadagang higayon kuno sa bang mga balay tambalanan, hospital or di ba kaha kining health facilities ang dunay nindot nga mga services. Okay? Kay ang diri sa Pagadian City, Zamboanga del Sur Medical Center, ang Mindero Hospital, lakip na usab ang kining sa Kabahog, no? Unsa pa ba? Ya apil ba ang yakap ang Hofilinia? Dili ko sure ha, pero mahibawan ra na ninyo nga kutob sa mga balay tambalanan nga kining accredited sa PhilHealth. Aduna sila'y signage, no? Nga yakap, okay? PhilHealth, pareha diri sa Pagadian City Pharmacy, no? So, kung asa mo dapat nakapamember, no? Nga kinibitawng balay tambalanan, dito ragid mo pwede nga makapacheck up sulod sa sakatuig. Paglabay sa sakatuig, pwede na pud mo nga mubalhin og lain nga balay tambalanan, mga kabagtig, mga kabalkadas. Pero sa kunang gikaingon, ang tambal nga libre ninyo nga makuha bisan asa nga mga pharmacies basta kay accredited sa yakap PhilHealth, no? So mao na iya kining atong hatagag pagpaklaro. Pero ha, dili mo makakuha pwede og tambal kung walay resita gikan sa doktor. So ang resita gikan sa doktor electronic na. Dili mo makapamutbot usab. Nganuman, tungod kay hatagan mo og resita sa doktor, automatic po na nga musulod sa system sa mga pharmacies, no? Isip ilahang pagpamatuod nga ning adto gid mog doktor, ha? Kay dunay uban manggod nga nagpa-check up karon, di ba? Dunay maintenance. Dayon pagkahuman, pagkasunod na pod kay mukuha balik og tambal. Dunay may pipilagod nga dunay mga kining instances, dunay mga mga sakit. Nga dili pwede nga kanunay lang kabitaw nga mukuha og tambal nga unsay imong naandan. Gumikan kay posible manggod nga ang imong sakit kay ning lurang na, no naulian na, o di ba kaha, ning upgrade ba ka imong sakit. So muna nga mahinungdanon kay kabagtig kabalkadas, kapuingon gani ang doktor ninyo nga, oy kinahanglan nga 15, 14 days or sa kining 1 month, doon na tayo follow-up check-up. Okay? So mahinungdanon gayod nga doon ay follow-up check-up inyong tumanon. Gano'n man. Aron ma-monitor kung ang inyong sakit naulian ba o ni grabe, di ba? Kay for example, og naulian, for maintenance na lang, so lower nga dosage na po ihatag i-resita sa doktor, di ba? Kung ugaling ning lala ang inyong sakit, so doon na po'y maduga nga dosage or tambal nga ihatag i-resita sa doktor, di ba? So muna nga, labing mahinungdanon nga musunod ta kung si tambag sa mga doktor. Follow-up check-up, kasagad rabag yun sa mga Pinoy, kung ignore follow-up check-up, pagpaminaw gay nila, pagpamati nga okay na, wala sila ipamati sa kalawasan, di na mubalik sa doktor. Di ba? Ayan na mubalik sa doktor kung kanusa, doon na po ilaing balatian nga gihambin. So ang nahitabo, imbis ang sakit maulian, ning lala na hinoon, o nakakuha pa hinoon, o kining na naka, doon na pa hinoon ilaing nga sakit, nga nitakboy ni mo. Di ba? Muna yung sakit sa Pinoy, kabagtig kabalkadas. Muna ang kung ugaling gusto mo kaayuhan sa inyong balatian, sunda ang mga tambag sa doktor. Labi na karon nga dunay libre nga tambal nga gihatag ang gobyerno kining yakap. Oh, daghag mga tambal nga gihatag. Pero klaro, ato lang klarohon ha, nga kining tambal nga gihatag sa kining gobyerno, libre niyo makuha. Dili ni mga branded, katong mga sakit ninyo nga mga branded ang tambal na kainyo ha ginanggalastuhan, no? Kay dili branded ang tambal. Muna ang patong klarohon. Kay nangutana tan ini sa kining kuan taga PhilHealth, no? Labi na ni kining sa tuang pipila ka mga opisyalis kung how about branded imong tambal? Matud pa, generic ra gid lang tambal pero same ra gihapon og kiniipekto, no? So muna kabagtig kay balkadas. Alas 6:28 na sa pagbalik dugang pang lisgutanan sa tong tulumanon ang bagtingan sa katawhan.
2: Laban sa katawhan mo David sa kamag-uuran pagtingan sa katawhan.
3: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
0: 106.0
2: Radio. Laban sa katawhan mo David sa kamag-uuran pagtingan sa katawhan.
0: 106.0
2: Laban sa katawhan mo David sa kamag-uuran pagtingan sa katawhan.
1: Alas 6:31 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada. Sa balik na dinis ang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan na isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Hala sige, ang ato ang tulumanon sa kanunay Kabagdig Kabalkada sa inabagan na kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olobancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Vivina Bancuro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao kana ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, Kabagting Kabalkadas, ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kadayon usab nga ningabag sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya itong makabayinan nga nagpangidaron o 24 nga doon sa 43 anyos yung gusto nga matrabaho sa gawas sa nasod. Isip mga domestic helper Kabagting Kabalkadas, pwede mo nga mo apply pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang ilang buhatan sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Ayaw ka balaka, gumikan kay nagatanyag sila og libre nga kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, ingon man, na libre nga pagkuha og passport og libre nga medikal. O galabaw sa tanan, Kabagting Kabalkadas. Wala na gayod ka mo yung hunahunaon pa, no? Alang kini sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Kuwait, Qatar o ingon man sa Saudi Arabia. Usay na paglangan, alang sa inyohang pagtrabaho sa gawas sa nasod, diri na Kabagting Kabalkadas, apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation tungod kay lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Alas 6:33 na tong oras, ingon man ing abag sa tuwang tulumanon sa kanunay, usab, mao ang Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Ginahimutang sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong gitanya, kasama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, o BAELS. Ang Iliana Bayview College,

Kabag di Kabalgada, sa Dusang Pasalmatan, na ang lain pangyabag sa Tundulmanon, maukining Pagadian Junior College Incorporated. Padayon kini na pahibalo sa publiko nga sila ang nagpadayon sa pagdawat o enrollees alang sa mga ALS student or katong alternative learning student ng mga ginaingabot mo eskwila. No? Libre school uniform o libre nga tuition fee. O ingon man, kabag di Kabalgada, sa alang natong mga grade 7 students, maginikan nga nagpaminaw karon nga dunay estudyante sa Pagadian Junior College Incorporated. Pahimusli ang gitanya ganiini nga ESC Scholar. Tungod kay dunay sila ay ESC Scholar kabag di Kabalkadas nga slot nga karon na day og night classes. Bisitahan lamang ang Pagadian Junior College Incorporated nga nahimutang sa may Balangasan, ibabaw gamay sa Iliana Bibio College o gabo sa Mormon's Church. Alas 6:35 na itong oras, ang National Irrigation Administration kuniya. Padayon na sab kini nga nangyabag sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Pwede mo nga mupadangat sa inyo ang mga pangutana o dabaka reklamo sa lang cellphone number nga 0985-824-4566. No, 0985-824-4566. Or dabaka bisitaha ilahang buhatan mismo na himutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian. Alas 6:36 datong oras sa Kabagtig Kabalkadas, no, parayin ta sa tuwang hilasgutanan karong buntaga pa sa dili pa dunay mga pangutana usab ato ang mga text sa tuwang kining sayran atong basahon pipila sa tuwang mga listeners karong buntaga. Good morning sa tanan, matod pa kay masulbad unta ang kamahal sa abono sir, pait kayo ang mag-uuma. O kinig yun. Usa ang kining apektado karong mga panahon na kabag di Kabalkadas ang ato mga mag-uuma in terms of kinibitong fertilizers, in terms of mga pesticides, di ba? Kini ang wala nakita sa tuang gobyerno kaayo. Ngano may ngumantag wala nakita kabag di Kabalkadas? Tangad kay kung ugaling, aduna pa'y saktong programa ang atuang gobyerno, bahin bitaw sa agrikultura, paghahatag bitaw kining hinabang sa itong mga mag-uuma, dili na unta mag-iliid sa kamahal sa presyo sa pesticides o gingon man na fertilizers ang atuang mga mag-uuma. Swerte itong mga miyembro sa kining kuan, kining bitawng programa sa PCE, no? Kanaingon ana, katubitaw ang mga dagkong asosasyon nga kanunay ang hihagihatagag hinabang sa gobyerno. Pero paon sa itong mga walay asosasyon nga dili miyembro sa asosasyon, di ba? Kini bang inani nga pamaagi bitaw? Bumbot unang-unaon kabag di Kabalkadas, no? Ang gobyerno, mangitag pamaagi nga kanabang adunay suppliers o gabuno ang nasod nga dili kayo tantong mahal. Kanabang hatagan o competitors ning mga na maligyag abuno kabag di Kabalkadas aron nga mubarato ni jutay ning abu presyo sa abuno ingon man sa mga pestisidyo, no? Nagboto na unaon tagpila na rong abuno na nasa 2,000 kapin kung wata masayo, di ba? Ang uban kay almost na kining na pa sa 2,000, depende sa kung aha kadapit mo palit. So inani ka mahal kabag di Kabalkadas, unya lagi ang pangutana, inana ka mahal ang presyo sa abuno. Ang iniog kining sangge or di ba ka iniog pangani, kumusta ang kining kumprada sa tuang kining mga produkto? Pagkang baratuha, halos pangayoon ang presyo. Muna, sagad karon kabag di Kabalkada sa mga mag-uuma, imbes nga ipalit o gabuno, ipalit na lang og bugas. Oy, ano man? Kay kung sa bugas, sure pang adun na kay makaon. Kung na imong ikumparar, kung mapalit ka gabuno, kabag di Kabalkada, nga iniog kining makasangge imantod ka o makaani, pero ang resulta karon mga panahon na pagkapong baratuha o kining kumprada, di ba? So muna nga mas piliyo na lamang sa mga mag-uuma nga uban nga unsuman, ibaligya ang ilahang mga gitikad nga kaumahan, di ba? Kay wala namang good. Lugi na kayo kabag di Kabalkadas, ning gasto pa ka sa imuhang kining pagpatanom or pagpamugas, ning sweldo pa ka sa imuhang kining pag-atiman, di ba, sa imong kaumahan. Dayon pagkahuman, nagasto pa kag abuno o kining mga pesticides, kaya kung wala pesticides, ang imuhang pananom, wala pod, lugi pod kayo. Plus ang imong kahago pa kabag di Kabalkadas, di ba? Naunya pagkahuman, pag-abot sa kining harvest season, pagkarang baratuha, muna'y giingon nga usahay po, di na itong ma-question ng atong mga mag-uuma, kung nga no, nga ang ilahang mga gitika dihang napita is ilahan na lamang ipangbaligya, no? Kaya tungod, wala kayo nahatagan o pagtagad sa itong gobyerno. Sige lang panghinambog ang Department of Agriculture nga doon na may daghang programa gihatag sa mga mag-uuma. Ang pangutana, tanan ba nga mga mag-uuma?

0: umang gihatagan ninyo og kining hinabang, di ba dili? Tungod kay ang hinabang gihatag ninyo ditura sa mga adunay asosasyon, ang walay mga asosasyon nga mga mag-uuma, wapod nyo tabangi man. Mao nay nakabahong nga kining kwan dana. Nakabahong kining kwano basa kay baho. Di ba? Sanya na ba? Kung hinabang manggaling, pagangalan nga okay, hatag ang hinabang ang gobyerno, i-equal tanan kung tagaan. Kung inyong gi-prioridad og hatag tong mga adunay mga asosasyon, then hatagi po tong kining mga mag-uuma nga walay asosasyon, di ba? Kay dili lang baya ang mga mag-uuma nga naay asosasyon ang nagkuan, nagbaligya sa ilahang mga abot sa kumahan. Apil baya po ng mga walay asosasyon, di ba? Kung muna'y wala nakita sa gobyerno, kabagtig, kabalkadas, no? Muna, digig ko, umubilib kayo ni Usay, maingon ang Department of Agriculture nga, daghan kayo miyaw kuan, mga programa, nga gigas at gihatas sa mga mag-uuma, ang pangutana, kung daghan mo galing, anong daghan nagbagulbol?
1: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
0: Alas 6:41 na itong oras, kabagtig, kabalkadas, diri paghihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan, samtang sa pikas sa bahin sa tuwang lisgutanan, unsa po din siya. Oh, good morning, mangutana lang ko, pwede ba saan niya siya? Good morning, mangutana lang ko, pwede ba makuha ang ATM sa papa nga wala gitarong ang kwarta kay sigilag hubog din wala na katarong eskwela ang wala na tarong nga ang eskwelahan og bayad din ako ang working ako nagworking na lang bisag 4 piece. Oy. Nganong ingon ani naman pud ni mga moy magini kanan. Ang 4 piece dili na para sa inyo, para na sa inyo mga anak oy. Mo na giingon, mo ni sakit na pala gihapon na ingon ini nga matang sa ginikanan. Nga magsigilag hubog-hubog ang papa pagkahuman kay dunay mga balerinon sa eskwelahan kay di na makahatag, di na mabayaran og tarong. O 4 piece daw siya, nagworking na lang gidintawan. O kung sakto na kagpangidaron, no? Pwede man mo na idool dito sa kuan. Pwede mo na idool dito sa kining MSWDO. O pwede mo na i-report imong amahan aron nga makuha na ang kining ATM ug mapunta sa imuha. Ang pangutan na lagi kung ihatag po si imong amahan. O. Di ba? Pangutana kung ihatag po si mong amahan. Yung dili ihatag, pastilan. O. Oh. Mone, kabagdig, kabalkadas, no? Problema sa 4 pesos na pagkaro. Rabi na ako, wala na ni problema yung ini. Naday, gihapon eh. O, kining kuan, mga personnel sa kining CSWDO or di ba kaha, MSWDO. O. Oh. Hala, monitora na mga kining parent leader. O, monitora na ang inyong mga miyembro. Doon na basin niya o ausamos na niya. Doon na may mga miyembro nga mga amahan nga kining ilahang anak nga nag-eskwila. Wala na katarong o bayad sa tulunghaan. Imbis ang 4 piece para sa pag-eskwila. Gihubog-hubog na hinoon sa ginikanan. O, inahanglan, monitora ninyo ne. Muna giingon, nga sige lang mong panghayog, hinabang sa gobyerno, di ba? Sa higayon, nga mahatagan na mong hinabang sa gobyerno, nga imbes dunay nga angayan nga dapatan ni ana, di ninyo ihatag, di ninyo idapat, kay sige lang ihubog-hubog.
1: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
0: Kung magbisyo man galing ta, kabagdig kabalkadas, paningkamot na lang mo ay nga kanang inyohang bisyo makuan, kanabang masustiner, di ba? Ayaw mo, ayaw niyo kining gamita ang hinabang sa gobyerno nga mao'y i-supply aron sa inyong alang sa inyong bisyo. Oh, swerte na gani kayo mo kay doon na naka-avail mo sa kuan, no? Natagaan mo o kahigayunan nga matabangan mo sa gobyerno, din ang gobyerno kay naluoy ninyo, labi na daghan mo anak aron nga makahuman o iskwila ang inyong mga anak. Pero ang resulta, kabagdig kabalkadas, kay imbis para sa anak, para silang pagtungha, wala nang nagamit o sakto, di ba? So muna yung usahay ang kuan ba, subong palandungon, kabagdig kabalkadas. Sa imong pangutana, kung pwede ba makuha ang ATM, gikan sa imong papa, ala sige, kung kana, kung galing, ihatag man sa imong amahan. Pero kung dili ihatag sa imong amahan, ala sige, adto sa MSWDO, o adto dito, isumbong ina nga ma'am or sir, bahala o ma... Kwan, bahala og matanggal ka sa 4 piece, di ba? Tutan, nag-working na man kaka. Oh, nag-working man kaka, so, ala. Kaya kung inana, mentag, kung nag-working ka, muna, nigara, guro imong papa, og hubog-hubog, kaya abi, ang working sa ko anak, muna yung mabayad sa eskwilahan. Oh, di ba? Mamanay uban nga mentalidad ko sa amahan, kabagdig kabalkadas. 4-piece ka nga beneficiary, nag-working ka, huwag inailintungan na. Anyway, kapag di kabalgada sa alas 6:44 na itong oras, o samtang laing resgutanan itong karong buntaga, nadiris ito ang pagpanag-uban, kung diin na kapag di kabalgadas, no, subong palandungon ba, tungod ka dunay, kining, kuan ba, musa mo na nausa ba hitabua karon ba nga ang ato ang mga pulis no nga diin sila ang ato ang gisaligan no matud pa dili tanan pero madalahig lagi po ng uban konyo kanam naman kapag di kabalkadas dili lang kay kausak nadakpan ning nga pulis nga kinibitong sige bagpayhot og smuggled nga sigarilyo. Karong nga kag ani atong nakalabay adlaw murag atong pizza 12, no? Oh. Alas 12 Domingo. Nadakpan na pod og balik ang pulis kaniadto nga nadakpan pod sa smuggled nga sigarilyo, di ba? So, sa ba ni si sir, dunay kapit? Nganong nga pirmi maning dunay kuan kining katulo na ni nadakpan ning pulisa kabag ti kabalkadas, no? Katulo na ni nadakpan ning pulis nga nagpayuhot og smuggled nga sigarilyo. Mao sigurong dili mahurot og sigarilyo, smuggled nga sigarilyo diri sa tua. Kibasin og siya moy nagsupply niini. Pistilan. Oo. So magabag di kabalkadas, no? Ang kini nga pulis unang nadakpan dito sa Miss Oak, wa ko masayop. Ikaduhang nadakpan sa Buangga Sibugay. Ikatulong nadakpan diri na gyud sa Pagadian. Oh. Usa ni siya ka police major kabag ti kabalkadas nga nakuhaan og 1.2 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo. Murag lami masiguro ni ipasuyop kanita na ni sir ning sigarilyo ha. Sa ikatulo ka higayon, no? Nga sige lang kakuan, dinagkong kantidad ra bagyod ang makuha aning pulisa, di ba? Muna giingon ba mga sir, mga ma'am? Oh. Intawon ang pingi ang inyuhang nga kining kuan oy, ang pingi ang inyuhang dungog. Oh. Di ba? Ayaw intawon na kuan ni buling-buling ni ang inyong dungog. Ayaw intawon na giingon tao ga kamura poy magtudlo kun ngano nga dili mo respetuhon sa mga katawhan. Oo. Samot na nga police major. Oh. Giingon kabag di kabalkadas kinigid nga pulis, no? Kini nga pulis kabag di kabalkadas, kuan magunin siya? Katulo na gini siya nga nadakpan. Oh, ha? So, atong una, kay kuan magunin, murag bilabol magunin iyang ang kaso ni ning smuggled yung sigarilyo. Siyempre, paldong-paldo na punin sa sir kay mayla, may taog sa matag transact sa smuggled yung sigarilyo kay madakpan. Talagsa ramang po madakpan. Di ba? So, for example, sa usa ka tuig, magkuan, magpayuhot si Sir og smuggled, makapaloso si Sir og smuggled nga sigarilyo kadili lang kay kapulo. Unya kasara siya sa dakpan. So pagan nakuha og paldo si Sir, di ba? So kini kabag ti kabalkadas, no? Ang napakdang sa illegal nga binuhatan sa usa ka opisyal sa Philippine National Police nga destino dito sa Campo Crame. Human na nabisto nga dunay kargang smuggled nga sigarilyo nga mubalor sa 1.2 million pesos diyang nisulay kini paglabang diri sa may Tiguma checkpoint kabagtig kabalkadas, no? Ang nadakpan nga pulis kaning hepe sa municipal station diri sa Zamboanga del Sur o gabasi sa datos nadakpan na sab kini ha sa silingang probinsya nga gumikan lagi ni ining kaso kabagtig kabalkadas nga pagpayuhot gihapon sa smuggled nga sigarilyo. Kalami gayod ni Sir Pictusan, di ba? Sa mga ni kabagtig kabalkadas, muna akong giingon ba nga mao ni nga usahay mugara ni nga dili mawala ni nga tong problema sa smuggled nga sigarilyo uban pa nga mga illegal nga negosyo or illegal nga mga unsa nga mga matang sa illegal gumikan kaya dunay pulis or opisyal sa pulis nga maoy nag-ulo-ulo.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pag-ibar sa katawhan.
0: Diba? So, Maone, Maone, may ingon nga, hinoon ang awag sa tuang kapulisan no, sa kining tigpamaba sa PRO9 nga pinaagi ni Ma'am Chang, ayaw ninyo itanan. Oh, matod pa niya, ayaw ninyo itanan nga ang pulis mga dautan, ang pulis mga kining violators, dili man tanan, di ba? Wala man gitanan, pero ang pangutana, madalahig kabagtig kabalkadas, di ba? Dili ba makahatag og dakong kaulawon ang gibuhat sa inyohang kaubanan samot na nga usa ka adunay ranggo diya sa inyohang hanay?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: So kini kabagtig kabalkadas, no? Giingon nga doon na nagayoy gipagawas. Doon na nagipagawas kabagtig kabalkadas nga tinud-on na sa pagpasakag kaso kining nasangpit nga police major. Oo. Naliman ka katulo, di ba? Muna igingon ba floating mo ni siya kay una niya naka-floating kaduha. Ana, no? Naka-floating ni si sir, naglutaw-lutaw, marat naglutaw-lutaw sa panganod. So moguro na nga nagpadayon siya sa iyang negosyo nga smuggled nga sigarilyo tungod kay lagi wala na siguro siya madawat kada bulan. Oh. So inana ba? Pila ka tuig giskwilahan, di ba? Ni pailalong pag-training ang resulta kabagtig kabalkadas mugambol kag illegal, hinuon lagi po, di na to ma-question kay doon na gid po iuban ng mga pulis nga napuno sa utang.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Dili man ingon nga kitang tanan halos doon na may utang, di ba? Gamay ra gyud kayo ang walay utang karong mga panahuna. Oh, di ba? Gamay ra gyud kayo ang walay utang, halos doon na gyud utang kabagtig kabalkadas. Pero lahi tong utang nga dinagko, di ba? So mo na giingon nato ba, no? Nga kun ugaling aduna pa lang gulo tay mga kanang bitawng katagbawan, oh? Di na siguro ta moabot pa sa punto nga magpayot og illegal mga illegal oy. Kay kina kita magung mga Pilipino, kitang mga katawhan mosugot ang sa dili, wala gyud katagbawan, di ba? Walay katagbawan baski nanana nang butanga pag unsay bag-o gustog naa. Oh, di ba? Basin og nanay kining unsay napundar, gusto pag yod kabuton ang langit. So kadili man makabot ang langit, hala sige musulod na lang sa mga illegal. Mao ni mahitabo kabagtig kabalkadas, no? Una nga ang atuang kapulisan, no? Manghinaot ta nga malimpyuhan na ni ilahang inkinibitong inani nga klase basa kining matang sa pulis. Oh. Sa mga good pod ang atuang regional director murag mahadlok magmedia. Dili magpa-interview. Ang ato apong PD, otro pod. Oh, nga naman. Ang atong PD, interview ha. Diba, kinahanglan pa ka muagi sa kining iyahang information officer. IO sa probinsya, imuhang interview ho, usahay po, di kahatag, di likahatag, usaktong tubag. Diba? Sumuna, kabagtig kabalkadas, nakay kining pangutana, nga gusto ni mong ipangutana, direct dito sa kining provincial director, dili ni mo mapapangutana tungod kay kinahanglan pa man kamuagi sa kining IO kay mao man ang ilahang kining protocol, di ba? Unya pagkahuman kun imong ipangutana sa IO dili pud makahatag og konkreto nga tubag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Mao na kabagtig kabalkadas nga kining ato man ang girespeto ang sa ilahang mga protocol diha sa kuan atong kapulisan ato ba friends man nato. Pero kanabang doon ay mga isyo kabagtig kabalkadas, no? Aduna ay mga isyo nga ngayon untang kung kisay mo tubag, no? Mo na giingon nga kining mao yatong patubagon, di ba? Kay dili sa tanang higayon nga ato ang kining mga tigpamaba makahatag og konkreto nga tubag kabagtig kabalkadas, no? Unya ingon ani ato ang balik ta sa regional director. Oh. Regional director. Saro dili imo ra gihapon magpakabuta bungol ra gihapon kaniini. Oh. Di ba? Naka-remember ra ba ko ni adtong nakalabayng tuig katong kinsa patoy na kuan kining regional director sa PRO 9 during nag-guest kini sa kapihan sa Region 9. Ni action ang taghangyo si kuan si kining si director nga dili lang hisgutan ang bahin ni ining pulisang nadakpan, pero wa gyud siya nakapanagang sa dihang dunay isa ka media nga nangutana gyud bahin ni ining pulisa. Noo, moingon lang moingon permi og isolated case lamang, isolated case ka ha, o basin dunay mga pulis nga gitabunan ra gihapon, di ba? Gitapinan ra gihapon kabag tigabulkadas. Kay dili gusto nga ang pagsalig sa katawhan mawala.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtinar sa katawhan.
0: Unsa kay action ani sa Napolcom? Ato ang gitrawagan og gasulay si kining attorney Abad Kabagdi Kabalkadas, ang regional director sa Napolcom. Wa mangguta na ka nakalimot magukuan ni sir og remind kag hapon, no? Ato sa siyang interviewhon bahin bitaw ni ining pulis Kabagdi Kabalkadas nga katulo na nga nadakpan. Oo. Pero wala man good nakatubag. Good morning ni Napolcom Regional Director Attorney Pablito Abad. Oo. Wala man good nakatubag si sir. Basin busy pud to, no? So ato na pangutan-on kung kumustahon kung unsay kaso nga tubangon ni ini nga katulo na manindakpan Kabagdi Kabalkadas, no? Katulo na ni nadakpan nga nakahatag bag makaingon tag dakong kaulawon sa Hinoon kung kana kon maulaw pod. Hindi pod maulaw. So wala gihapon Kabagdi Kabalkadas, oy. Diba? So muna itong awhag sa itong kapulisan, no? Gihaguan ninyo na ang inyohang pag-eskwela, ningagi mo og training, di ba? Inyohang ipaningkamutan nga makasulod mo ang posisyon. Muna ang pingin ninyo, no? Ang pingin ninyo, ayaw ninyo, kana bitaw nga saguli ba og mga dili maayong mga binuhatan kay ang pagsalig manggod, once manggod nga ang pagsalig sa katawhan maguba, dinagid mo kasaligan, di ba? Madalahig manggod katong mga taro nga pulis, no? Madalahig in taon Kabagdi Kabalkadas. Muna nga kung ugaling doon na mo'y plano nga magbinulakbol, no? Wala kung ugaling dili na mo happy sa inyohang trabaho. Paminaw ninyo kay dili gyud ego ang inyong sweldo kada bulan. Dayon pag early retirement mo oy. Muna tambag na ko ninyo. Pag early retirement mo, dayon pagkahuman, bahala og human sa inyong pagretiro, diha na mo magpayuhot og mga illegal. Kaya aron dili madalahig ng mga kuan kining anyong hutong, di ba? Kay luoy pud ba kato mga pulis nga nagtinarong nga madalahig Kabagdi Kabalkadas, kaluoy pud in taon ang inyong mga kauban, dili kay inyong kaugalingon lang inyong siguroon. Oh, tudig yun ugaling ninyo mapugngan nga magpayuhot mog illegal. Pero naunaan ninyo, dilis ta nang higayon, mahimo mong gawas nun sa illegal. Kaya maabot gyud ang panahon nga itugyan mo Kabagdi Kabalkadas, madakpan ra gyud mo. Ha? Anyway, wala ko igong oras Kabagdi Kabalkadas. Salamat kasi ang pagpakiguban ka na ko. Oy. Good morning sa inyo ha. Good morning ni kining Mother Ading Tura. Good morning. I-mention ako isog taga-asa na para ma-address dayon sa CityLink o parent leader. Katumbahin sa kitong four-piece. Taga-asa man ka, sir, nga nag-text. Basta mo ba? Sa Stranger Heart by, good morning. Ilahapon na, muna ilang kalipay. Anyway, kay kana daw nga matang kanimong gisulte, kay kuan daw na siya, kining pang paligon sa ilahang mga tuhod, samtang sila naa sa duty. Bitaw oy, salamat kay Kabagdi Kabalkadas sa iyong pagpaminaw. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Dari paghihapon sa pagpanaguban ang bagtingas sa katawhan ng buntag alas sa 6:58 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtinar sa katawhan.
2: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. na po. Saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Are you planning
9: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagbanyag usab delivery service para sa mga customers. Usab inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 14 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, child development workers sa probinsya nakadawat na sa ilahang tinuig nga insentibo.
4: LGU Kumalarang Covered Pickleball Court agiablihan na wellness break sa mga empleyado sa lungsod Gipatuman.
1: 70 ka mga estudyante sa Dina Zamboanga del Sur nakabenepisyo sa humanitarian feeding program.
4: Sa uluhan sa balitang lokal, regional welder patay sa pagpamusil sa Tagum City. Suspect nadakpan pipila ka oras human sa insidente.
1: Security guard arestado human mapusilan ang lalaki nga gingong nangawat og krudo sa Iligan City.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, nasudnong kapulisan mutabang sa pagpatuman og pagpaligon sa mga active shooter drill sa mga eskwelahan.
1: Cross-examination sa ikaduhang saksi sa prosekusyon magpadayon karong adlaw Hulyo 14.
4: Sa uluhan sa balitang international, death toll sa Venezuela twin quake niabot na sa halos 4.5 kalibo.
1: South Korea nangayo og tabang sa North Korea kalabot sa nawala nining Coast Guard.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, PBBM gisusi ang rehabilitasyon sa Navotas Fishport Complex.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala dili mapulaan sa pagrepresentar sa Pilipinas sa mga international tournament.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, bagong pagtuon, posibleng makapauswag sa paggamit sa AI alang sa pag-analisar sa cardiac MRI.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, Northwest Orient Airlines Flight 1-11 nahagsa sa kadagatan sa Pilipinas. 57 kasakay, milagrong naluwas, suwad karong adlaw.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Taylor Swift nagbayad og halos 10 million pesos alang sa permit silang kasal sa New York.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Parting Parting Balita Balita.
5: Sa 76 na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC BBC Parting Parting Balita Balita.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Malampusong gipahigayon kagahapong adlaw sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWD o Zamboanga del Sur ang release of annual incentives for child development workers sa PGC Gym dao Pagadian City. Nasairan nga liboan ka child development workers nga nagikan sa siyudad og nagkalain-laing lungsod sa probinsya ang nidawat sa ilahang tinuig nga insentibo isip pag-ila sa ilang pag-alagad og pagbalambo sa kaayuhan sa mga kabatanunan. O sa kinikapamaagi sa kagamhanang probinsyal, agig pagpasalamat o paghatag suporta sa mga child development workers na nagpadayon sa ilang gikuptang papel sa komunidad pinaagi sa paghatag o kalidad nga serbisyo alang sa sayong edukasyon sa mga kabataan.
4: Sa laing detalye, formal nang giablihan pinaagi ni Mayor Ruel Balong Molina ang LGU covered pickleball court isip parte sa padayon nga pagpalambo sa pasilidad para sa sports o panglawas sa katawhan. Atol sa umaong okasyon, nanumpaw sa mga opisyalis sa Juan Kumala Pickleball Club din gitahasan sila ni Mayor Balong sa pagdumala sa pagatiman o maokona sa maong pasilidad aron masiguro ang hapsay nga paggamit niini para sa mga kalihukan nga may kalabutan sa pickleball o guban pang sports activities. Gipasiugdahan usab sa lokal nga pagamhanan sa Kumalarang ang wellness break program para sa mga empleyado sa munisipyo. Matag Biyernes, adunay gikatakdang oras para sa mga physical activities isip parte sa pagpaningkamot sa administrasyon nga mapalambo ang panglawas, kahimsog o kaayuhan sa mga empleyado sa gobyerno. Samtang sa mensahe ni Mayor Balong, iyang gisaysay nga ang maong proyekto dili lamang usa ka bagong pasilidad para sa sports apan usa-usab kapaagi aron madasig ang mga katawhan sa pag kinabuhi nga aktibo og himsog. Naglaom usab siya nga pinaagi sa pickleball court mas daghang kabatanunan ang maghatag sa ilang oras sa physical workouts o mapaminusan ang sobrang paggamit sa mga gadgets.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakabinipisyo ang 70 ka mga estudyante sa Bakawan Elementary School, Barangay Bakawan, Dina, Zamboanga del Sur sa usa ka humanitarian feeding program nga gipahigayon kagahapon Hulyo 13, 2026. Nahimo kini pinaagi sa inyo sang paningkamot sa 53rd Infantry Matapat Battalion, Gawad Kalinga, mga magtutudlo sa eskwelahan o mga opisyal sa barangay. gawas sa paghatag og masustansyang pagkaon, ang maong kalihukan nagtumungusab sa pagpakita og paglaom, pagatiman og panaghiusa alang sa mga kabataan. Gipasiugdan niini ang kamahinungdanon sa pagatiman sa kahimsog og kaayuhan sa mga estudyante, isipunan alang sa mas maayong kaugmaon sa komunidad. Sumala sa 53rd Infantry Matapat Battalion, ang maong inisyatiba kabahin sa ilang padayon nga pakigtambayayong sa gawad, kalinga o guban pang mga stakeholders aron mapaligo ng mga programa nga nagpalambo sa kalinaw, kalambuan o sosyal nga responsibilidad sa komunidad, hilabi na alang sa mga kabataan sa Zamboanga del Sur.
4: Patayong sa ka-wilder nga nailhan sa alias nga Nardo, kuman mapusilan sa Pioneer Avenue, Barangay Magugpo West, Tagum, Davao del Norte niya itong Hulyo 12, 2026. Sulod lamang sa pipila ka oras, nadakpan sa kapulisan pinaagi sa hot pursuit operation ang gingong suspect nga si alias Randy, 35 anyos, dito sa Yang Balay sa Barangay Mankilam. Na-recover gikan kaniya ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga gituohang gigamit sa maong krimen. Sumala sa initial nga investigasyon, adunay nauna ang komprotasyon ang biktima ug ang suspect sa wala pa nahitabo ang pagpamusil. Nagpadayon pa usab ang investigasyon samtang giandam na sa kapulisan ang pagsangat sa angay nga kaso batok sa sospechado.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, arestado sa kapulisan ang usa ka 31 anyos nga security guard, humaniya mapusilan ng usa ka 21 anyos nga lalaki nga gingong nangawat og krudo og miatake kaniya gamit ang kutsilyo sulod sa usa ka inn sa Barangay del Carmen, Iligan City niya tung Hulyo 12. Sumala sa security guard, nasakpan niya ang batanong lalaki nga nanguha og krudo gikan sa usa ka nakaparadang truck. Apan sa iyang pagbadlong, gingong gidunggab siya sa suspect gamit ang kutsilyo. Hinungdan na nga iya kining gipusil gamit iyang service firearm isip depensa sa kaugalingon. Na ang nasamdan nga lalaki gidala dayon sa ospital aron matambalan, na samtang ang security guard nasa kustodiya sa kapulisan isip kabahin sa imbestigasyon sa insidente. Padayon pang gisusis mga otoridad ang tanang ebidensya, lakip ang pusil sa security guard, ang na-recover nga kutsilyo, mga pamahayag sa mga saksi o ang CCTV footage aron masulbad ang kaso.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Gimanduan sa Philippine National Police ang tanang lokal nga buhatan og unit niini nga makig-alayon sa Department of Education alang sa pagpatuman sa active shooter drill sa tanang tulunghaan sa Pilipinas. Gipasabot ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga tumong niini mao ang pagpaligon sa mga lakang nga maghatag og kaluwasan sa mga estudyante ug mga magtutudlo, pinasikat sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dugang pang Nartates nga magsilbing proteksyon og depensa ang active shooter drill sa panahon sa emergency. Nahauna nang gibutyag ni DepEd Secretary Sonny Angara nga itudlo niini ang mga saktong lakang og protocol sa angayang konsundo sa higayon nga makabaton og insidente sa pagpamusil sulod sa tulunghaan. Gawas niini, nagpahigayon usab ang DepEd, PNP ug uban pang mga stakeholders og konsultasyon aron makahimo sa mga protocol alang sa mga ingon niini nga insidente. Gimanduan usab ni Tartates kon Nartates ang mga police commander nga makigkutay sa mga tulunghaan aron masiguro ang presensya sa mga pulis sa active shooter drill.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, magpadayon ang cross-examination sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikaduhang saksi sa House Prosecution Panel karong Martes, Hulyo 14, human sa 6 ka oras nga hearing kagahapon. Nasairan nga alas 8 sa gabi, gisugyot ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang pag-adjourn sa hearing samtang nagpadayon ang defense counsel nga si Attorney Mark Villuan sa pagpangutana kang National Bureau of Investigation kon NBI Regional Director Jeremy Lotoka Sumala ni Zubiri bisan pamanog iyang giila ang hingpit nga pagpangutana sa depensa sa mga isyu nga gipresentar sa husay. Mas gusto nila nga ipadayon kini karong adlaw. Gipangutana ni Presiding Officer og Senador Judge kona Senator Judge Francis Escudero si Winluan kung unsa kadugay ang ilang cross-examination na mitubag ang abogado nga naa pa lang sila sa tungang bahin sa ilang pagpangutana. Giklaro ni Escudero nga ang impeachment court wala maglimit sa oras sa depensa alang sa cross-examination na apan gusto lang mahibal-an kung mahimo ba nga ipadayon ang hearing sa sunod nga adlaw. Miuyon ang kampo sa depensa sa sugyot nga ipadayon na ang hearing karong adlaw adlaw Martes. Tungod nini formal nga gitapos ni Escudero ang ikaapat nga adlaw sa impeachment trial. Gilauman usab nga ipresentar sa House Prosecution Panel ang Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Zulaika Lopez isip ikatulong saksi bato kang VP Sara Duterte karong adlaw adlaw Martes.
2: BBC Hating Hating Balita Balita
3: BBC Balitang Abroad.
4: Niabot na sa 4,490 ang opisyal nga ihap sa mga namatay sa managsunod nga linog ang amigo sa Venezuela kaniyatong Hunyo 24, 2026. Nisa kang ihap ni ini lamang nakalabay nga Domingo sa 150 komparar ni adtong Sabado samtang anaana sa 16,000 ang samdan. Gireport usab sa Venezuelan government nga sobra na sa 19,500 ka mga individual ang temporaryong anana sa mga kampo human sa grabing kadaot nga nahibilin kung gibilin sa maong makusog nga linog. Sa pamahayag ni National Assembly President George Rodriguez, Exoni, Interim Leader Delcy Rodriguez, nga pagasugdan na sa gobyerno ang paghatag og mga apartment sa mga pamilya nga nawad-an og pinuy-anan sugod sunod simana. Gikumpirmar ni Foreign Minister Ivan Hill nga niabot na sa nasud ang aid shipment gikan sa Russia samtang nagpadala ang embahada sa Amerika 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad ngayo og pakitabang ang South Korea ngadto sa North Korea aron makit-an ang nawala nga sundalo sa ilang Coast Guard nga posibleng napadpad sa parte sa teritoryo sa Pyongyang. Sumala sa South Korean Unification Ministry nawala ang usa ka Navy seaman kaniadtong Hulyo 12 samtang nagpahigayon sa Coast Guard duty sa East Asia umas na ila isip Sea of Japan. Posible matud pa nga nadala sa makusog nga balud ang nawala nga seaman sa Northern Limit Line ang gitakda nga border tali sa South Korea ug North Korea. Tungod kay walay aktibong linya sa komunikasyon ang duha ka nasud, gipadala sa South Korea ang ilang hangyo pinagi sa text message sa mga media para mapadangat ang mensahe sa Pyongyang. Gihangyo sab sa South Korean government ang operasyon sa North Korea sa pagpangita og luwas nga pagbalik sa nawala nga Coast Guard samtang wala pa gipagawas nga pamahayag ang North Korea sa maong nga hangyo.
2: BBC Hating Hating Balita Balita.
4: Sa detalye sa balita negosyo, may bisita sa President Ferdinand Marcos Jr. sa Navotas Fishport Complex sa Navotas City kanitong adlaw nga Sabado aron susihon ang operasyon ug padayon nga rehabilitasyon sa pasilidad isip kabayan sa paningkamot sa gobyerno sa pagpaligon sa seguridad sa pagkaon o panginabuhian sa mga mananagat. Kauban sa presidente si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., matod ni Marcos, ang Navotas Fishport Complex usa sa labing importante nga sentro sa pagbaligya sa isda sa nasud. Busa, personal niyang gisusi ang pagpadayon kon nagpadayon nga rehabilitasyon sa mga pasilidad niini aron masiguro nga makatubag kini sa nagkadagko nga panginahanglan sa sektor sa pangisda. Dugang pa sa presidente, ang moderno nga hapsay nga pantalan makatabang sa mas luwas o epesyenteng operasyon nga magpalambo sa panginabuhian sa mga mananagat, negosyante guban pang mga nagtrabaho sa industriya. Nagtuo sab si Marcos nga pinaagi sa maayong infrastruktura, mapadayon ang igo nga di kalidad nga supply sa isda o guban pang pagkaon alang sa publiko.
1: Ang balitang negosyo atin kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka magbarato pang di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer o guwan pang mga aksesoris. Ayaw nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian dunay line nga branches dinis sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC Sports Balita.
1: Dako ang kalipay sa Pinay tennis star nga si Alex Yala tungod sa mainiton nga pagdawat og suporta gikan sa mga Pilipino. Atol sa iyang pagbisita sa Malacañang Palace, nagkanayon si Yala nga dili gihapon siya katuo sa kadako sa iyang nakabot nga pagka-popular karon. Matud pa niya dili siya mapul-an sa pagdala sa bandila sa Pilipinas sa bisan unsang international nga tournament. Gipasalig usab ni Yala nga buhaton niya ang tanan aron magmalampuson sa mga umaabot nga international tennis tournament.
2: BBC Balita.
4: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, ang cardiac MRI o sa kalabing tukmang paagi sa pagsusi sa kasing-kasing, apan taas ang oras sa paghubad sa resulta o limitado ang mga espesyalista nga makahimo nini. Sumala sa usa ka bag-ong pagtuon, posibleng mapadali o mapatukma ang artificial intelligence kon AI ang pag-analisar sa cardiac MRI nga gilaumang makapaayo sa pag-atiman sa mga pasyente sa umaabot. Sa Pilipinas, ana pa lamang sa 15 ka ospital ang AI-driven o nanguna ang Philippine Heart Center.
1: Ang balita sa maayong panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Ang Camp Health Multi-Specialty, makontak sa cellphone number 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Balita.
1: All right, mga kabagting ug kabukada dinhi ta sa nasayod ka ba? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga niadtong July 14, 1960, alas 4:30 sa kadlawon. Sumad karong adlawan no, July 14. Usa ka aksidente apan dunay dalang milagro ang nahitabo sa kadagatan sa Pulilio Island sa Pilipinas. Diin ang eroplano nga Northwest Orient Airlines Flight 1-11 usa ka Douglas DC-7C napugo sa pagtugpa sa dagat human madaot og masunog ang usa ka makina niini samtang naglupad nagbiyahe gikan sa New York og Okinawa padulong sa Manila. Nasayod ka ba nga base sa detalye sa makasaysayan ng hitabo nga samtang anas kawanangan na kalit nga nadaot ang usa ka makina sa eroplano og natangtang ang piraw o kining gitawag nga propeller niini. Ang maong piraw milusot sa bongbong sa eroplano og maoy nakaingon nga sa nahitabong pagkasunog sa pako. Tungod kay dili na makaabot sa Manila Airport, gipili ni Captain David Roll nga itugpa ang eroplano sa lawod taliwala sa kangit-ngit og ulan niadtong higayon na nga nisangpot sa milagrosong panghitabo nga dili gayud makalimtan sa aviation world og sa pasahero hangtod karon. Nasayod ka ba nga sa pagkahagsa sa eroplano? Daling naunlod ang guba nga lawas sa eroplano apan wala damha nga ang usa ka pako nga napungil nagpabilin nga naglutaw sa ngit-ngit nga kadagatan. Sulod sa tulo ka oras busa gigamit kini sa mga pasahero isip salbabida samtang naghulat sa rescue. Nasayran nga nikabat sa 58 ka tawo ang sakay sa eroplanong nahagsa nga gilangkuban sa 51 ka pasahero og 7 ka tripulante. 57 ang naluwas. Usara ka biyahe nga pasahero ang namatay kon usara ka babayi nga pasahero ang namatay tungod kay naigo siya sa mga debris sa dihang milusot ang piraw sa cabin sa wala pa natugpa sa dagat ang eroplano. Human sa upat nga to sa unang kauras nga paglutaw-lutaw sa mangit-ngit nga dagat taliwala sa katugnaw o kakuyaw ang mga naluwas daling natabangan sa mga barko sa US Navy o Coast Guard. Nasayod ka ba nga ang maong hitabo giisip hangtod karon nga usa sa pinakatalagsaon og malamposong emergency water landing sa kasaysayan sa aviation sa tibuok kalibutan nga natala sa kasaysayan sa Pilipinas. Now you know, mga kabagting o kabokada.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Sige, ato ni Saira ni love story na po ni Taylor Swift. Bilay bayad, bating nakuha kayo para lang yes sa ilang permit sa kasal.
4: O lagi. Alright, nagbayad si Taylor Swift o $160,000 o halos 10 million pesos ala sa permit o mga kinahanglanong bayronon sa New York City para silang kasal ni Travis Kelce sa Madison Square Garden. Lakip ang gasto sa seguridad sa mga city o services. Kinigipkomperma ni New York City Mayor Zoran Mamdani sumalausab sa mga report gibana-bana nga milapas sa $20 million ang kinatibuk ang gasto sa kasal samtang wala pa ang seremonya. Nagdunar ang magtiayon og $26 million ngadto sa nagkalain-laing charity organizations. Grabe na kuha kayo, no?
1: Nakog yung kayo kanan $20 million buti pinanda kuha kaniyang gasto dring $160,000 $10 million niya kaning $20 million na bilyon na ni
4: kita ni kulam na manan.
1: Sana all yun yung nag-hagkwarta, no?
4: Lagi, for artista mo yun, muna.
1: Artista mo, lagi niya. Kanipong isa, kay, di ba, kwan man siya, popular yes, niyahang nabana. Mm-hmm. Oh, ako kay sila gasto. Ay, ato, ani, kwan rin to, sinsilyo. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. So, wala pa din naka-download po sa Radyo Bagting mobile application. Hala, sige, pag-download na mo. Available ka na, mga kabagting o kabalkada, sa Google Play Store. Good morning ni Warvin Tahoy. Good morning usab ni Tristan Wayat Gulay o ni Merly Timplado.
4: And also, good morning day sa Katiniyaw na ko, no? Ayan, mayong pagpaminaw sa tanan.
1: Ayan. And also, good morning ni Ernesto Kabuga. Always ni silang naminaw din sa Tambulig. And of course, si Conifer Intes diya sa Alta Tiguma. And si Hoshi, nga nakaroon po din ha sa Tambulig. Always gidaw ni kinisila nga naminaw. O ganinyong tanan nga always naminaw. Hilabi na din ha sa Lanao del Norte. And of course, sa Midsalip, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Huwag mo katong naglangkob sa BBC Bagting Balita. Alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
3: Zed Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano bang inoon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi sa, pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot, eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, doon nag-alibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya

0: medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya. Ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na ko 3 times ini kape jud ko na paradis pila dila Lisa Heron Pausos ko anako 5-7
1: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
3: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya og kini pulsuhan sa mga katawan og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
4: Mga kala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Nadlaw karon nga Martes, Hulyo 14, tuig 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Din nilamang sa nag-una nga radio station sa Dakbayan sa Pagarian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
5: Sa subscribe sa mga din mahigala, magigoban ka ninyo sa media oras. Kaya tulungan ang programang
3: Pulso sa Katawhan.
5: Inyo mga higala, kumusta? O may nadlaw ka na ito. Adlaw nga Matres. Sama ni matres o mga matis.
4: Kaya si Naiha kay naay trabaho ron. Namo sila nakita god nga post sa social media nga way klase, way trabaho.
5: Di na mao.
4: O di na mao diyan ha?
5: Kung mao na, di na mao. Pisa ka tong sisulan sa Unyo Tech 2026. Inspiras mga higala sa sweldo. Ilaha, ilaha.
4: Ato nakita nga ilaha rin na siya. Kaya kita, nagsalig yung sweldo. Nagsalig lang itong pangutangan eh. Basta mabayad lang yun ta sa itong iutangan, makautang bigyan ta. Kira kining gihimo karon sa simbahan, no? Kining sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kaning kuan man ni Mormons man in short.
5: Mormons in short.
4: Sila kuan medical equipment. Gumikan sila pagsalig sa city government, pinaagi sa administrasyon ni Mayor Samico. Ilang nakita nga angayan dyod dungagan ang mga machine sama aning dialysis machine. Isa ka unit.
5: Pila na kabok?
4: Upat man eh. Nya na pay ultrasound machine.
5: Unit na pieces.
4: O din pieces. Na po x-ray machine. Napoy Doppler machine, ultrasound. Kani mo di ko kasabot unsa man ni Doppler ultrasound kanang kanang sa kuano kanang i-ultrasound ang kanatian sa mga babae.
5: Basta gi-duplicate, Doppler man.
4: Oh, pero dili po ni siya kay ito nakita no nga kaning mga kaning nga klase nga simbahan matinud-anon jud ni sila. So, kanya mo nang gihatag nila ngadto sa City Health kan magamit sa katawhan.
5: Indot man al, sad pugay nang gihatag na didto mga isla sa dili is panglawas, di ba? Dito ay ginasa sa City Health. So at least, dugang gagamitan sa City Health mga higala at nagsimbahan nga ito sa gobyerno is nga makapbenepisyo ining niya, di ka makapahimulos mga binating gigsaunan. Kaya po pwede mo gini. Kasi gikaingon pa mga higala, dili ni mo pwedeng ot-oto ng individual mga higala, aron usab nga ilibre ni mo ang tanan. Bot pasabot, alam na ha, isgot ang hospital, di po ka pwede kay magtukod o dagang hospital dire sa sentro, mga higala kay...
4: Makumpitinsyahan ang ato mga negosyante.
5: Makumpitinsyahan ang mga negosyante.

0: kalibutan po nato giskwilahan, di po ka magtukuro giskwilahan nga pareho ang kurso sa tanan, kay libre mga higala, makompetensyaan po itong pribado.
1: So, mga ang private sector, muna ay partner sa gobyerno. So, kung unsay negosyo sa private sector, dili po maayo nga imuhang kanang imuhang kompetensyahan niya gobyerno.
0: Imong ot-oton. Kay...
1: O, mawala na ilahang panginabuhi ato unya ang mga tao po nga ilang ipatrabaho, mawala na og trabaho. So, okay. Muna gihimo ni Mayor Samico.
0: Og atong kwintahon, mga higala, kini mga private sector, marabay yun yung buhis gobyerno.
1: Oh, kay ang buhis din nila.
0: Laktod lang pagkasulti, mga higala, kay ang buhis, pila may kanang mga negosyante. Oh, mo na usa sa mga dagko kay mga buhis unya. Ot-oto nas gobyerno perte pagkalisura mga higala.
1: Pero ang kanindot dati kay kuan maguni sila na sila gitawag og corporate social responsibility bas sa gobyerno sa publiko niya. Ang ilang presidente di ay kanang gidawag nila district president sa Pagadian City Philippines na mo na ilang naandan sa Mormons.
0: Si
1: Jonathan Ditablan. Unya ang ila pong director sa temporal affairs sa ni pasabot ani mamtamasayon nila simbahan god kani si Ruth Del Mundo naapod siya sila ay kauban sa mga Mormons kay nakita magud nila nga ang ayan yun yung tabangan kay nakita nila ang dialysis machine sa city government functional na daghan ang nagpatambal dito
0: unya kini mga higala. Kay mapalit man sa LGU.
1: Oh.
0: Ang problema mga higala kay siguro sa sakatuig isa or hinay-hinay mga higala kay gamay ra pud lagi budget sa local government unit. Di man nimo na pwede nga ang usa ka budget sa sakatuig ibukbo nimo diha sa usa lang ka sektor, usa lang ka proyekto.
1: Kung gibahin maguni ni Mayor Samico, nanay dialysis, kumakita na to, katong miagi, no, daghang mga media nakakita dito. Na ay, duha tamasayop, duha tuloh, mga dialysis machine diya. Unya, kuan manggod siya, kanang libre ba? Nya nakita dito sa kining atong magkaisunan sa Mormons nga, matinudano ng servisyo ni Mayor Samico kay... Basta-basta kaning dialysis machine. Mamay, pasabot ni Mayor Samico nga, appeal di ay ang tubig nga i-purify ni mo. Munay, asa na, di takasabot na nga ang anong appeal mo na. Nga, gina-inspeksyon sa taga-health.
0: Nga, kini mga higala, dugang tabang po nis programa sa local government unit, labi na kining libreng servisyo alang sa masa.
1: Ay nakita natin program gahapon na iba ito na thank you for making a difference. Oy, para mag-tugin ito, we can make a difference.
0: Gamay rin mag-diferensya na.
1: Gamay rin mag-diferensya. Oh. Okay, ang programa ni Mayor Samico kaning sa panglawas, na naman ginagani. Nakita na ito, no, nga katong ipampost nila sa kaning City Information Office. Si Ma'am Ilang, yung latay atong latayan nga kawayan. Oh, wago na sila baanan. Gawas na itong pobrita kay naanan mo taglatay, anak, dagandagan pag nitan latayan ni nana. Pero sila kung nga, wala makuan. Pero dili niya po muundang ang servisyo kay naay tagantabangunon nga mutabok og tulay.
0: So, mani mga higala nga, ang programa sa gobyerno, ipaabot gyud dito sa barangay, ipaabot gyud dito sa matagbalay. Mani na kalindot, ingon ini nga, matang sa pamunuan ni Pagadian City Mayor Samico mga higala.
1: Unya nakanindot ani no kay dili lamang ang first lady kay ang first lady angayan gina sa mo tabang ni Mayor Samico. Pero ang katong former nga city councilor, number one city councilor na gyapon. Okay naanad magud ni og kuyog-kuyog ni Mayor Samico sa gamay pa. Unya dili lang kay karon si kini si former city councilor samtay ra ko naa yun ang isa. O kani si sa itawagan ni si Ilans, naalit doon, kuyupod. Kuan man ni sila, good, ganang mga, sa itawagan ni, ingnon na to nga, nagikwarta, kay kita pobre man ta. Pero, ang ilang kasing-kasing, nagpabilin sa, kanang nga, level ba, parihan ni Mayor Samico, si Mayor Samico, kwartahan may ginaan siya, kaya ang ginikanan niya, kwartahan may ginaan sila. Pero, ang iha, nagtubo siya dito, kauban sa mga trabahante nila nga, kanang sa umaba, kanang magkuan og humay
0: o ana
1: kupras o apil mo na sa mga mag-uumagod.
0: So sa paminahon kay dali mga igala ang part 2
1: na gino
0: sa interview ni First Lady Langila Fernandez ko bigit yapon sa libreng serbisyo alang sa masa kung Elsam
2: yes. Yes. Mo lagi na Jay, basta when everything you do it for the glory of God. He will be the one to make everything straight. Mukuan ang tanan, makita ni mo daghang gustong mutabang, mo-align ba? Mo-align siya kay nakita nila nga nindot ang atong gihimo, makatabang nga tinud-anay. So, maskin kapoy, maskin ang ato ang mga taga-city government employees, maluoy kay kuan nila kay kanang mag-hike mig lagyo kaayo, kami mag-hike mi mag-hike raman. Sila magdala sa tambal, ang uban magdala sa bugas, ang uban magdala sa mga wheelchair. So, kapoy kay na sila. Kapoy kay na. So, mamunang maningkamot kay na sila nga maabot dito ang gikinahanglan. So, maluoy ko nila kung sila'y giingnan nga walay gibuhat kay hago kaayo ang trabahante na to o mga employees sa city government. It is very unfair to say nga they just go there to take pictures.
3: Okay. Elmer.
4: Atong nakita mo mo nga sa diyan nga nakakuyog me one time bisan kamo paspas kay mo nga ikaw nga nakita na tubaw pero magula ka puya nga kay one time interview na mo alanganin sila kay wala sila makasuporta ni Mio sa Miyagi.
2: Oh. Ito
4: nga sa ito ba aning nakawa madam
2: What we are bringing is services for the pagadianon. Mo nagingon nga wala ko and regardless of your political affiliation, tagaan gyud mo serbisyo kay among ipangdala doctors, nurses, mga government employees, kani sila career ni sila ang ilang gitan-aw ang ilang trabaho. Dili man ang campaign manager. So o mo ko yung po na mong campaign.
4: Sa reaction mo ma, nga, ang mo nila nga, ani, at pinapuna kay gusto na si Madam Lila, mong kandidato pagka mayor sa pagalian.
2: Murglayo pa man siguro ang election. And then, ikasakit din na nato nga na ay muhatag. Dapat malipay ta. Kay, you know, when you are a leader or you are in a position, God place you there to be a blessing to his people. Kita, gigamit na tang instrument nga agianan sa grasya sa Ginoo. Dili ni siya tanan nga ato na lang yung lihok sa politika. Napoy ba ning lihok? Because they want to glorify God in heaven. Inana na siya. Lain-lain man ta. Lain-lain ta o kanang kuans. Lain-lain tag intensyon. So at the end of the day, dili kami dili ang mo-judge, kundili ang ato ang amahan sa langit. So, iyon na
3: lang. Mamba, kay ang Elsam, door-to-door yung mga gihimo ninyo, o niya, nakita sa mga naigobyerno nga galantaw, na ang LGU pagadian. Ma'am, hindi ba ka maghahatang siya sa buwang mga unforgettable experience ba nga mas na-inspire ka nga gibuhat ni Muni?
2: Daghan kay dumiyo mo kapoy, no? Pero kana laging makakita mo nga na ay mga tagaan na itong wheelchair, tagaan, mahilak ba sila? Mahilak sila sa kalipay nga, the fact nga imo silang giadto, ang uman, di kayo mo tuo nga, libre ang tambal, napay uman nga, medyo, kuwan nga, unya, mahunot ning among tambal, sa umayin na mo, kutubra ni ani, dili, ma'am, medyo, maintenance, libre, so, makuan ka ba nga, you're able to inform them, nga naadi libre, ngayon ani sa gobyerno, kaya ang uman, dili mo tuo nga, libre, ang uman, dili mo tuo nga, kanang ihatag na yan ang wheelchair. Abi nila, ipa-picture lang sila, palingkuron. Di sila kakuan nga, na may mga assistive devices. O nga, ang ako ay yung na, isa yun nga murag ikumot yun ang akong dughan. Kay naka-atumig isa ka family, duha na lang sila kabuok, mag-asawa, mga tigulang na kaayo, mga senior citizen, mga 70s na siguro. And then, ipa-check up. O nga, okay ra, kanang tagaan siya tambal, salamat, nagpasalamat sila, pero paghatag na ko sa bugas, gamay rin ba itong bugasa? Kaya ba ko sa iyang gingon? Makakaon na kit me. Can you imagine nga naada yung mga tagapagadian nga ga problema pa o bugas? So, dili kumuto ni mong kasing-kasing, anak.
3: Punya na observe na ko mamba sa El Salvador. Sa kada barangay nga inyong giatuan, dili lang ingon na nalipay sila sa medicine o mga ayuda nga gihatag sa gobyerno. Niya, nakipag-pag na ko, nakipag-imbang ba nga mas nalipay pag sila sa nga aktual mga nakita. Door-to-door nyo ba? Presensya ninyo dito.
2: Ah, makita. Okay. Kuyog man ako akong mga anak. Na si Tyra, pareha-pareha po siyang naong ni Mayor Sammy. So, alam ko nga, ang mayor to dito. So, naapoy mga, lain-lain ba ya kada barangay ang gikinahanglan? You think nga, medical ang tanan, gikinahanglan, ang uban, ngipon baka. So, nagkaya sa kabarangay, nga gitagbo, umigay, uy, naamong doktor, na si doktor siya. Asa man to yung doktor sa hayop? Ang ilan ay gusto, ang ilang priority, ang ilang hayop, kay maoy ilang panginabuhi. Kinahanglan sila o kanakunong purgahon. So, lain-lain yun. So, anyway, gidalaman yun, gipadala yun ni Mayor Sammy ang tanan nga mga kuan sa gobyerno diri sa syudad. So, what na sila pangitaon? Murag one-stop shop na na dito tanan.
3: Ma'am, sa El Samba, sa gihimo ninyo, padayon ka ng gihimo ninyo, nabay, gawa sa government, nabay mga private entities,
2: agencies.
3: Mga agencies nga napakita, uy, hindi po siya nga di ko na ito sa protahan.
2: Naa ang LTO, mukuyog po ng PSA, dili man sila kada adto na mo, pero magpakita gis lang nga, naagid sila mga sa isa ka simana, naa sa kaisa, sa kaduha, so makita, ma-encourage po nga, makita nila nga, naagid ay mga, ganahan po sila mo volunteer. They want to help. They want to... Ang army, ang mga men in uniform, ang field health, naapod, kuyog po sila. So, kanimangod nga mga servisyo, di na naugon sa ito ang mga taga other barangay nga layo-layo. Kay mahal di ang plitihan po karon.
3: Ano ba po ni Ulay ang sama? After the robots, yun ba? After sinong challenge po ba?
2: Pero, you know, Jay, if the program really is very effective, I would like to encourage all executive to support sa mga mayors, all mayors to do the same. Kay nindot makatabang sa atong kung uwing ka nga ma-replicate ba kay kani atong nabuhat di ay maayo daghang matabangan. So mas maayo, mas daghan nga mga mayors mosunod, mas maayo kay dili man ni siya kuan kanang just because kami mag-una, kami ray ko, dili ni siya patented sa Pagarian City. Kung inyo ganing kopyahon, mas maayo, mas malipay, mas daghang matabangan, mas maayo.
3: Ay, kung pwede mo dali, pinagbasahan kayo niya, inyo kasama ka na po na eh. Anang, kung sa ganun na ikonos, ray ko rin, may stomach sa wonder. So, kay, that's all may Pagarian, pag nila, sentok of a July man. So, may explain yung mga pattern na, oh, nandiyo, sinu yun, ay, pinagbasahan kayo na, hindi lang po na eh.
2: Mas maayo siya, mas malipay tayo niya. Di ba, mura po, ma-proud po ta nga sa Pagarian. Ilahanggi kopya ang Pagarian. Kaya the, kuan ba ya, the highest form of flattery is imitation.
5: The highest
2: form of flattery is imitation. Yes, may gabi.
6: Ma'am, tama sa giyong ni
2: Gamay-gamay pamanggod to, then walay social media. And then after pandemic, dito na po meaning start sa libreng serbisyo alang sa masa. So, but this year, mas daghan namang kung kuan good, ang tanang offices kay Pakuyog, plus ni Kuyog na ang CIO, mas daghan ang nakahibalo. Muna siyang mas napadako. So, mas thank you to Sir Teban o si Layo nga, ang mga media nga nagsige pong report, nagsigig report sa ato ang kuan niya. Daghan pong ang uban mag-anticipate na nga mo ato sa barangay and then mas maayo pod og daghan pod sa mga munisipyo mo follow ingon anin kay mas mabati sa ato ang mga lumulupyo nga naay gobyerno nga nag-servisyo.
6: Wala man tamang nung mga business, mga businessmen, aduna ba yung mga mga negosyante, mga stakeholder, mga tabang sa...
2: Naapoy manguyog na mo. Like, ang members of the Tourism Council, mga kuan man sila, mga businessmen, mga manguyog na sila kay... Interesado po sila ba? Ang our friends from the media, murag kaduhan sila nanguyog na to. Sa barangay Lison Valley, sa barangay Lala, manguyog na sila kay ma-interested po sila, tanaw sila, di Burok, no? Na, ang launching nangato oh so
5: ah mga organization ba certified organization
2: ang kuan ang kato mga kato naman ang tuna kuan pa nga nag
5: non-government
2: organization
5: na
2: wala
5: may ano question ba is unsa may mga positive response ani nga napansin sa this province so unsa may mga positive response ani
7: ilang pang
5: bakit
7: talaga
5: dako mo
7: nag-impact mo ala
2: pansin sa
5: province
2: ba yung positive response
5: madam ilang pagsaway meaning unsay ako
2: my reaction siguro wala sila gihimo nganong kami may ilang mabantayan gamay ra man kaini nga ko ano sa this is just part of the programs of the city mayor. ELSAM is just a small part of the programs and the achievement sa city, no? So, kanig yung ELSAM ilang pansin, dili siguro eh.
7: In spite of that, ma'am, sorry,
2: padayon ta. Magpadayon ta, kay kanang kuan mani siya programa, mani nga kinahanglan maabot sa matag barangay.
7: So, katugingan mo din na, ma'am, no nga, instead yung saway, is mo tawa lang support.
2: Punta to. Kung ganahan sila, they are welcome to join.
5: Last question, ma'am. Kaming dagan mag-uutin ang mga munisipyo, sinaroplano.
2: Mag-ELSAM sa munisipyo?
5: Gusto ko na. Gusto
2: mag-aapit. Wala pa nato na human ang 54 barangays. Our focus is to finish the 54 na barangays and then balikan na mo ang ato ang mga barangay kay kani siya programa man siya sa syudad sa Pagadian. Pero gusto sila mo duplicate mas maayo, mas nindot, mas daghang mas servisyo man.
5: Ma'am, ever na ay mga tagalain na nagpuyo sa mga municipality na puyo yun, nakadungog sila nga doon ay programa na sila yan, okay sila ma'am?
2: Naabaya. So, na ay mga nagkuan ni sa Danlugan, na ay mga tagalabangan, nga ning kuan kay nakadungog sila nga naayaw nga na nanguan daw sila nga pwede ba sila mo syempre basta pasyente mo dool you cannot refuse dili may mamuta nagtagapagadian ka o di ka tagapagadian dili pwede so tagapagadian maskin kinsa maskin pagtaga Cebu siya o nagkinahanglan siya tabang among i-cater kay naami doktor na itambal na ay muhatag sa maong serbisyo so tagaan na to tanan mag dool maskin kinsa pa siya.
5: Okay, ma'am, for the record, ma'am, gusto may nakaaghat din ninyo ngayon ninyo maghihimong kaning libreng servisyo para sumasa.
2: At programa magini siya sa gobyerno. So, dugay na ni siyang nasugdan, this time, expanded lang siya. Nga, mas kanang gikuan na mo nga mo at tumi sa mga balay-balay. Unya, na-intriga po ni tungod ni Leo Romanig ni Tevan God.
1: So, nabati na to, no? Klasiklas sila ang mga pangutana sa media. O, gani. Kita nangutana naman punta dito nga, unsa may tanaw ni mo, ani, First Lady ilang-ilang ko nga, ang uban ni mong itabangan na gani na interview na to dito nga, wa man sila mo suporta ni Mayor Sammy ko sa miagi nga eleksyon.
0: Mm-hmm.
1: So, yan, ito ba nga, dili man na importante, kaya human naman ang eleksyon niya. Gawas pa, kaning sa panglawas, dili po gusto ang mayor nga naay mabiyaan ba? Why pili, bisag kinsa?
0: Mani o sa nakanindot ba? Eh, nahimo naman ko ng trending sa mga politiko.
1: Oh.
0: O unahuna sa tao mga higala nga once nga dili ka suportado sa usa ka politiko o dili ka diha nga linya.
1: Wala
0: ka
1: mo suporta niya?
0: O, wala ka suporta niya. Medyo mataha gigagdool.
1: Ang politiko po na, kung nga, hindi na to, supporter to miaging eleksyon, di nato natabangan.
0: Ayaw na, kay wala na nagatabang nato itong eleksyon.
1: Pero dili inana ang serbisyo nga gihatag ni Mayor Sammy Cogani. Makita na sa social media ba? Sa isa ka tuig, kausar po lagi mga atos mga barangay. Dili man po kay kada bulan po, kay namang kay mga programa po ng kanang sa kuan libre nga tambal. Kada adlaw mo na, makita na.